0: yummy and healthy
1: with regular use.
2: Naka-impress, nakaka-impress.
0: Try Mona Sis.
1: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
3: Empress shampoo for impressive hair.
4: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni.
5: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
6: Ganun po.
5: Ana. Oh, lying post na pod.
6: Okay po.
5: Lying emotions. Nice. Oh, karon ilis mo gilim nun.
7: Dugay naming nag-ilis, direct.
8: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
9: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
10: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
11: Lami mag-rice, energy pop.
12: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa Risari stores.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Non-stop allergies, ang solusyon.
18: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka, nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Alco Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
21: Ang Idol mo, DJ.
22: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol, mami tik.
23: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
24: Ang chinita ng witty. Idol Mikey.
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
26: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
27: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
28: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
29: Ang market man on the run, Idol B.
30: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
31: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
32: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
33: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
34: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa nila paghatod sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita!
4: IFM, balita sa buntag!

0: 101.9 IFM, mapugnan pa ni. Muraga, di nagyud ka pugnan ang Sabado Idol. Sabado na natapos, ragud ang semana. Ano, kapuya ba? Natapos sa ragid ang semana, mga idol. Unya, nagadasig gihapon ta, no? Kaliwa ni ining mga dagkong panghitabo diri sa atoang nasod. Padayon gihapon ta nga malaumon. Unya, keep safe everyone. Mas maayo mangyud ni nga kanabitaw nga mag-face mask ta, labi nag-ana ata dira sa kanabitaw nga mga pampublikong lugar. Labi na katong mga prone kaayo or kanang vulnerable kay kahimtang sa panglawas. Atong mga idaran, no, atong mga bata in towns panimalay, no, atong bitbiton diras gawas mag face mask lang pod kay isa panalipod na lang pod sa mga kanabitaw nga viral diseases apart sa kining ato ang kahimtang karon na subay ni ining pag buto sa bulkan kanlaon, mga idol, no. At ang ilang ninyo kay magpadayon ta nga maghatod kaninyo sa mga kalambuan sa maong report. Unya, syempre ato pud ning hisgutan ning mga paghitabo sa ato ang nasod og politika, mga idol. Karong adlaw nga Sabado, of course, nagbabalik na inyong Idol Mikey. Daghang kayong salamat, Idol Chixie and Idol B for sitting in sa atong programa, no, kay kuan manggod ka nang nag gihatod ta dito Senado dol. Ato po itong gikabiran, no? Nag-cover ta sa mga ba char lang. Bitaw, ay pasiaw na dol, ha? Pero parang taw-taod, no? Kining atong pagatukion, makauban na to si Rajuman Benji Tanghiyan sa nga ni Attorney Rafael sa Straight to the Point diri sa IFM. No, dagang kitag mga hisgutanan, mga idol, gikan sa mga atong balitang lokal, mga paghitabo diri sa ato ang dakbayan. Standby lang yun mo, mga idol, no nya. Again, Facebook page na to, Idol, doawan ninyo palihog, ha. Dagang kayong salamat sa tanang mga greetings nga ato ang nadawat. Moraw gid tag feeling 18 years old. Magkatawa man ko sa mga throwback photos, mga idol. Oy, no ka na bang maglanta ko sa ung dagway mo? Grabe di atong dagway so una mga baraklara di ay. Salamat kasi yung mga birthday greetings. Grabe. Kanag yung labi na sa katong mga nag-PM. Di na gito mo matagsa-tagsa, mga idol. Kaya porti yung daghanas mga nag-message. Dagang kayong salamat kaninyong tanan. Para gito tayo laing giampo aning mag-birthday ta, mga idol. No? Sa una, ganahan kita o-wish na kumadato. No? Pero kanabitong magkatigulang ka, mga idol. Murag wala gina si muhuna-huna. Ang pinaka-importante nga iligmata ni mo, ninda, kanabitong maayo kag panglawas. Thank you, kaayo Lord. Murag yun ay pinaka-importante. No? Kay magunsa man yung daghang tagkwarto niya, maimpas, rag masakit na ninyo. Simbako lang pod, no? Pero mas nindot sa gitong natay kwarta. Diba? Mas nindot gitong may kwarta sa Diyod. Pero okay, ragyan na siya, Lord. Ha? Mas king way kwarta, basta nindot lang yun ang panglawas. Maayo ang panglawas. Diba? Peace kay ang panglawas. Okay, porter bang mahalas mga tambal karon niya, na? Ay, ginagmay yung uminto sa swilduan, pero iniglantaw po na to sa itong ipang grocery. Makaingo na lang yung tag-agay. Makaingo yung tag-ay-ay-ay-ay. Diba? 0923-112-8701. Text daw mo mag-attendance check sa taninyo sa mga naminaw dira ron. 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701 ang atong text line, mga idol. Salamat kaayos sa tanang mga mensahe ninyo, ha? Grabe, morag everyday akong birthday. Salamat, Kuya Dins. Alas 8:10 size na ang atong oras karon. Welcome na diri sa atong programang IFM ang Balita sa Buntag. Sabado! Samtang ang atong apong offline tabang, ha, nagpadayon gud ta didto, mga idol, sa Jensen. Pero kitang gipang duaw, mga idol. Enjoy na kay silang idol boy kiss, malay-balay karong mga tungura. Amping-amping mo, Idol Boy Kian team, nalang Attorney Rafael sa ilang pagbiyahe po pa uli diri sa Sugbo. Noon niya, sa ila pong mga nagkadaya pang atong padayon nga kanang offline tabang. dito sa gawas nga bahin. Standby lang mo kay syempre ang mga updates sa inyo. Kina siyang madunggan diri sa atong programa, Idol. Standby lang! Kini yung chinita nga witty, Idol Mikey. Standby nga itong headlines sa itong mga balita atong tagaag pagtagal. Yeah, syempre, ang atong kusina sa IFM. Sa maninggi andam ni mo, Idol Chixie, sa atong kusina. Dagang kayong salamat, Idol Chixie. Standby na mo, mga idol, ha? Text na dahin mo, text na dayon. Uy, Idol Mikey, guapa, belated happy birthday. Kapibig yun, ha? Salamat kaayo. 0923-112-8701. Ah, grabe sa kadul. Uy, great. Kanang nag-text naman ng ganis. Wordtress, gapigi pangayo. Salamat kaayo, idol. Ha, ito nang i-check rong taod-taod. Standby, idol. Again, inyong chinita nga witty, Idol Mikey, programang IFM Balita sa Buntag. Oras sa IFM, alas 8, DC. Shete na.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: IFM Balita.
3: IFM Balita
4: sa buntag.
5: Headlines.
6: Karon.
2: IFM Balita.
7: Maayong buntag, Sugbo, oras sa IFM alas 8:21 na. Adlaw karon nga Sabado, petsa 11 ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa dili pang headlines sa mga balita karong buntaga, aduna tay breaking news. Kasamtangang girespondihan karon sa mga kabumbiruhan kining usa ka sunog nga miulbo diri sa may barangay Punta Prinsesa nining Dakbayan sa Sugbo. Nga sumaapa sa kalambuan sa mong report, mga idol, pinaagi pod ni Idol Tweety, usa ka air fryer ang giingong hinungdan sa mong sunog. Ato nang atangan karong taod-taod, mga idol, ang detalye sa maong balita. Standby lang, diri sa ta sa headlines sa mga balita karong buntaga. Alang sa atong mga balitang lokal, Service Recognition Incentive giduso alang sa mga barangay officials sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang probinsya sa Sugbo magtukodugdugag na classrooms ubos sa 200 milyones ka pesos nga kasabutan uban ang Department of Education. Sa balitang negosyo, Trade Union Congress of the Philippines, naghangyo kang Presidente Bongbong Marcos Jr. himong urgent ang 200 pesos nga wage hike bill. Sa balitang paugnat sa kusog, NBA star Stephen Curry naglaom nga makaduwa uban ni LeBron James. Sa atong balita gawas sa nasod, pagdahili sa yuta na sinati sa usa ka construction site sa nasod sa India, tulo ang patay ug daghan pa ang gipangita nga gituuhang natabunan. Sa balitang entertainment, inila nga Cebuana actress mibutyag nga gitawag kini glossang sa ex ni ini Agoy. Ato ning taga-agpagtagad ang detalye sa itong mga headlines sa itong balita karong buntaga, idol. Standby lang. Ya, syempre, ang itong programang Straight to the Point diri sa IFM. Makauban usab nato si Rajuman Benji Tanghian. Ang ato usab na kusina sa IFM. Standby lang mo, idol. Pero sa dili pa, ato sa siguro ning taga-agpagtagad. Kaya doon na may gituki karon si Rajuman Benji. Unya, ato pong i-check, no, ba sila doon na po'y kalambuan nining maong nahitabo nga sunog diri sa Punta Prinsesa nining Dakbayan sa Sugbo. Ni ulbo ni Alashetis buntag na dawat kini mong alarma sa atong kabumbiruhan, mga idol. Kasamtangan gikumbati kini mga idol. Standby lang. Ani ana Straight to the Point diri sa IFM. Standby lang mo, mga idol, ha, kaya ito ning balikan si Rajuman Benji karong taod-taod niya. Sa di pa ning init na itong mga hisgutanan, diri sa ta sa itong IFM Balitang Showbiz.
6: IFM Balita Showbiz.
7: Mga marites! O, samtang nag-chismis-chismis mo darang dapita, ang uba nagtanga-tanga pa ron kay namahaw na mainit niya. Dapat kung na mainit mo, mga idol, EXL Coffee Mix 17-in-1, halabi na ang atong panahon karon, kalaming itapad og init nga kape. No, EXL Coffee Mix 17-in-1 ragyod, mga idol, ha. Aduna kini native purple corn, aduna kini daghang antioxidant properties na makalikay sa pagahi, sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney kapag nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawas pagid sa native purple corn, mga idol, aduna pod din niya siya arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno kini sa vitamins, minerals, protein ug fiber, mga idol, nga maghatag ka nato gihinlo gyud nga digestive system. Mo nang kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo, mga idol, ha, sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Nya katong mga mahiligon kaayo og puro nga kape na puti EXL Black Coffee. No, kana ang para sa inyo, ha, mga idol. Unya, syempre pwede po ninyo mapalit sa inyong mga musunod nga mga butika, idol, sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Galiluan Pharmacy. Kani pong mga lamok sa atong palibot, atong kabalakan, kini sa yung dengue, mga idol, mo nang dapat protektado ang tibok pamilya, ha? Ang inyong sanggamiton, idol, ang inyong ipahid, kani sa EXL All-in-One Skincare Oil, no? Atong pangontra batok sa dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, mga idol, dili kini basta-basta nga skincare massage oil, kay ginama man kini sa puro nga lemongrass essential oil, o mga halamang gamot nga may natural insect repellent property, o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, hindi makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 8:26 na diri sa tasatong balitang showbiz idol Kenny, kay kining inila nga sa buwan na actress sa ka-perfect aniniya sa kaanyag nga way paglubad, gitawag pagdili siya glossang sa iyahang ex. Nahimo kining gichika-chikaan kini karon sa social media, mga idol, kinsa kaning nga ex ang nag-ingon og glossang naning maong actress. Okay, kung maglandaw ta ka, kagwapa ba ani kalami ba siyang bayhana? Anya to na lang i-reveal idol Kenny atol ni sa usa ka vlog di nag-uban ning tulo ka mga inila nga mga actresses idol. Ngadto ni gibutyag ani sa buwan na actress ang kabahin siyang kasinatian, no? Ato nang i-reveal wa nila in pa kon DC Ellen Adarna. Namo kini sa vlog kauban niya si RC Monyoz, unya si Alex Gonzaga, mga idol. Alex Gonzaga Morada. Unya, kanabang naghisgot ni sila kabahin sa ilahang pagkamapusok sa panahon sa ilahang kabataon kung maghisgot tag sa gugma. Sa natads gugma, idol. Unya, ngadto na sa ilang mga kanang chismis, mga idol, kanabang nagiing na ni Ellen Adarna si ining si Mikey, kaning bana aning Alex nga huy, basta kuan ha, ba, mga nakimuhang asawa, ay dyan ang naglos siyang. Moto nakurat ang tulo, mga idol, kaya nga ito nagibutyag ni Ellen nga humandi siya nga nanganak ko, no, giingnan ko no siya sa iyahang ex nga los siyang na kuno siya. Wala ko na yung mapili ko no niya kay los siyang na kuno siya, mga idol. Nga na pa dyan pinachika kay Laylay na kuno ang iyahang dughan pastila na mananggid kinsa mani nga ex in town. Oy, kalami ibang tabunan. No, niya mo to, sumapalagi, nakurat silang Alex, kay nga nugod tong gingon ana ang usa ka Ellen Adarna, no? Pero sumapalagi aning Ellen, why problema? Kay dali ra sagid kaayo siya nga makamove on. Daghang mga pasaring ang mga netizens, di ba ka ni nga si, ang sama ni, kanang si Derek Ramsey, ba ni? Kay mo ba yan isilay bati po, nung ka na bang kasinatian sa ilahang panagbuwag? Although, daghang nga po nang nanghinaot, labi nag maghisgot ang kami niyoon, kay di sa raba na lalim nga panumpa, mga idol, nga ka na bitong magkauli raning duha. Pero kung ang lalaki, wasag yung ayo, maayo sa yung matabunan na lang sa yun. No? Kana ang mga duol sa tabon, kana mga ngilad kay batasan, no? Nya ka nagdirabag yun in town lalim ang i-go through sa babae nga mabdus, mga nak. Nadirabaya, dirakutob ang responsibilidad, ang pag-atiman, pagpadako, pag-amuma, sus. Nya, ingnon lang ninyong losyang na. Pastilan, no? Pero, Mona, why, walang kawaon sa itong ini ka nang diragin mag-uol Ellen Adarna kasi mong kaanyag day, no? But anyway, muna siya nga itong ayaw ang balitang showbiz. Paita ba sa dana? Kaluoy papod, no? Dirabagin din taon lalim. Idol Mikey, palihog sa greet nilang floor basok ni Jel Makilikot. Salamat kay Opera Kasili Consolacion. Shoutout ko ni Papa Dondon Aying. Salamat, salamat. Idol, alas 8:29 na. Ang ato ang oras karon again, 0923-112-8701 ang atong text line. Kay bawa kong asa mo na minaw karon, asa mo na himutang. Standby lagi mo, mga idol, ha? Dungag pa nga mga updates kabahin sa itong oplantabang. Atong mga hisgotanan, atong taga-agpagtaga doon niya. Siyempre, ang atong kusina sa IFM. Very ready si Idol Chixie for today's video. Excited kung unsa na pagka ang atong i-feature karon sa itong kusina sa IFM. Standby lang. Ato sa ning balikan, no, ang kining mga hisgotanan ni Rajman Benji Tanghian sa nga ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
3: So muna, nga di ta magpalipat o niya. Kay balo man tagod nga, kanang namubito na sa katong panahon sa kang irap, ha? Katong panahon sa kang irap, mga sukin digpaminaw sa iyang impeachment, ang suportas mga tao na wagtang. At to, mubito to nga, wato na human mga sukin digmaw ng impeachment kay mga tao na pag-walk out makasama sa Senate President at to, ha? Katong nga time, Hook out man to niya. Chief Justice may nag-preside kasi mang resort. Hook out. Ito Gagilino Pimentel. Ha? Pag ganang naa nga pag hook out makasama, ang mga tao na mo ay gusto nga nanawagan na yung parisayinon. Ha? Si kanhi Presidente Irap Estrada. Ha? Kani lahi ang momento mang kasama sa kanang katawan kasi mang Nestor nga ganong inyong man ang i-impit sa kahibalo ang mga tao ba? Mayo unta kung ang mga tao na kahibalo mga tao nga tinuod yun yan, ha? Presidente, dagong confidential funds, mga kanang naang atuang magoberno, ha? Daghan ng mga confidential funds, daghan man nga nagkuputo confidential funds nyo, wak man imbestigara. Karon o mas gipapriso pa nila, nauna pagkaprisos Marcolita. Nauna pagkaprisos Marcolita, unsa yang sa dili sa flood control, ang iyang sa nga nagadawat siya o kanang donasyon. Ha? Pag-campaign, before sa kanang naang filing of certificate of candidacy, gipaprisog una ang nakadawat o malita nga mo hinungdan sa anomalias flood control. Wa, giyon. So muna nga, di malikayan nga ang suko gyud ang mga tao nya dili oyon ang mga tao ba kasamang Nestor. Ha, mingon pagay mga mingon pagani mga tao nga mas may pa hinoy ang presidente i-impeach. Ha? Ha, mo man na god nga, ha, mas mingon palagi mga tao. Ha, mingon pa mga tao nga mas may pa kuan ana, mas may pa ka ng presidente mo oy. Ha, ang presidente mo i-impeach mga sukintig paminaw kay ni BP Sar. Ato sa nga i-check dito nga tuang kauban no, dito sa RMN Jinsan makasama si Radio Man Emer Barikit no. Ato ang kuhaon unsay update na no, nahitabo nga mga landslide o niya pila na ba kabuk patay taon dito sa Mindanao. O nanining landslide, mga sukindig paminaw, tungod sa habagat, gipakusog sa bagyo o super typhoon. Ang bagyo nga, o kaning Inday, super typhoon Inday. Radyoman Emer, may buntag ni mo diya, live address DYHP, Arimin Cebu, og sa IFM. Kumusta man diya, unsa may update, no? Nining naitabo nga landslide o mga pagbaha diya. Matod pa, abot na kunog 20 kabuk ang patay, no? Diya sa kaning Lanao del Sur, sa Sarangani, Bukid noon sa Maguindanao, Del Sur, Radio Man Emer, may muntag.
4: DYHP. RMN Report.
8: Okay, may muntag po, Radio Man Benji, ang sitwasyon na mo din sa General Santos City o Region 12 area. So, Sergeant, na hinoon na karoon ang amuang nalakaw sa panahon din sa GenFam, alang sa kasayuran sa mga tingminaw din sa DYHP, RMN Cebu o IFM Cebu, ang Sarangani province sa Cotabato, Caloy, Sidimo, Karapanahon na nilili na dyan si Haring Adlaw. Sa pinaka-adlaw na mo din niya paarting ulana.
3: Sus!
8: Itong Lunes, Martes, hangtod na hapon, galing ang kadlawon, why ito sa pagbundag sa ulan.
3: Sus, grabiha!
8: Sa General Santos, Sarangani, o sa Cotabato. Now, tama na inong giingon di Arajuman na din dyan nakasinati yun ni og mga pagbaha, pagdahil sa yuta, ang halos pipila ka mga lugar din sa isla sa Mindanao. Now, sa may mga pariente din, nga taga Sugbo, taga Bohol, o Camiguin ba niya, yan ay araw din sa Sugsanjan Region. Now, halos talan. Ganin, na-interview na to ang Provincial Disaster Reduction Management Office sa Sultan Kudarat. Gatusan po ka mga residente na dito ang gipanghikling nila tungkol lagi kay miapaw na ang mga sapa. Padulong nga doon sa mga Pangimalay, ubay-ubay ka mga Pangimalay sa may area sa Lambayong, Libak, sa Sultan Kudarat, ang hikling. Dihinhipon sa may area sa Sarangani Province, ang hiladyan po natiktuhan sa baha, ang Malapatan, Sarangani, ang area sa Glan, Sarangani Province, Maasim, Sarangani, Kiamba, Maitong, sa Sarangani. Now, ang dalan karon from General Santos City to Maasim, Pasabol. From Maasim, Sarangani Province, Padungas, Kiamba, o Maitong, dili Pasabol, kaya din ay tulay nga nakankan ang iyahang pundasyon na Radyoman Binje, sa mga tingin na sa DYHP RMN Cebu, ang ginahimo ron sa mga tao kan diyan una kag diyan san ka padto ka og gatyambag maitom kan sumpa ra man sila ang gatyambag maitom padong sa palimbang og sultan kudrat og sa Cotabato area diri ka magi pero karon ang ginahimo inaog sa mga pasahero sa mga bus og mga daan diyan ini sa may maasim saranggani mubaklay tabok gustikas aron sunduon na pud sa sakyanan katod na doon sa Kiamba o Gamayton din padulong nag Sultan Kudrat. Pero noon, walay mga casualties o namatay aning mga lugar kaning Sultan Kudrat area, Palimbang, Libak o Gambayong o Maasin, Kiamba, Mayton, bisagibaha sila. Isugdan nag mga tubig na mga panimalay pero why gika-report niya mga namatay or namising. Sumura po na yung hindot sa ato mga nagpat para mandugay ng mga reports diyan sa MBRN o aning mga lugar sa Maasim Sarangani, Kiamba o Maito, Badung na sa Sultan Kudrat. Now, dinipo na sa may area sa Glan Sarangani, ang isa sa mga tourist destination na mo, ginaadi na yung mga nindot ng mga beach resort sa Sarangani Climate sa Kiamba. Now, kagahapon, nag-landslide ang boundary sa General Santos Malapatan Sarangani to, Glan. Halos di magiging pala kauras ang dalan kay ang bukirang bahin aning dala na mo ang nagsumpay sa Jensen Uglan nag-landslide. So after mga pila pa kauras na delayed ang biyahe sa itong mga motorista. Now karon pasabol na po ang dalan from Jensen Malapatan going to Uglan Sarangani. Okay, paspas ang operasyon, clearing operation sa DPWH sa Sarangani o Region 12. Now, din ang nagabihan, Regiman Binje, sa itong mga naminaw diyan sa UHP, RMN Cebu, IFM Cebu, ang Malapatan area. Kini Malapatan na good, mga siguro, o dagano nimo sa kanan, sa itong mga kumana, kanto naman dila, itong mga ating manager din sa UHP diyan, din sa Malapatan area, yung doon ramag kinsan eh.
9: So kanina Malapatan, gikan sa Jinsan, Rajuman Emer, gikan sa Jinsan, paingon sa Malapatan, mga pila man ka kilometro sa pila ka oras nga daganon?
8: Oh, wala lang, mga 30 minutes lang.
9: Aduol na de kayo? Oh, tapad na.
8: Oh, ganda. Oh, doon lang, eh, simintado man yung dala namin. Pero, so ka lang itong Martes, Rajuman Binji, ginigilong anong ulan din eh.
9: Uy!
8: Ulan, kilat, dalugdog. So,
9: sus, nabiha.
8: Igo na naglinog din eh. Igo ka din eh, o kilat, o uway, undang ulan.
9: Oo.
8: Karang kahapon, Biyernes, Wednesday sa hapon, sa ugto, nagsubo na din ulan dito sa kabukirang bahin aling Sitio Blisong o Sitio Pandao. Part ni sa barangay poblasyon sa Malapatan sa Mangani. Grabe dito ng ulan, dalugdog, ugto pa lamang sa Wednesday. Hangtod nag alaunas ka daon sa Biyernes.
9: Sus!
8: Ang ulan. Now, kining lugar, kining Sitio Blisong o Sitio Pandao, sa Malapatan, siguro mga 11 kilometros ni, gikan sa poblasyon sa Malapatan, gina ng munisipyo, ang aning lugar, 11 kilometros, kaning mayuha.
9: Sus!
8: Amo ganing gisuwayan, gagapon o sulos to ang arimin patrol sa Dixindig Jensan, di yun makaya, kaya mo sayaw gina itong patrol sa kalapok sa dalan. Then, ni Baktas me, di po may kalabang sapa, kaya medyo tagahawak o tagalihog ang tubig. So, ang makapinitrate na yun dito, nag-insod mo na ang mga resume team sa LGU Sarangani Province o Malapatan, kaya di yun pa masuglan naghapon sa buntag ang area, kaya ang mga tao dito, Rajuman Binji, mao na yung nakadiscovery, kaya natingala sila, pagbatang nila gapon sa buntag alas 5, nawa, napatag naman ang bukid.
9: Uy! Kuyawa!
8: Anong gahapon, ahwibis pa lang, ay, bukid. Pagkabuntag, pagtanaw sa mga tao sa Sitio Blisong o Sitio Pandao, nawa,
9: nawagtang na!
8: Napatag man. Napatag!
9: Nabiya!
8: Ang mga tao nga, abin niya nagdalugdog lang kagabi eh, atong gabi yun, ahwibis sa gabi, dalugdog kinap lang.
9: Oo!
8: Di ay, kasi nadungog nila nga naglagubo, maraming itong mga yuta, mga bato, nga na landslide. Pagpapagbuntag hapon sa Sitio Blisong o Sitio Pandao, napatag ang bukid.
9: Sus, grabe ha.
8: Taranta ng mga tao na doon may balay diyan ito sa Obos Lakabo. Na lang ito na tinawa po.
9: Uy!
8: Ito na, nakulbaan ang mga residente dito sa Siringang Puro, maoy ninanagan dito o ginanggi kuy-kuy gito. May usa ka tao Rajuman na Binje nga nakitaan kay ang katunga sa iyang lawas na lubong.
9: Uy,
8: ang lubos iyang katunga sa iyang kamot na lubong si Yuta, ang katunga sa iyang ulo na lubong si Yuta.
9: Sus, ginoo ko
8: tao. Ang usa niya kamata nagsiga.
9: Uy!
8: o ang kamit niya nga sa nasa taas na nabayabayaw. Dito nakita sa mga tao nga buhi pa. Yung dahil-dahil kuy-kuy niya o sa presidente,
9: kaluoy ito.
8: Sus, nag-tabangan og pala, kuy-kuy na yung kinapok man, di nakuha, na-retrieve.
9: Mm-hmm.
8: At istorya pa ni Rajman Binzi, kining nakuy-kuyan sa mga presidente nito nga, na ako mga parintin, di akong isu na kong asawa, kong anak, nalubong atong tabangin ninyo.
9: Sus, ginuotaw, kaluoy ito.
8: Unong kaoras, Rajman Binzi, ang baklayon ni mo, o taga dito ka, kanang mga lumag yun ka, ha?
9: Oo.
8: At sa mga nakaw na, 6 hours, niya kita. O kitang ordinary mga
9: sus, grabihag, 6 hours.
8: Kaoras.
9: Puti na ng pagkabukira na ilaha di ay, Rajman Emel?
8: Na, da, sa patang sila, bukit ang palibot.
9: Ah, bukit ang palibot. So katuntun duha ka balay, nga naa sa ubo sa buntod na tabunan tug hurot.
8: Mao kay na tabunan kay gining duha ka balay, gining usa ka balay na kusa sa tuyo dito kay lagi ulan. Naga ulan kidlap, yes, sabi mga bata mahadlok man gyud. Kana bang tuyo.
9: Sus grabiha no.
8: Na una krus kadlawon gagahapon. Dito ang sugod na Rajman Binzi nga ni dahilin ng yuta. Wa na kamata ang mga tao na pulo yung kabuok.
9: Sus, ginuotaw
8: ko eh. Ang siyam na lubong o buhi, kinikusa na nga naunang na-retrieve sa itong mga residente nito sa may Sitio Pandao. Nadala kami sa Sarangani Province, Provincial Hospital, upon dead on arrival.
9: So katuntung ang nakwan, katung nakasulti pa nga, naadi ako nga anak o asawa.
8: Katung naka-istorya, Rajman Binzi, naka-istorya pa siya nga naadi akong anak, akong asawa, akong mga isuon, mga parintin ako na aliyan, nalubong.
9: Sus!
8: At yung suspital, niya kay unong kauras ang bakla yun.
9: Oo.
8: Ingon sa mga tao nga nag-rescue siya sa Arin and Bensan. Ginamon yung madalag buhay ng tawanak. Yan naman ang ulo, grabe ng
9: Jesus, ginuuto.
8: Ang tiil ng bali, ang dugan, ang lumok.
9: Sus!
8: Isuya pa. Wag yun, abot yun sa Provincial Hospital sa Sarangan sa Anabel. Abed umaray ba gyud Rajman na Binzi. Now dito
9: sus pagkaluoya oy. So katunto ang bukid da Rajman Emer, katong bukid nga napatag. Unsa man to sa duna to sa liki paglinog?
8: Sa linog dawa man daw maapektuhan sa linog kamo sa dili ta pero duda sila nga nihumok kini nga tabon sa linog pod og da way puas nga pagbundag sa ulan dinhi aning area. Sumuto nga nag-landslide.
9: Okay, kana na ang bukira, kapila naman daghan naman mga uwan ug bagyo nga moagi diha sa Sarangani apan kato pa kaning ni ang
8: kadahapon ra may tabo dining landslide is duda sila kung daning linog lagi tong magdiyon sa dinggo nga ligo na mo din sa Jensen sa Sarangani sa Davao Central og sa Cotabato mao pay usa ra ka trigger nga ni humog ang yuta kay nahimo mang nang ulbo naman ay mga yuta sa Sarangani o atong linog so nagdagan pa gyud ni humog yun. Now, nagbayanihan ang mga tao alang duha ka puro kay Gigin Masundan, kay gigahapon sa Gigulan, ay ultimo ang chopper na ito sa Philippine Air Force, di kalupag, nag-i-regiman binjit kay tungkol aning maod na panahon niya, ang atuang kining mga Black Hawk na ito ng mga modernong helikopter na maradya sa Cebu. Nada sa Metro Manila o naari ko sa Bicol ang USA. So, kailangan pang mo-request ang OCD 12 na mo din sa Cebu Air Force aron ipadala ang kanang high-tech itong helicopter ngayon sa gabi eh, pwede mo lupad. Black Hawk na to. So, awa, pagig kaabot. Kaya itong mga UHA helicopter din sa Davao o Gensan, di mali pwede pang gabi ini mo kaya huwag may radar na eh.
9: Oh, kuya, kayo hinuog, masaag niya na sa lasang hinoon. Oh, masangit na lasang hinoon.
8: So, hindi mo yun, manumano. Manumano yun, Rajman Binzi, kaganina, para interview to kay Kapitan Kanyete sa barangay poblasyon sa Malapatan. Kagahapon sa 5 sa hapon na retrieved ang siyam ka mga patayilawas sa mga biktima. Usa ang nadala sa ospital pinapatay so total na pulo tanan.
9: Pulo tanan sus grabiha.
8: Oh, unsi unta ni Rajman Binzi pero buntis magunin usa ani Monica Unsi. Nga asawa rin sa mga
9: sus kaluoy pa taon ay buntis pag hindi ay taon
8: makita rin nyo lagi sa mong Facebook sa Dix Hindi Arimen Jensen ang mga naong ang mga bata at ang inusinti ay taon at mga binggi wag yung sinamang daw ngayon pa sa napagtulog di nakamata
9: sus
8: di agaram ang listahan na di mga binggi sa mga diguminaw di ang sa di mga HB Arimen Cebu o IFM Cebu ang mga pangalan sa mga namatay nga na nakuha na ito ikan sa MDRMO Malapatan na Sarangani Province. Alejandro Maladian, Ina Binaton Maladian, Jordan Binaton Maladian, Will J. Maladian, si Bonbon Kawari, third Yaton Dawang, Prince Yaton Dawang, si Sid Yaton Dawang, Daniel Binaton Dawang, Alejandro Maladian, Jordan Binaton Maladian, Dina Binaton Maladian, o katong 3 anyos na bata o ining si Ricky Bin Dawang. So, napulo kanan, sa napulo Rajaman Ben, Abinji, kuha na ni, unom ani ang mga bata,
9: Sus kadanghan tao.
8: Eh. Ani ang hamtong.
9: Sus sabihan.
8: Kuha ani ang sinya sa SNDI.
9: So, kani sila tanan, so, kani sila tanan na Juman Emer na retrieve na ni sila tanan, ilang batang lawas na kuha na?
8: Kagahapon, alas 5 sa hapon, na retrieve na batang lawas, sa mga tao pero wa pa gyud makanaog gikan dito kay Danlog pa gyud.
9: Oy.
8: Napadala na ang cadaver bag na sulod sa cadaver bag kining Siam pero naapa sa crime scene. Napa sa area dito, naapa sa sitio Brisong o sitio Pandaw kining mga patayang lawas sa Siam Kabuok. Kay ganing yung ni Kapitan Janito sa karon dupagan ato ning trigger din sa state of the point sa Armin Jensen. Di palagi kasunod ang mga sakyan even 6x6 truck sa Philippine Army na to kining mga sadang na truck di kagaya kay ang kabayo on o ang kabaw nga gamiton malubong man og tagawag stawag ang lapok.
9: Uy, pagkrabiya lapukan
8: so,
9: eh no?
8: So ang solusyon ano yung panig Governor Will Pacquiao kagapos yung interview siya ha, lagi ang chapter amutang og makagamit na ni og chapter karon ang Sarangani province di kan Dabaw na chapter katong isa din lang itong Black Hawk kanina lang yung chapter itong nas Dabaw kay mag-airlip lang ani mga kadang lawa so wa patay update kang mga orasa pero as of 7 AM ganina napadito sa area kiringan Siam ka mga patayng lawas sa mga biktima sa landslide. Now tama tingin ni Rajaman Benji 20 na kayo sa ilanaw din surpo sa may iligan doon na po yung landslide po dito kung asa

0: pulo nga patay po sa landslide.
1: Katong sa kuan kaning sa Kalanugas, Lanao del Sur, mao ni ang dunay pila ka patay dito kasamang emer.
0: Unom ang na-retrieve na din dunay lima among nasayran sa ginakita pa missing. Ngayon na kuy-kuy pa nila. So, posible umsi ka buhok. Now, dili po sa Sarangani, kung apiro na ito ng buros, umsi po din ang casualties na mo.
1: Ah, umsi po. Dito sa Malay-Balay, bukid nun, doon na po kunoy usa.
0: Mm-hmm. Kaya sige po lagi, gabi pong bahang dito sa Malay-Balay, bukid nun, area, halos ito ng Mindanao area, karoon na Jaban Binji, ikan tong Lunes, hangtod kagahanin ng kadlawon, why po asang ulan? Mainit sa sila ka minuto, bubundang na po ng mungit, kita karangitan, hangtod mo ulan.
1: Sus, grabihan. Oh, may gani kay ang bagyo gani. Wa gani makalandfall des Mindanao. Apan ang ipikto ni sa habagat. Pero muna, tungod sa grabing uwan bang sub-sub king uwan. So, nakatupang Lunes good ang lapok ang ganang yuta ni humo kung bayo.
0: Ang binje nga nakahuman regyo na nga to ang GYHPR in Cebu. Atong ayitin Cebu o distribute sa inyo ang mga hinabang na Modinis General Santos, Sarangani o area sa Davao Central nga distribute itong mga upland tabang na ito. Kaulit lang din ang akong team diyan ninyo sa Cebu. Pagkaug ba ito? Nagsigi, nagbilandakin ko lang. Hang to bron.
1: Sus, grabe ha. May lagyo nakakuan. Igo lang yung taong nakahuman tao, no? Oo. Sila diya kasama nga email.
0: Ang sa Ginoo Rajman Binje, ang ato ang team diya, di ba manager diya sa DYHP nga, nahatod yun ninyo. Luwas din hatod si, wagi medyo lang itong mga panahuna. Init kayo, pero nahatod gito. Pero pagkaugma ito.
1: Oh, kusog kayo.
0: Nahangtod na ganyan ang kandawon ang birunda kay kulang din sa mga.
1: So, grabe nga katalagman tao, no? Nga nasinati kay Balumi diha sa inyuha nga linog, wapagani, makabakwi taon, makamangon, ang atong tanan na itong magsunan, labi na itong mga naapiktuhan, no? Sa linog, at itong ang miaging bulan na Radyuman Emer. Karon bagyo na sad, kanana-tungod na sad, aning niang mga landslide diha. So, unsa man, kaning mga landslide prone areas, no? Kay Basin og wata kay Balo ba nga mo, kwan eh, kanang naang mudahili, lagkalit ng yuta, ani, nagwa na ba? Doon na ba yung mas evacuation, yagi pa higayon ng atuang mga LGO diha?
0: Oo, lang yun masib, lang yun mga force evacuation na yun, kaya gaya, kini ko mga tao po.
1: Mausad lagi, no? O, mausad, o.
0: O, ang barangay, ang LGO na to, sige nagyarimay nga, hawa na mo diya, kay delikado. Ang gihimo karon sa to, ang kapulisan diya sa Rangani province, sa area po diya, sa minsan ko tabak po, force na yun. Saan na yun, ang papawa, o na din ito mga nagtuyo sa dapin sa pa, o ganyan mga nasa pangpang, nasa gilid sa mga kabukiran, di force na yun sila nga pabakwiton yun sa luwas na lugar. Aron nga, di na subli pang may tabo ang landslide din sa area sa Sarangani province sa may malapatan o gaglan area.
1: Oh, okay. Na may ubang tinuod nga kanabitang bisa sige nag-ingon ang barangay, gipahimang no na dito ang barangay. Di lang gyapon kay mingon nga, ay, okay ra, amor ang batag PC among bay.
0: Oh, mo, tama gina na di ba, Benji? Di mo na ito sa mabasur, mga good ang uban na ito, mga insurance, nga naman, na mabuhin siya mga gantangan. Good.
1: Oh, na mga hayupan, sad. Oh.
0: Okay. Anay ko rin mga kawakan po lagi, pantay sa lakay po na eh, pagway taong balay, sudlon po mga awak.
1: Oh, mausay so, problema.
0: Ang ginmuhawa ni Kuban kay Sipri, namasin po rin, ilang mga manok, ilang mga patong yung binuhi, mga baboy nila nga binuhi, usaon na lang po nila, o nila nga, muhikiling sila tanan, di, mga wapor. So, mauna, ang ihimo na lang si gobyerno ron, for the meantime, mabirin ang amahan, o kisabay mabirin din, usak ka buok, mabantay, basta mga senior citizen, mga PWD, mga bata, mga babae, unahon yun og hikling.
1: Oh, manay siguro na to kay kanalisod man kay magkuansa ba muna nga so, sabot retinutas uban nga lisod ba kay ni pagmamuhi kag manok nya mahal kin patuka aga rajuman emir nya kawaton la.
0: Oh, ano mo kabulan di ani man ang manok nya kawaton ra sa lain tao.
1: Oh, mao gyud og nahibaw-an pa mas pag iihaw gikan atong Lunes lata pa kay sabaw.
0: Oh, tagaan bagad ya kinay kapayas diya.
1: Ah, kapayas.
0: Manok, okay. Imo din tagiya, ikaw din tagiya ng kinawat ni manok.
1: Oh, good. No, so muna nga.
0: Kinawan karoon din rin, Adjuman Binji, sa mga tibimino dahil sa Diva HP Cebu, kami karoon sa Luyans, ginoo din rin, orasa, init-init na gintaon ni. Pero,
1: ah, mayo taon.
0: Kaya kompensan kay, pag-abot na niyang hapon, mungit-git akong kalangitan na mo, mag-alom na po, tinbunak ang ulan, di kang maggabi, magbuntag na ragyon.
1: O, so, kanini ano on this inyo sa Jinsan, at least, mga, why mga dagong pagbaha, diha nga na sinati sa inyo sa Jinsan?
0: You know, ang kaluyan mo dyan, General Santos, wa may mga kasabi kayo mga pagbaha sa mga barangay yun eh. Normal na mo apaw nga mong mga mawawas nga mong mga

0: Expedition Canal din eh, pero di susama sa mga lugar diyan sa Maguindanao nga ang ulbo ng mga siminto, mga asfalto, ng kabkab na ang mga balay di pangsuod ng tubig pero din sa mga sa General Santos kano is Ginoo wa pa itwa din may kabo na sa modiri gawa sa Linogra. Pero sa Maguindanao area, Sultan Kudarat area, Cotabato City, Cotabato Province, kining area sa Pigkawayan, mao gining gipatigo gyud sa baha karong mga panahon na padong din sa Maya Kanamansig, sa Libak o Lambayong, din sa may area sa Lanao, sa Iligan, padong din sa Sarangani Province muna Arimen Cebu.
1: Okay, Rajuman Emer, salamat kayo no sa imuhang paghatag og panahon diha na matakaron og unya mo ko alamig update unsay dugang nga mga kalambuan sad no diha sa Jinsan og mga silingan nga mga lungsod og syudad diha sa Jinsan City.
0: Okay, so daghang salamat pod Arimen Rajuman na binjig ikan dinhi sa pinakauhing impormasyon sa gabong landslide og pagigo sa maog panahon sa Region 12 so sa General Region kung asa napulo din ang tubo ng patay human mibahili ang yuta sa area sa malapadang Sarangani Province. Dr. DXMD, RMN General Santos, kini si Rajuman Emer Bariket, Tatak, number one.
1: Okay, salamat kayo, Rajuman Emer Bariket, no, sa imuhang paghatag na mag-update na SDYH Perimen Cebu o sa IFM. No? Sa muna, makasamang igo na yun nakakuan taon, saon naman taon kasamang mistor o katong mga dagko kay mga sakyanan ba? Ang mga gikargahan na to sa mga bugas, gikargahan mga sukinding paminaw sa kanang naang mga dilata na to dito kapaingon o naabdan pas ulan. Kanyang kaloyan to sa Ginoo Old Town. Habi ko no kanina mo ni andito kanang dugang mga video makasama nga grabe gyud. So nagkaabot og 20 kabuk kasamang ni Sir Murag. Matod-matod ni Kwan nga posible mo sobra pa gani ni. Kusuga ani ko ana no be kasi kuno ani kanay kasama nga ni Storm be kuno be to tanaw ni be sus grabe di naman makita oy sus zero visibility na oh sus grabe ha ani oy sus grabe ha sa Muna ang kuwan taon. Ay, pikto makasama sa habagat, sa super... sus, grabe ha. Sus, nang lugpad ang makaldiro kasamang mistur, oh. Yan ang may murag na aga. Kuwan lagi. Oh, ga-microphone ang silingan. Tingali rin. Sus, grabe taon. Uy. Oh, tiaw muna kasamang misor na nga padpad ng mga atok balay. Krabiha ginundong hangin sa day, no? Wa gani sa mulan full, ha? Ang bagyo, wa mulan full. Samutnag ni lan full pa kasamang misor. Lagani, lain po ni. Lanao del Sur.
2: Taman siya. Hindi na taman. Taman niya siya kasadin.
1: Krabi, baha.
2: Ata sa ulan, day. Allahu Akbar. So na lumitaw.
3: Lumitaw.
1: Di lumitaw.
2: Di naman niya. Lumitaw.
3: Lumitaw.
1: Dalag kaldiro.
2: Di mo din niyang kanon. Bawa nga kaya kita niya. Uda ka na niya da.
1: Gadalag kanon. Gadalag kanon.
2: Tama niya. Gini niya po kasi ako. Di mo.
3: Di kami papantag ng mga kandila.
1: Bahala na niya.
2: Matling. Sama na din.
1: Bahala na ba?
2: Maruja ba sa? Nalaw ni Nekwan. Nakaparapara pa nga ba sa?
1: Masiguro lang ang kaldiro kasama ang isto. Ayaw lang ibilin ang kaldiro.
2: Hindi na kasundan siya man niya poblasyon. Nimbang wet lang unong tauro. Alam siyang
1: kala ko ha.
2: Tama sa aling.
1: Pagkalapad sa baha kasama ang isto.
2: Allahu Akbar.
1: O kani, mauni ang pagkuhan, mauni ang pag-rescue dito sa natabunan taon. Na natabunan dito kasamang mister gi-rescue nila gitabangan dai dala oh sus natabunan ni eh. Unya gi-rescue taon sa mga silingan ilahan ni na retrieve in taon dito nga natabunan sa lapok sus nabiha oy. Grabe yung katalagman tao. Susurbiya dito sa pangitabo tao. Imagina na ha, bago silang gilinugan. Sus kaluoy taon ay naghilakay ang mga parinte ko sa mga nisto. Sus kaluoy taon ani. Kana bang bag-o mong gilinugan? Ha? Ang inyuhan trauma ka sa mga nisto na apa? Nya karon bangyo na sad. O kanina sang diyan na sinati ba nga usugig ulan.
4: Video tita?
1: Sus, mauni taon ang mga na-kwan taon?
4: Kataya sa buwang niya aksidente. Tay nga rana, yagya si Ahmad. Si Agya nga rana ni Ahmad.
1: Sus, mauna ni gitagigipang tapad ka sa mga nistor, ang kwan? Mga nakalutan?
4: Iya ba ba? Intay nga rani yan?
2: Naipamansawi.
4: Naipamansawi.
1: Tus, uya taon. Ay. No, kanila, yung video sad ni nga kakusog sa baha taon. O, lagi na nga ang flood control kasamang ni store. Kinahanglan yun nandun ay mapriso ang flood control. Ah, grabing ba? Kanila, kasada na ilang gisubayan.
5: Ayun, no? One viewer. Ayun, yeah, kibasta ko.
1: Ha? Kani karsada man ni apat hapit na amot sa tuhod ang tubig sa karsada.
6: Patak mabuwagaron ka na unod ka kuan. Tambara.
1: Sus grabiha sa kuan no. Ang tubig.
6: Nakachay yung
1: kwan ko. Ulan dito di ay no? Ha? Dito sila ha kasamang mister. Ang uwan makasama so nagagikan pa itong Martes, Lunes. Muna dito ang mga pipila ka mga lugar sa Mindanao nga nakasinati o grabe yung pag-ulan. Muna nga grabe sa pagbaha taon. Sus gabi na.
7: Kaya di ba lo?
1: Gabi ha sa kwan. Uy. Oh, kusog kayo. Sus, ah, ang sakyanan. Good ka sa mga nistor. O, nakwan ang sakyanan.
7: Zenstar. Ha, ha, ha, ha. Ingat daw ko sa...
1: Oh, ngayon nag-star sa galay.
7: Sulak ka. Alam mo, Kurt, nakaingat ka nung
6: pangalan ko.
7: Sajid Ahmad. Diyas ay si Ati Bay. Sajid, shout out to you.
6: Tuyo, ayaw dyan, ayaw dyan.
1: Ayaw. Sus, grabiha, ano yun, no? Ah, dito sila, mura gilingaw-lingaw nila ila, ha? Same na dire sa China, sir. Matod pa ni kasamang mo iris, ha? Kani mo iluoy kay tao, no? Oni ang pag-ugkat makasama sa natabunan, gigayungan sa mga silingan, hawas, gikan sa lapok nga nitabon. Ha? Tanawag ko ito, nagtinabangay. Sus, rabiha taon. Eh. Ato ang, kung ano in taon, tabangan na itong ampo, ato makaiksuunan dito sa Mindanao, nga makabangon sila. Niining grabing katalagman ng ilahang naiaguman in town. Ah, wa damha nga ang uban wa namatay sa linog. No, apa namatay niining da kontrahindiya sa pagkahugno siyuta. Daghan ba sa to ang kuan namatay sa linog town.
8: Ana kay may stranded nga sakyanan. Di na makayang baha, guys.
1: Oh, tanaw baha oh.
8: Kaning balaya, kaning payaga ba ano di madugay kanaw ba? Ano dyan yung madugay? O, busog na pungulan, guys. Sa naman eh.
1: Sus, grabe na abot naman sa mga balay ang baha. Uy!
8: Busog na pungulan. Ilan? Wala na guys. Ano dog yung balay guys?
1: Wala na ano dog yun. La la la la mo ni ang balay sa luya ani. Uy.
8: Oh, ibig na.
1: Sus na oh. Tungod sa kusog stubig.
8: Bardaw na balay, bardaw.
1: Adios. Awa na nakuan gyud. Oh, hinahinay ang balay nga ni Juan in town. Lain dapit tapon niha oh. Adios wa na. Ago igoy tumbag yun, na tumbag yun. Kaluuyas mga balay taon oy. Ha? Una bisag imo paninsulayan kasamang nistor.
8: Bisag balay guys.
1: Oh, tanawa oh. Bisag imo paninsulayan, bisag imo ha paning batag pisik. Kusugas baha oy. Ha? Sus kusugas tubig.
8: So na ano.
1: Sus grabiha aning kuana no. Oh, tanawa oh.
2: Ako tayo, mapasend out na to.
1: Ah, sige, standby lang sa makasama ha kay. At umalikan ni Karunto, kinisin niya si kasamang ni Store kay... Ah, kadiyot lang sa kayo ha. Alas 9:03 na sa bunta.
9: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
10: Oras sa IFM alas 9:04 na. Standby lang mo mga idol. Atong pag-ampo sa tumakiigsuunan kay kini nga katalagman. Makapanlimbaw at balhibo mga idol. Pero sayod na nga, kini magong nga mga natural nga mga kanabitaw nga natural nga phenomenon. Di magini na ito kapugan mga idol. Pero kita ninyo, samtang sayo pa, no? Aduna tayo mga lakang para in town nga, dili in town tahibaslan sa ato ang kalikupan bitaw sama ni ini mga pagbaha. Gahilis yuta. O nga magsilbi sa ning pahimangno kanang mga simple nga paglabay sa basura and hopefully kini pong mga inisyatiba sa atong gobyerno mga idol nga kanang bitawng pro nature no pro sa environment kay morning resulta aning mga pagdahilis yuta mga pagbaha kay tungod aning way klaro in town nga mga proyekto mga inisyatiba sa atoang nasod in town no atong pag-ampo sa ato makaigsuunan. Standby lang kay ato ning balikan idol dirigapon sa atong programang IFM Balita sa Buntag atong tagapagtaga dungag pang detalye sa itong mga headlines. Oras sa IFM alas 9:05 na. Kini inyong chinita nga witty, inyong tigbalita idol Mikey. Deka pungan sa pagkatunsa na gunang balita. Tatak IFM Balita.
11: IFM Balita.
12: IFM Balita. Sa Buntag.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pomshi!
13: Angelis!
14: Sulayi!
15: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Pods ulam na! Sa midi sarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Mepasalasalate na to. Tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: IFM. Balita!
4: IFM. Balita!
5: Sa buntag.
3: IFM. Balita!
6: Negosyo!
7: Negosyo!
6: Negosyo!
8: Nangayo si House Deputy Speaker og Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-certify nga urgent ang balaod nga muhatag og 200 pesos nga aumento sa adlaw-adlaw nga sweldo sa mga trabahante sa nasud. Matod ni Mendoza, dili na kinahanglan hulaton pa ang desisyon sa mga Regional Wage Board ang tudmahuman ang tuig. Gipasabot usab ni Mendoza nga ang pagtaas sa sweldo makatabang sa pagpalig-on sa ekonomiya pinaagi sa pagdugang sa kapasidad sa paggasto sa mga pamilyang Pilipino, ilabi na human ipaubos sa International Monetary Fund o Asian Development Bank ang ilang forecast sa pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas karong tuiga. Matod pa niya, dili igo nga ipikapasigarbo ang pagkaklasipikar sa Pilipinas isip upper middle income country kung dili kini mabati o mapahimuslan sa mga mamumuo. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, ikapugngan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
3: IFM Balita
6: Sports
7: Sports
6: Sports
9: NBA star Stephen Curry naglaom nga makaduwa uban ni LeBron James. Naglaom si NBA star Stephen Curry sa Golden State Warriors nga makaduwa uban ni LeBron James apa nasayod usab siya nga dili lang siya ang gustong makakita sa aksyon sa maong NBA all-time leading scorer. Matod ni Curry, magdepende ra kang James ang desisyon kung asa siya moadto isip usa ka free agent alang sa iyang ika-24 nga season sa NBA. Simple ra ang iyang mensahe ngadto kang James kinsa nahimo niyang kauban sa team sa US nga nakakuha og gold medal sa Paris Olympics. Kini kung gusto ni James nga makaduwa og nindot nga basketball og magikuban sa mga tawo nga kamaong muduwa. Apil ang Warriors sa daghang mga team nga gisgutan isip posibleng destinasyon ni James humaan sa NBA sa Los Angeles Lakers diin siya nagduwa sulod sa 8 ka season. Kini si Idolbiz 93.10 IFM di kapugnan sa paghatod sa unang balita. Tatak IFM balita.
3: IFM balita
6: abroad.
10: Usa kadakong pagdahili sa yuta ang miigo ug mitabon sa usa ka tunnel construction site sa habagatang bahin sa India human sa padayon og kusog nga mga pag-ulan sa lugar sa sukad pa sa nilabay nga Hulyo 7. Suma sa mga otoridad nahitabo ang insidente sa lugar sa Kerala din ang dagang yuta ug bato ang mitumpag sa lugar sa construction hinungdan nga dunay mga trabahante nga natabunan sa mga debris. Gipadayon karon sa mga rescue team ang ilang operasyon aron pangitaon og maluwas sa mga posible pang survivor nga natanggong ilawom sa yuta. Gigamit sa mga responder ang mga heavy equipment ug uban pang espesyal nga kagamitan aron mapaspasan ang operasyon niini. Sa kasamtangan, mikabat na sa 3 ka tawo ang kumpirmadong nakalas sa mong trahedya samtang 18 ka tawo ang gituhang nagpabiling missing ug posible nga nalubong sa ilawom sa mga debris ug yuta. Padayon pang giimbestigaran sa mga otoridad ang panghitabo apan gituuhang ang grabing pag-ulan sa miaging mga adlaw ang maoy nakapahumok sa yuta nga miresulta sa maong insidente. Nagpadayon usab ang pagmonitor sa kahimtang sa panahon sa Kerala aron malikayan ang dungag pang peligro sa mga rescue personnel ug mga residente sa maong lugar. Mao kato atong balita gawas sa nasod o kinibahina gyatod kanato sa Super Fiber ang number one nga colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. 30 minutes sa wala pang panihapon atong imnon ang Super Fiber mga idol human sa 4-8 ka oras inyo nang mabatyagan ang kopayan sa mga tiyan tinay o colon pinaagi sa pag flush out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Mag Super Fiber na ta unya for best results atong panimparisan sa pag-inom natong Life Extension Vitamin D3. Kaya napamatudan yun as mga pagtuon sa mga eksperto nga kung increased ang vitamin D3 levels sa inyong lawas, mas ligon ang atong immune system, but pasabot dili ta daling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Manang ayaw si Piyata sa dili pa matulog, mag Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better! Mapalit na ninyo mga idol sa mga suking butika, pwede usab direkta sa itong Life Extension Medical Clinic branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard o Consolation Branch at Bangrapod na sa EDM Building. Oras sa IFM alas 9:11 na. Oras sa IFM alas 9:11 na. Padayon ta sa unahan mga idol atong taga-agpagtagad kining dungag pa nga mga hisgutanan ni Rajman Benji Tanghiyan. Unya, unsa man niha? Naatay earthquake alert mga idol. Gitayog no ni ining magnitude 4.6 nga linog ang mongkayo nga lugar sa Davao de Oro. Sa yun ining adlaw idol pasado alas 8:47 sa buntag nining adlaw unya mausad ni ang mga natala nga intensity sa mga musunod nga mga lugar, intensity 3 sa City of Bislig, Surigao del Sur, unya intensity 3 sa Nabunturan, Davao de Oro, unya sumapa sa FIVOX, wala ay gipanglantawan nga mga aftershock ang maong paglinog or maong pag uyog sa yuta dito sa Davao de Oro. Standby lang nga ang dungag pa nga detalye kalambuan subay nining maong report atong taga-agpagtagad karong taod-taod ampo ug amping ang tanan. Atong taga-agpagtagad doon sa maning mga nakalas in town mga idol. Ipakita karong hulagway ni Rajman Benji Tanghiyan subay gihapon sa mga pagbaha nga nasinati mga idol. Ato ning taga-agpagtagad standby lang. Straight to the point diri sa IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
4: Sus! Muni katong pagkuha nila taon? Oh. Muni ang pag-ugat nila sa lawas nga nagkita ang ulo, nagkita ang abaga, ang kamot. Sus! Pitaluoy taon. Sus, kaluuya taon kasamang nistoro. Ha? Depoy usa nga, muna yung katong gigayungan. O, oh, katong gigayungan, nani nila taon. Sus. O, oh, gigayungan mo to nga. Oh. At least ang mga kwansad in town dito, ang mga katawan nagtinabangay sa town. Ha? Nagtinabangay sa in town nga makabkaban ng uban ng mga patayeng lawas, wa nila biyae. Wa man. Dito sa ilaha, so nagkalayo kay kasamang nisor, unom ka oras imong lakaon. Sus kaluoy taon. Uy, oh. Oh, nangabali ang kuan ani, nangabali ang mga kamot, ang mga tiil kasamang nisor. At least, oh, gipuli-pulihan nila gayong.
5: Dito sa nagtapo din, sir. Na landslide? Oo, dagan pa dito, natabunan. 50-50 na siya. Pahingan naman ito ambulansya daw.
4: So 50-50 ni, wa na lang nila gihulat o sakyanan. Sus, kaluoy taon, wa gihulat na lang. Gigayungan na lang, gibakta sa karsada. Sus, kaluoy taon.
5: Dagan balay natabunan dito?
4: Kadawa ka sa manistor, ha?
5: Balay natabunan? Isa lang kabalay? Nga. Pulo sila sa usa ka balay na nasa sulod.
4: Mauni dai katong kuan katong nakabkaban nga amahan taon.
5: Natabunan dito.
4: Ato ba nakasulti pa nga tabangan in taon ninyo. Tabangan ninyo akong asawa ug mga anak ito dito. Mauni siya. Sus kaluoy taon oy. Uyang paminawon taon. Ang amahan na nakuha na. Sus kaluoy taon ka sa mga nistor.
5: Patawag po sa kuwan, nanang kuwan. Nanang kuwan siya.
4: Sus kaluoy taon. Ay. Ang amahan ni kasamang nistor katong i-report ni kasamang Emir gani ha. O tanawa o. Wapay ambulansya. Na may mga sakyanan de skillet ang nana. Na may mga sakyanan, na may mga multicab nga nang wa man gipaabot pa ang ambulansya. Taluoy taon oy. May kumutong kasing-kasing kasuman isto. Nga gayungan, gayungan na maon ni ang katong amahan taon nga. Ni nay pulis ni asis. Atis ang mga silingan in taon nagtinabangay. Tinabangay taon sila. Oy kay puting sus kaluoy ba in taon. Sus kaluoy taon oy. O nagkasulti pagyud sa taon pero sa report ni kasamang email ganiha dagan nangabali ni ang mga kamot og tiil. Sus kaluoy taon oy.
7: Sir, ako sanis, sir.
4: Ay, Ginoo. Prag, kwa na yun. Kumutong kasing-kasing kasamang listo. Oh, nakuha na kanang naang katong ito ang badibag isulod dito. Sus kaluoy taon oy. At least kanang sus luoy at least saludo taon taanin nila taon
7: yun na kapting gagaw. Ma'am, pwede kami ipakuha ng mensahe, ma'am, sa inyo doon sa taas. Ano po nang nangyari, ma'am?
11: Na ano sila sa landslide, sir? Eh, lumang namin gusto mo kaya to.
7: Oo, ma'am. Ilang bahay, ma'am?
11: Dalawa ka balay, dalawa ka pamilya. Mm-hmm. Tapos, kanang pulo sila kabuok. Tapos, siya lang ang nakuhaan, siya lang ang nabuhi. Dalawa dapat sila, pero pagplastar sa isa, wala na.
7: Oo.
11: Nakuha na nito siya sa inyo,
7: so,
11: nabuhi.
7: So, pulo sila kabuok?
11: Oo, napoy mga bata, luoy kaayo.
7: Ang uban, ma'am, na-recover ng mga body?
11: Wala pa na dito ang nakalot pa nila kagain na sa basta.
4: Sus, kaluoy taon.
11: Pero wala may kaabot kung asa ang destinito nila. Kuan, kanang dalawa pa lang, kay nagsaka namin dito, kay lobat man may tanan, dikan pa itong isaka, law, run out man may dira.
7: Oo.
11: Kung wala may maanuhan sa ila, ha?
7: Oo. So, isa pa lang atong na-recover nga, 50-50 ang uban?
11: Oo, 50-50 siya ang isa, kay wala na dito siya.
4: Sus!
11: Na, murag ang traffic nila kagain na sa radyo, kanang tulong na daw ang na-recover, pero wala na dyan sila. Oo. Sila radyo ang nakuan. Sila radyo ang na...
7: Naluwas?
11: Oo, naluwas.
7: Sila katuig doon siya, ma'am?
11: 31 years old.
7: 31 years old. Oo. Puro sila, pamilya siya, so kabalay na sa
11: duwang. Oo, dalawa ka pamilya.
7: Oo, okay. Sa relasyon niyo, ma'am, sa biktima, ma'am?
11: Isoon.
7: Alright.
11: Kuya na po.
7: Pangalan niyo, ma'am?
11: Renabel, sir.
7: Renabel. Apelido, ma'am?
11: Itorma, sir.
7: Ha?
11: Itorma.
4: So muna yung magkasama taon na itong gikortisi sa GMA News Mindanao, no? Nga maoy nakakuhaan ni magkasama dito sa area mo yung sugat anila taon magkasama sa tuang mga kubanan sa GMA News Mindanao. Nga ito nga video kasamang Nestor taon nga nakita nila nga. Wa na lang muhulat ang kuan. Ang kadon to ang mga silingan, pagkatanaw nila nga nakaistorya pa man, tanaw nila galihok pa man, bahalag na nga bali na ang mga tiil, ang mga kamot, ana, ilan na lang gi, kuhaan og habol kasamang Nestor, banday ka na sa bukid niya, kuhaan habol niya, butangan og gayungan, gigayungan, ha? Kay dugay-dugay man niabot ang ambulansya taon, ilan na lang gilakaw sa karsada, ha? Kay, unmuto na hinagbuan sila sa ambulansya, moto nga gikarga sa ambulansya, sumunay pagkuha in taon, oy, ha? Sus, oh? Mo'y pagkaluuya taon. Nakuhaan pa taon to siya, kanang, ningon pa to siya nga, kanang naang niingon pa siya sa iyahang akani sa mga rescuer nga tabanga intaw ninyo akong asawa mga anak. Ha? Tabangan niyo akong asawa o ako ang mga anak to natabunan sila. Siya mo oy wala kayo matabunay kaya nakita ang ulo pero na piyapi taon pag guno. kaluuya aning hitabua taon oy. Ha, dito makasama sa kanang naang Mindanao. Ah, so muna nga ang ihap ani no nay mga 20 ka mga patay tanan dahil laing dapit sa Mindanao tungod dining pagdahili sa yuta ang uban na anod sa tubig, anod sa baha na lumos mga sukin digpaminaw. Ah, kaning uban mo na ilang gi kanang gi gayong-gayungan in town. Ah, ang kani may gani kay nagtinabangay ka sa mga nisor, believe ko ha, saludo ko sa mga silingan labi kani mga batan-on no. Ah, kani mga batan-on nga nagayong ka sa mga nisor. Ah, saludo tanila kay na may uban nga ah, maghulat lang yung na ambulansya o sa pamulihok, ha, maghulat lang na isakyanan. At least sila nangita silang initiative nga ilahan na lang kanang na mangita silang habol o baka kanang duyanan dayong na dos por dos guning ko ano, murag dos tres banting alini. Ang gidakon sa ang gidakos kahoy, murag dos tres or dos cuatro ba? Murag dos tres. Amoy gihimong gayungan ka sa mga nisto, ha? Sa mga residente taon dito nagtinabangay para nga masalbar in taon unta. Ha, ang kinabuhi ni ining maong nagbaklay nga mga nagayong nga masalbar ang kinabuhi aning niang natabunan in town apan sa report ni Radyoman Emir kaganiha pagabot sa ospital tungod sa gilayon wa na in town makaagwanta kining niang maong lalaki mga sukin digpamina.
12: Straight to the point.
4: Okay, ito ang atak na alas 9:22 na no sa Kabuntagon. O niya atong hatagan sa pagtagad, no? Katuan ang balikan ng Kwantos Mindanao, pilagyod ang patay o niya anak mga kasama. Tanan, pilay mga naangol, pilapay mga namising, atol ang balikan o niya. O niya, ato sa hatagag pagtagad, kay kanang naang ang atuang sa impeachment, no? Kasamang nisor, sa rin ang utana, at asa man to dapit dito sa Malapaton, sa Malapaton na saranggan ito, sa Malapatan, Malapatan, Sarangani Province. Kaning ubang mga patay, dito sa kala Nugas, Lanao del Sur. Ang uban dito sa Malaybalay, Nabukidnon, Valencia, o Maguindanao del Sur. Oh, so ato sa hatagag pagtagad, ha, kay kaning padayo na to gamay sa impeachment, kay unya sa Lunes puhon, ha, lai na pong isgutanan na to, lai na pong atanganan kasamang nistor. Atong paminaon, ang defense team karon. Ha, kay kaniwa man ito ng paminaw. Atong paminawon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ha, atong paminawon si Attorney Mark Vindluan nga siya mo iniingon ka sa bang nistor nga ni Agresia sa pamahayag ni Senadora Judge Senator Senator Judge Risa Hontiveros nga wala makaprobar ang prosecution nga adunay gikontak nga hitman si BP Sara. Ha, wa man. So wa man di ay ngano man nga naghasol pamantaan eh, naghago pamantag oras, naggasto patag kwartas katawhan nga wa man di ay klaro ang prosecution pagpresentar sa ilang witness, pagpresentar sa ilahang nga kaning allegation. Ha? O nya pilay budget ani 25 million kada adlaw. Papay labot sa 27 million nga gibudget sa impeachment. Ha, biko na toko ng paminaw. Naman yung abogado ang defense team ni Vice President Sara Duterte o niya. Ito'y pakita karon sa BP Sara. Ha, kaya katulagin sa video, prior sa video clip nga gikuha sa prosecution, unsa man dahil nahitabo. Ha, biko na itong paminaw sa si Attorney Mark Vinloan. Be.
13: During the November 20th.
4: Okay.
13: In the course yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right."
4: Okay, kaniyot sa kasama
13: the Gerard, question, ah? Oh, tanawa. Why are these acts impeachable? To this question, the prosecutor...
4: So tanawa ha, so ningon siya nga kuan sa diha. So ningon siya nga kagahapong adlaw, so kuan manin niya gipahayag, Merkulis. So atong Martes, matod pa niya nga ningon si Vice President kanang na ningon si Senator Judge Risa Hontiveros nga wa man di ay klaro, wa man di ay mo makapresentar nga doon nagay assassin, doon nagay hitman mga sukindig paminaw nga gi kontak si Vice President Sara Duterte, useless ang inyong pasangil. Muna ni Uyon sa anak makasama at ako nang tiwasag paminaw kasama mga Rina, be.
13: Judge Risa Ontivero stated, and I quote, "None of these statements are proof that mm-hmm. the vice president actually contracted an assassin or hired one. Mm. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she, in fact, contracted an assassin. End of quote. Mm. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin.
4: Okay. Kadiyot sa ha. So, ha? Tanaw ha nga, ningon ang prosecution kuno, matod ba ito na binloan nga, dili 100% nga naka-establishar sila. Ha? Nga doon nagyo, i-contact nga hitman si BP Sara para pat yun. Why ipakita ang prosecution? Why ipresentar? Ha? Saan man din ilang pasangil din? Niingon na sila expert. Sanbay lang sa haka, diot lang kayo ha. Alas 9.27 na sa bunta.
10: Oras sa IFM alas 9.27 na. Gibalikan na karon ni Rajman Benji Tanghian kini mga panghitabo dito sa Kauluhan Idol. Nakit na kining mga panghitabo dito sa Senado o kining progress no sa impeachment ni VP Sara mga idol. Daghang mga statements nga makapanimbaut kay Balhibo nga kanabitong makapamata po din taon sa ato ang mga kaigsuunan para mas masabta na tuong unsa man siya ka mga legal nga mga proseso di ay. No, niya mo na gitukik karon ni Rajman Benji Tanghian. Standby lang. O niya sa makausap pa itong pag-ampo sa Davao de Oro mga idol o sa mga kasikbit ni nga mga lugar human sa maunga linog nga miigupod sa yun ining Adlawa 8:47 in the morning idol. At ang ilang ninyo ang detalya subay ni ining maunga balita pero sa lilipad risa ta sa atong mga dungag nga mga balitang lokal nga mga hisgutanan. Service recognition incentive giduso alang sa mga barangay officials sa Dakbayan sa Mandawi. Kompletong detalis mo report atong makauban si Idol Aiko.
14: Ottoman Report.
15: Gilauman sa Dakbayan sa Mandawi ang pag-approve sa dugang financial nga ganti alang sa mga kwalipikadong opisyal sa barangay nga makadawat og hangtod 50,000 pesos ubos sa gisugit nga service recognition incentive kun SRI. Giduso ni ining maoordinansa si Councilor Dante Borbajo kinsa mausab ang presidente sa Association of Barangay Councils kun ABC aron hatagan og 50,000 pesos ang mga barangay captain og 25,000 pesos alang sa mga barangay councilors. Ang mao incentive alang lamang sa mga opisyal nga nakahuman og tulok kasunod-sunod og way putol nga termino sa ilang pagpangalagad. Nipasalig si ABC President Councilor Dante Borbajo na kuhaan gikan sa General Fund sa syudad ang maong pondo alang ning tuiga. Dungan sa pagpasalamat sa suporta ni Mayor Junkie Uwano. Kini balita hatod kanato sa Lampid Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry through day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in sa baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pag-atod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
10: Oras sa IFM alas 9.29 na probinsya sa Sugbo magtukod og dungag nga classrooms ubos sa 200 milyones ka pesos nga kasabutan uban ang Department of Education. Kompleto detalyes sa report ato makauban si Idol Chixie.
14: Ottoman Report.
16: Pormal nga milagda og kasabutan si Cebu Governor Pamela Baricuatro uban ang Department of Education kon DepEd aron sa pag-implementar og Basic Education Facilities Program. Nasayran nga adunay 200 million pesos nga pundo ang Education Department para sa konstruksyon sa mga dugang nga classrooms alang sa lalawigan sa Sugbo. Mitambong sa pagpirma sa Memorandum of Agreement si Department of Education Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome ingon man si Undersecretary Peter Irving Corvera. Nasayran nga ang probinsya sa Sugbo usa sa mga benepisyaryo sa nasudnon kagamhanan alang sa pag-implementar og dugang mga imprastruktura sa mga eskwelahan. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixi sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
18: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
24: IFM. Balita.
25: IFM.
26: Balita. Sa buntag.

0: sa IFM alas 9:33 na. Ato sang timbayaon ang atong mga nakauban diri sa atong Facebook Live. Salamat kay ninyo mga idol. Si Ziggy, hi idol Mikey, belated happy birthday. Grabe ka daadlaw ng gitang birthday, ani. Salamat kay Ziggy. To Glenda Lagos, sa Nicolas Labra, Dai Juvie Desu from Japan. Arigato gozaimasu idol. Salamat kay sa pagpakiguban ha. Judy Gokong, naminaw diri sa poblasyon ni Luan, Cebu. Shoutout ko idol sa kong baby Sazna nga super hyper kiat kaayo og ni Judy nga nagluto og palitaw karon to deliver sunay ka lang ang palitaw oy. Idol, basin pwede mo sa kusina sa IFM ha. Unya anak gud na. Salamat salamat kay Judy Gokong. Balaka man sa tagdinasan magkiat ang bata bitawan kay kung mo di na magkiat ang bata so sa duna jud ni gipamatis lawas dol bahala na lang ng kakiat no. Si Melvin Maria Teresita Gripo, salamat sa mga tagaliluan kay naminaw ko no pirmi nato, daghan kaayong salamat. Alas 9:34 na, sa dili pa niya atong dungag pa nga mga hisgutanan diri sa atong IFM panglawas mga idol. Kay sige ra batag hisgot ani kabahin sa atong kasing-kasing, atong kidney baga, pero usahay makalimtan ang atay. Unya kay ba mo mga idol, ang kinirabang atay maura ba di pinaka busy nga organ sa lawas? Hilom ra ni pero grabe kini magtrabaho kay mo ni tagasala sa tanan atong ginakaon o ginainom. Mura ni siyag security guard sa atong lawas kay tanan mo agi una sa iyaha. Huna-huna ang mga idol ha, sige lang tagpulaw sa gabi eh. Sige lang cravings o milk tea, fast food. Unya ini kaabot pag this weekend, magsige pa jug tagay luoy. Kaayo ang atong atay mga idol. Unya maugin na ang problema, dili rabaday ni siya magreklamo, wani siya'y warning light idol. Ngara na lang ta masayod kung magpa-check up na ta ninyo. Mabito nga mas maayo nga proactive ta. Unya importante nga atog yung atimano ng atong atay samtang sayo pa. O para ana, gusto namang i-share ninyo ang Liver Aid Pro. Yes, ang Liver Aid Pro mga idol, o sa kinika supplement nga gihimo para mo suporta sa kahimsog sa atay. Dili na siya magic, wa sa joy shortcut idol, pero dako kay digtabang sa hustong pag-atiman sa atong atay. Aduna ni Salimarine nga gikan sa milk thistle na ilhan nga mo protektar o mo repair sa liver cells plus vitamin B complex, B1, B6, B9 ug B12 nga makatabang muhatag og dungag nga kusog sa lawas ug suporta sa atay labi na kung kapoy na kay ni tungod sa atong lifestyle. Og ang nakanindot pagyud per capsule 29 pesos lang. 29 pesos lang gid mga idol, sakto na inyuhang nadunggan. Mao nang sa mga naminaw dira karon ayog sepyata mag Liver Aid Pro na. Nya para sa mga nagdaginot wa joy problema kay napud tay tipid pack 5 plus 1 free for only 145 pesos. Mas daghan, mas sulit, mas garantisado ang suporta sa imong liver. Ang pingin na ang best body sa inyong lawas idol ha, sulit pag yung kaayo pwede ninyong mapalit sa leading drug stores sama sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, Lenueva Pharmacy, Queens Pharmacy o Majesty Pharmacy. Kung aduna kay fatty liver o nagmonitor kasi mong liver enzymes, pwede ragyod kay ninyong i-partner idol ha. Ay musik palabig diet-diet, kinahanglan niya kompleto ang suporta mga idol. Ayaw sepyata, prevention man or aduna may existing liver concern, mag Liver Aid Pro na ta. Liver up na ta with Liver Aid Pro. Mokin niya nga tong IFM panglawas. Oras sa IFM, alas 9:36 na. Alas 9:36 na nga itong oras karon mga idol. Dagan kayong salamat. Unya ato sang iampo di dirikining Barangay Punta Prinsesa ni Ningdakbayan sa Sugbo. Diin ni Ulbo sa itong sunog, no? Alas 7, pasado alas 7 nining sayong adlaw sa Sabado. Nga mora ba ito gipanglantawan kay sumapa air fryer ko ni hinungdan idol. Please natin ni sa itong mga kabumbiruhan. Ato ning atangan ang kalambuan sa mong report mga idol. Nga padayon ta sa unahan kay gituki na karon ni Rajman Benji Tanghian sa di pa nga itong kusina sa IFM. Ang kabahin sa panghitabuan ning hearing no subay aning impeachment case batok sa atong Vice President Sara Duterte. Standby lang. Straight to the point diri sa IFM.
1: Official functions like the one in Naga was leaked by intelligence agents and her security was heavily compromised.
2: Okay, okay, kana dilapita ha. Ha? Tanawa. Diya nagduda nagyod si VP Sara nga basig tinuod ang mga reports nga iyang nadawat. Ha? Nganuman? kay ang iusasa nakabantay mo ato nga gikuhaan og security personnel si BP Sara. Bantay ka to kasamang ni Sir Ginumdum ka na. Ha? Unya, usa sa mga gitangtang nga yaha nga personnel makasama. Ang yaha pag yung trusted security personnel, ang yang gikasaligan, gyud maayo ba? Nga yung security personnel, mga pagigitangtang. Ha? Gikuha, gika niya. Unya, nakibalo, nganong, matod pa na, kanina, naingot siya nga, her schedule of official function, like the one inaga. Ha? Gikuha siya mga sukindig paminaw niya Waslake Intelligence Agents. Ang iyang mga lakaw, nahibawaan ang iyang mga lakaw. Ganun, nakahibalo sila sa taas sa iyang mga lakaw. Ha? Unya muna, nga, baka na-compromise ano, yung mga security kay, ha? Kanang na, ang, may baluman, kinsa mga ngano man kaha. Pura gipanid-an ba? Ha? Ino na ito, mura gipanid-an, doon ay mga surveillance, dito sa Vice Presidente mo to na kuyawan BP Sara ato. Mo to ni sulti na lang siya nga uyog mauhon ay murag kuyaw sad ni. Ha? Batong nga padayon noon, beke?
1: Some the prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when BP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024.
3: Straight to the point.
1: She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats in inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prison correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first-level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles.
2: Oh, kana unsay giingon ni Kwan? Unsay giingon ni Attorney kanang naang binluan? Kato dili to siya, ha? Dili to mga sukintig mo na konsideran nga hulga, nga grabbing hulga. Ha? Dili to makonsideran. Ha? Nya kaning naang og naamang galing na hulga nga nagamay nga na istorya si BP Sara, dili na siya impeachable offense. Pwede na sa itakol adto sa Municipal Trial Court. Ha? Dito kasamang listor. Moto nga si ato, ang mga abogado, mga sukindig paminaw, ang mga congressman, nga mga prosecutors, tanawang mga naong, ha? Tanawa. Ha? Tanawa mga naong kasamang listor, ha? Tanawa o murahag yun o nakasaksi sa Baha sa Mindanao. Pag-ingon sa abogada sa defense team nga, dili man na imputsable offense. Ha? Ang naong ni Luis Trot, tanawa. Pero wala na hinoy laway kasamang ni Stor. Wala na. At tanawa si attorney saning abogaduha dahi, kaning ni ang kuan, Ligutan, na kaning abogado na ng piling ba? Ha? Tanawa. Attorney Ligutan, no? Na nang piling daw sa attorney Ligutan, oy, ha? Paminaw ginagtaro nga ayay ipit mi ani. Ah, Kapunan, ha? Attorney Kapunan di ay. Ah, si attorney Kapunan kani babae na nang piling ba? Awa ka sa manager sa oy. Ha? Si Luis Tro nga isog kay Luis Tro tanawa nang ilog po si Luis Tro oy mura og na. Ha? Tanawa ha, onya, nagdungo-dungo na lang si Attorney Ligutan Town. As Attorney Ligutan, nagdungo-dungo siya. Onya, si Chil Jukno, nag-chil-chil, tapos luyol. Tanawa. Si Laila de Lima, uy, kadi na yun madrawing ang naong, oh. Tanawa, nasa lipdan po noon, pero asang laguta, gyan niya. tanawa ha. Oh, onya, katong si Lawrence Defensor, ha. Nga Kasi kuan na gyud dela nga ana ma-impeach sa gyud ni kay do na gitay mga ebidensya nga bag-o. Uy, pagpresentar pa wa man. Ha? Nyang ilahang giingon expert 2 weeks. Mutuo mga tao ana nga expert kag 2 weeks. Wa man gani na himong expert ng mga ha? Dili man gani tanang IT nga nakagraduate og 2 years expert na ka sa mga nestor. Ha? Kana pan 2 weeks ka na expert nang ha? Kato siya competent lang to. Dili to pan ako dili to matawag og expert. Noon competent kay pabol ka sa mga nestor pero ikang expert lahi na oy. Ha? Lahi na nga ikang mga expert na. Oh, tanaw ho. Pagkasubo agyos mga naong sa mga prosecutor. Tanawa sa mga nisto. Ah, si Luistro. Ah, nangilugpoy gitaw si Luistro. Mura o kwan taon? Ha? Ah, si Congressman Luistro taon. Orte paminaw ka sa mga nisto. Ah, o niya, si Laila Dilimas. Tag-uulang Laila Dilima. Wa na yun mag. Ah, tanawa ho. Oh, tanawa mga purma sa mga prosecutors. Ha? Tanawa ilang mga purma pag-ingon nga. Dili, oy. Ha? Wala pakyas ang prosecution. Pakyas mo. Ha? Wa mo naka... Wa mo nakapresentar o kinsa may hitman, kinsa may gikontak, wa man. Ha? Ah, tanaw prosecutors, ah, mga prosecutors, ha? Kaluoy taon. Ya, murag wa na ba taga snacks po? Murag tubig rin po nang gi... Ha? Murag tubig rin po nang gihata. Ah, sige, ito'y padayon. May kanobay? Ah, tapadayon.
1: One against the threat to her family's life and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con. She never incited sedition, she merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Thank you, Your Honor.
3: Thank okay. you, Daniel Luan. Share the...
2: Sige ko na. No. Sa iyang rolling down. Ikaw na. Amo na rin ito, no?
1: For and behalf of
2: Sumuto ang kanang na ang closing statement magkasama sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga wala, oy, pakyas mo. Ha? Gasayang-sayang lang ni sa oras din, eh. Sayang-sayang ramos kwartas mga tao. Gitabang pa na sa mga pobre ka sa mga nestor. Gitabang pa na sa mga hospitals nga ang mga tambalanan karon. Ha? Tanaw ang mga tambalanan kulang og mga bed. Ha? Ha? Na, diha. Daghang mga reklamo na to sa Talisay District Hospital. Na naay mga dapat i-admit. Ha? Wa masuod dito sa admitting room. Nga naman, kulang. Nakita ba ni sa ato ang gobyerno? Ha? Mga tambal. O, karon, ngano nakaingon man si BP Sara, doon na di ay siya mga hulga. So, wala pa to nahitabo nga niingon siya nga, pag namatay ako, ha? Pag namatay ako, ha? Ipapatay ni mo sila, ha? Pag namatay ako. Pero di siya mamatay, oh, ayaw, rapod, ha? Ayaw. Yan ha, sa atong pagbalik makasama ato ang paminawon si Vice President Sara Duterte, ha. Atong pagbalik atong paminawon si BP Sara. Standby lang sa gadali, ha. Alas 9:46 na sabunta.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. Kusina sa IFM. LL Lutog Lami. Kauban si Idol Chixi.
0: Oras sa IFM, alas 9:47 na. Di na ta maglangan pa mga idol. Kaya usag ni sa atong ginaatangan basta adlong Sabado. Ngano kapaspas ba Sabado rondol? Pero mo ni kanang pahimang no sa tumakaigsuunan no. Nga kanang bitaw taliwas, kakapuis, pagpanarbaho, kanang mga kagulaanan sa kinabuhi. Matapos maging simana. Diba? So kanang inyo hamagi pang atubang dara karon mahuman. Rasagin na siya mga idol. Namagoy nag-text na to. Dari ka ganina bang idol Mikey. Usahay ang kinabuhi. Di gyud masabtan lagi ko no. At sa to'y panganan ni ato sa siyang i-greet para malipay ni siya mga idol. Salamat kaayo sa kanunay nga pagpaminaw ni... Asa man to, ha? Ayaw sa sigig text ka ng Michael Bintoy. Kang ikaduhang manager ni Idol, Viva, sa mo kayo.

0: lang mamitik. Hangtod na gabi ni Idol Dab. Salamat kaayo. Karon din nata maglangan pa kayo sa makahatag na itong kalipay kaon man yun. Dari sa tas atong kusina sa IFM, mato ng makauban, Idol Chexie! Good morning!
1: Mayo, mayo, mayo, mayo! Buntag, Idol Mikey! Ang satanang sugiti pa minaw, Mikey! Kumusta ba ka, Mikey? Natak na
0: alive! Mo, alive alert!
1: Mikey, nalipay ko kita si mukaan niya, Mikey. Kama pa, kunting ko kayo naglibog ako kasi
0: balain si Mamitik
1: pa ko si Mariby. Hindi ka naman itong sa pila ka ano ilang tabi ba yung kumurag na natakdan ako nila Mikey oy
0: buwapi katasag energy si Mamitik
1: ah
0: no?
1: Din pero
0: karon unsa man yung makapahatag na itong energy kay kaon rabatong hisgutan
1: kani Mikey naka-feature na taan hindi pa dugay pero kato traditional to karon atong hisgutan ang with a twist ay mga
0: with idol twist.
1: Atong hisgutan ang empanada pero ang empanada gikan sa M. Kapam M. Kapamada.
0: Awa. M. Kapamada.
1: Yan na, diri si Catrice. Kasi yaman ang spokesperson sa M. Kapamada. Mm-hmm. Siya itong patabion, ani, kay naaman ni siya hisgutan kabahin sa history sa M.
0: Sa
1: Kapanada.
0: Sa M. Kapanada. M. Kapanada. Okay.
1: Sige. Hisgutin na, Catrice. Unsa man yung M. Kapanada. Kano sa ni nagsugod o niya, unsa may kalahian ani sa typical na itong anandan nga empanada.
0: Kanang original nga empanada.
2: So, this M. Kapanada started this year lang, 2026. And then, ang M. Kapanada, which ang Kapa, all caps nila kay it's their family name.
0: Family Kapa. Name. Yes. So, ila din gi-incorporate di ay.
2: Yeah, para kuno may unique sa kuan sa market ang ilahang kuan.
1: Karon unsa may kalahian ani Catrice sa typical kay nakahisgot ta may Idol Mikey ani empanada. Unsa may nakalahian ni sa typical nga empanada nga use to na to you order pork makasagaran may kino pork tapos kun dili chicken. Unsa may nakalahian?
2: Ang ilahang empanada is naay mango og ube cheese.
0: So katong mga mahiligon o kani bitaw mo explore gyud og kanang mga pagkaon kani M. Kapanada is for you.
1: Naay mango o which is unsa pa daghan mas lag murag
2: variety. Chocolate.
1: Na point chocolate. Uy may kita ko. Unya, mo ni ilang mga
0: ako excited na ko motilaw Idol Chicks.
1: Ako sad, excited ako nga mag-share sa butang drama. Tawad ako may kida. Unya, kaning naa sila varieties may kay ako maning i-send po ni Idol Kenny no. Naa sila ha, ako na lang i-mention Catrice na sila special pork chicken, typical
0: Manila. Special
1: Manino,
0: pork chicken.
1: Natay ham and cheese, mango pie.
0: Wait, kinuhan ko ng ham and cheese.
1: Mango. Ya Mikey, mango pie. Natakpan ko mamitik Mikey. Mango pie, ube cheese ug chocolate.
0: Chocolate.
1: So ato ning isgutan Catrice. So imo nang mention. Pero when it comes to food preparation, unsa man dali ra ba sa ilahang way or na ba sila gihisgot nimo nga pag-prepare sa mga pagkaon?
2: So ang kuan ko no ang mango ko no may pinakadali buhaton and then ang ubi cheese may pinakadugay ko no.
1: Ngano man unsa may naka-different siguro ani siguro sa oras may kinuha may pagluto.
0: Unsa man mas kuti siguro siya
2: mas kuti ube kaysa sa mango.
1: Karon ang naa diri nagita diri ube and mango typical mga Pinoy Mikey mango prutas ug ube. Mo ni nakapaila nato nga mga Pinoy. So naatay mga empanada katong traditional nato nga naandan diri mga Bisaya or even in the Visayas ug naputay empanada katong Ilocos empanada. Mm-hmm. Pero kanilang empanada naa siya empanada nga naay ubi cheese ug naay mango pie. Unsa imo ha Mikey? Napo diri ang pork
2: chicken.
1: Napo diri ang ham Mikey.
0: Napoy ham and cheese.
1: Mo
0: gusto
1: Mikey.
0: Okay.
1: Tara.
0: Ang katong pork is wala siya sagol nga cheese, no? Wala siya sagol nga cheese
2: ang
0: pork.
2: Ang pork naay egg.
0: Na siya egg raisins. Okay. Sige, asa mo una na ito, tilawan ani.
1: Naata din na, pwede rin. Ang katong muli ang savory.
0: Ham and cheese, tauna ka na.
1: Sweet.
0: Ah, so nani, ilan siya
1: din? Okay, ang aka ng ham and cheese. Nya kani ang dessert
0: this oh ala dessert okay sige,
1: sige ani ko diri sa dessert Mikey aton dilawan niyang ube
0: unya ato sa ipakita ang sulod pod niya no sa man napaghiwa sa mga influencers
1: ang
0: namay pina namay pinatunga-tunga ano para mga makit-an gyud sa ato ang mga viewers dere. Okay.
2: Og unsa siya kabus-o?
0: Og unsa siya kabus-o?
1: Uy, bito, tinuot na.
0: OMG, kalamig na ang ani. Uy, tanawa ragay mga idol. O, di ba? Mga unta. Kay galaway na ko. Halag, wapa sa kayo ang ube. Ube cheese. Okay.
1: So, Mikey, mag-cheers na ta. Itong usual cheers.
0: Si Kat, di ay. Si Kat, mag-cheers na Kat. Kaya parang nga.
1: Kaya po kayo, no. Kami rin mo ka.
0: Beto.

0: Nabi ka dira
1: ka. Mango iya nabi ka dira. Mango iya mango.
0: Okay.
1: Mango iya haso.
0: Sige.
1: Okay, mango pie. Ay, okay, bro, inspired na siya.
0: Wait, that's the peach mango pie.
1: Yeah. Oh, peach mango pie. Inspired
0: sa in fairness, kung nalang joy ka na bang kitang mga Pinoy, mo magiging tatak na to, Idol Chicks, sing a very creative yun ta. Diba? So, cheers!
2: Cheers!
0: Mga unta mga idol.
1: Cheers na ta. Okay, ready.
0: Alright, 3, 2, go. Nadakoy din akong kaoy. Ginahan kay ko Idol Chicks is na I cheese actually.
1: Wala. Eh wala joke pag kani ubi cheese man jud ni mga idol no, di ba? Na may ubay nga mark flavoring lang kanina tilo man jud ako ang yum. Kana may taong purple yum jud nga ubi di ba man jud sa English purple yum man ang ubi. Ko ang joke sa nga tanan kana oh, naa
0: gyud tanaw ra idol. Naa siya kanang sik-sik kaayo siya Idol Chicks di. No?
1: Karon kat. Sisgutan na to, tatila man.
2: Ang price range kay 25, ang 30 kay ilang pork.
1: Ah, 30 ang chocolate.
0: Si kanang natay kauban sa kanang ato lang ita itagos pangan nga Idol Dabs. Ana siya ay nga unsa kay maabtan ako ani.
1: Ano na Idol Dabs?
0: Ang rapper.
1: Ang rapper. Ano na sa usahay?
0: Kini si Catrice, kung dili gani ko binlan ani usbon juto na ko yung grado.
1: Oh, so dancing ani
2: 8 years ago.
1: Ito, atong i-mention, Mikey, ha? Na sila yung varieties, no? So, special pork, 25 pesos. Chicken, 25. Hamin cheese, 20. Mango pie, 25. Ubi cheese, 25. And ang chocolate mo, 30. Okay, so, ang mga gustong mo, dili pa deliver, kailangan, ay, Mikey, napasili promo. Buy 10 plus 1.
0: Wow!
1: Sige, so, Catrice, before hindi mo na ihungit yung mango pie, baliw ko, dahi, i-ipad na kay, kasi paano lagi, kasi paano itong owner dahi, gawin na promo, i-promote!
0: Again, mga idol, ha, atong kauban karon ng M. Kapanada, sa nga lamian kaayo, and very creative kaayo nga pagkamugna sa empanada, mga idol. Kung ganaan mo sa original nga taste niya, nasalay pork, nasalay ang pork o chicken, nasalay is lain-lain, good siya, di ba?
1: Yes, nasalay special pork, Mikey.
0: Special chicken. Pork and chicken, unya, naapoy ham and cheese.
1: Nasa ilang words, dessert type, mango pie, ubi cheese, ug chocolate.
0: Kana.
1: So, okay, Catrice, kung unsa kanila pag-order, unsa kanila pag-reach, kaya bago pa mag-uni, start up, amuni atong gusto, Mikey, sa kusina nga. Mga bago nga mga
0: business. Small businesses.
2: So,
0: no?
2: You can message M. Kapanada, that's EMCAPANADA sa ilang Facebook page, and then ang ilang price range mo to gi-mention ni Idol Chicksie, and then ang ilang 10 plus 1 magdepende na sa inyohang choice kung unsa flavors inyohang kuano, and then mag-add mo sa plus 1 para ma incorporate sa ilang promo, and then mo total na siya kung pila ang imuhang kuan, imong gi-order nga kuan.
0: Murag takad-asag empanada.
1: Ako na lang, ako na lang.
0: Wala magalala. Okay na, kakat.
1: Pag-inmayan na kay kakat, nakalimot rin ka nila. Ako na lang mention sa number, Mikey. Nakalimot sa Mikey.
0: Wala mo load.
1: 5 2 8 5 7 4 5 6 8 5 2 8 5 7
0: Oo. Oh,
1: oh. Dili pa
0: na dapat nadyan may advance notice.
1: Siyempre, na-mission naman ni Mikey ang history sa empanada, pero upon research na kung balik, Mikey, sa Saudi din ni
0: na kaya mahilig ka man sila o ka ng, di ba, ka ng something ibalot. Bita. Diba?
1: So, muni ha, M. Kapanada, and thank you so much. Honor sa M. Kapanada.
0: M. Kapanada.
2: Jennifer Kapa.
1: Miss Jennifer Kapa.
0: Miss Jenica Kapa, salamat, salamat yeah. kaayo. Grabe kalamian. Sayang nga, wala na to sila na himamat. But again, salamat kay kinagtanaw. Tapos itong nabit-bit ni very generous kaayo idol chick. See?
1: Thank you so much, Miss Jennifer. Sa M. Kapanada, sa Dumlog, Talisay, contact 456-852-857 or gitag na mo sa mga official Facebook page sa IFM 93.10 Cebu. Dito na maglangan may QA mulapang pa upa.
0: Mulapang na ka, mulapang na ka. Kailan may nakitilawan ang tanang flavor. Again, Miss Jen, M. Kapanada, daghan kayang salamat. Order na mo mga idol.
1: Yes.
0: And last invite, Idol Chixie.
1: Yes, once again, sa mga idol na to, no, sa mga gusto din ha, nga mag, actually, may kinanin naka-line up.
0: Perfect.
1: Pero, ganahan mo, kaya daghan mo siya connections that we don't have good. Pero if naamoy mga kuan, naamoy mga gusto pa nga magpa-plug sa ilahang mga food business, wala na kananira sa kanang pagkaon lang may kino. Open po ta sa drinks.
0: Yes.
1: So sa mga gusto din ha, nga kana bitaw maila or at least start up home-based businesses, please do contact ako. Itag dayon ko. I-contact men ko. I-messaging ko DJ Chixie para sa kusina sa IFM. Kung unsa may pamaagi, Chixie, mo bayad ba? No! Di mo mabayad mo ay. Bakit na siya kumamitin? No! Idol Mikey! Diligyon, Idol Mikey!
0: Kay libre ra kini.
1: Libre ra kini, mga idol.
0: Warag yun mo ang kabalakan, mga idol. Ang inyuhan na lang is ang pag-feature sa inyong talent and creativity sa pagluto, sa inyong recipe, kung asa ko ito bang pwedeng ma-disclose sa itong mga suking tigpaminaw para nga makatunsad sila to make their day more exciting, labi nag-weekends, Idol Chixie. Panahon sa tingkaon sa pamilya.
1: So muna, i-message lang ko, DJ Chixie. Direct lang para ma-feature mo sunod kay labi na nutrition man karon malay mo na may mga recipe gusto ko i-share nga good for everybody. Daghang salamat ni Catrice.
0: Thank you ka.
1: Sa mga higala nga na-feature na to dari sa kusina sa FM. Hangtod sa nari gayon magsunod sa bado mga idol. Gini sa Idol Chixie para sa kusina sa IFM. KL Kauglami TL Tilaglami. Let's go.
0: Hey, daghang kayong salamat Idol Chixie. Mga idol mo ko itong atong kusina sa IFM.
3: Mao kanto ang atuang kusina sa IFM sa sunod na pag-ngayong Sabado. LL Lutog Lami.
0: Oras sa IFM alas Jess untop na. Padayon ta sa unahan idol gikan sa atong lamian nga gi-feature sa kusina sa IFM. Dari po tas lami kay nga mga hisgotana, nagkainit ding mga panghitabo mga kanabang mga pamahayag no ato sa impeachment ongoing hearing ani impeachment ani nga VP Sara mga idol. Ato ni taga ang pagtagad kay gituki na karon ni Rajman Benji panghiyan standby lang sa nga ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
4: Ha? So muna nga, nasa hulga nga nadawat, dili lang siya, kundili lakip sa iyang pamilya. Ha? Nya kay balo siya o kinsa asa gikan ng info. Ha? Muna nga, tuan ng kwanon ha. So, ansa may dugang nga kwan, katuntuang usang video kasama Gerald Bitaw. Ha? Tungon nung tanawang to usang video. Dapay lang video ha. Ha? Katung lang video. Kana-kana-kana tanawa. Ha? Operation Romanov na yun na puto lang na sa kasamang Nestor. Unsa may ang giingon din eh. Daghan siya ng mga nadawat ng mga traits na publikar ka na kagi-interview sa media, nagpa-interview siya. Ha? Nga naman, kaya di ka magpa-interview kasamang Nestor, mahilom ka na, unya, wata kay balog doon ay lipot bang mahitabo ba? Abi ko na to paminaw na si VP Sara tanawa ha. Kadto ni ha katong before ni siya nahitabo kana nang 20 ha. Kuan ni siya kanang naang 2024 tingali ni nahitabo 2023 ba. Ha? Okay to paminaw
5: ka sa si ng national security concern ang threat sa president pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security.
4: Ah, tanawa, ha? Tanawa ka sa mga Nestor. Gihulga siya na ay threat nga nadawat niya. Ang pangutana, Murag gibaliwala ang iyang mga nadawat ng mga threat ngayon gisumbong sa otoridad. Murag gibaliwala. Pero og sila kuno maoy hulgaon, siya mga sukindig paminaw mo ay gokdo. Ha, tanawa ra na ha? Ha, money nga kanang nangano man na. Naay hulga na niya prior sa nakasulti at pangaporti na sang isuga, labi na nga gi-cite in contempt ang iyaha nga chief of staff nga kato sa Attorney Lopez. Ha? Kinsa may di maglagot, anak, kasamang Nestor. Pero conditional. Ha? Conditional. Why mahitabo sa presidente kung why mahitabo ni niya? Ha? Ni VP Sara? Ha? Muna, lisod mo nga dili ni mo na ibilin kasamang Nestor. Lisod mo nga dili ni mo ibilin kay ang mga nabilin nga pamilya ni mo, ma, ha? Ma, blanco sila o kinsay pangitaan. Ah, so muna nga, ah, tanawa, ngano ningo na sa dano? Okay, okay, okay, usbon na itong paminaw, eh. Tanawa ha? Okay.
5: We do not consider C na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president?
4: Mm.
5: Hindi ba ako binoto ng mga tao?
4: Oh.
5: Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security.
4: Ah, tanawa ha? So naana ka sa mga Nestor? Kani, posible ni nga, kanini ang mga videos nung i-play kay, kuhaan man eh, ato man yun nang ipa-authenticate rin sa itong teknisya, no? Di lang kumaingon nga, di lang kumaingon nga. Itong teknisyan, expert ni, pero maayo. Competent man ni. Ato mga teknisyan rin, kasama ni Sir, kasama ni Gerald. Basig kaning niya, basig ma-appeal ni sa presentation sa defense team. Ha? Basig ma-appeal ni nga mga videos. Ha? Kasama ni Sir, ikaw lang niya, kasama ni Gerald. Gay, walang niya na minaw na torong taga defense team. Basig ikaw ipatawag dito, kasama ni Gerald. Ha? Kuyog lang kang Louie dito, ha? Ah, atong balikan tong video, be. Atong balikan ko to kasama ang Gerald, katong last video kong giseni mo. Ah, atong balikan tong video. Ah, kay kaning tanan, nga kaso karon tungod ani nga video niya, o niya, nga nung nakasulti si VP Sara ani, tungod ad tonto ang dunay hulga siyang nadawat, niya gibaliwala. Matod pa niya. Ah, betong paminahon kining ni ang Osaka Press Con anang gabi sa 23 November 2024. Bekya kana kana kana kana. Bekya kana kana ha atong paminahon ni. Eh.
6: Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
4: Ah, tanawa ha.
6: Huwag kang mag-alala, ma'am.
4: Ah.
6: Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao.
4: Mm.
6: Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila.
4: Mm.
6: And then he said, yes.
4: Mm. Tanawa, muna din eh. Muna ang video makasama ng... gikuan dito sa prosecution. Ha? So, inigkasunod si Mana, kay, ka sa first week, ha? Wa man yun nakapresentan ang prosecution, basin pa o karong sunod si Mana. Ha? So, muna, manghinaotang ang defense kasamang Nestor nga, tinuod magaling gining ila, ha? Ha? Nga, makakuan sila inigkasunod si Mana, kay katong unang si Mana sa tinuod, anay lang yun kasamang Nestor, bisan ang mga ordinaryo mga tao nga naminaw. Ha, dili gyud to ingon nga score to sa prosecution. Dili to. Ha, naa to diri sa defense team overall. Sunod semana ato ning panid-an di lang ta mo kuan kasamang Nestor kay wata kay balog unsay giandam sa prosecution. Ha, basin og unsay giandam sa prosecution, basi og maka tusik-tusik pod makabawi og gamay kaning ni ang prosecution team. Ato ang nga kwanon ha, kay una, kay baloko unsay giandam sa prosecution. Ang witness nga hitman baka ha? Ha? Hitman, giunsa pag-transact, doon na ba'y communication? Ha? In what the communication they have? Nga ilang i-present during the trial next week? Ha? Giyon sa man lapagkuhan na. So, posible nga ilahan na nga i-presentar dito. Ha? Kanina sa, di-text ba, gi-chat ba, gi-tawgan ba, o gi- ha? Gi-addo ba, nag-abot ba sila sa sapa, kasamang nis- sa mga hinaotang sunod simana, maghinaotang kanang naang makabawi-bawi po ang defense sunod simana kasamang Nestor. Aron pong thrilling paminaon ang prosecution, makabawi sila. Ha? May lang nga, makabawi po taon sila sunod simana. Ito na yung katagay pagtagad o niya kay ang mga tao, nag-atang mga tao niya. Katong nga video nga nanghulga si BP Sara kuno. Kana nga video, nakibalo na mga tao, anak. Balo na mga tao, oy. Karon. Ha? Kibalo na mga tao. Anay sa tadiri sa tuang mga winners, karong buntaga, dugang winners nga makadawat sa tuang mga pahalipay, gikan sa DYHP. Nagasanbay karong mga orasa si kasamang Lailin Rabanais Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nin dugang nga mga winners sa to, karong buntaga.
7: DYHP. RMM Report.
8: Mayong punta po usap ko sa mga regiman Benji balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo na usab kadawat sa ato mapahalipay. Isip pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Brenda Eden. Benji Rosal.

oras sa IFM Alas Jess. Jess na, dagang kayong salamat sa iyong pagpakiguban, mga idol, ha? O niya, syempre, sa tanan na ito, makigsunan nga, kanabitaw nga, kanunay nga, nagsubay diri sa itong programa. Dagang kayong salamat. Napupos naman ang atong panahon, idol. Kita-kits na punta ninyo ubang adlawa. Ay, Domingo naman di ay. So, sa Lunes na ito magkita-kits. Pero ubang adlawa, ato gihapon makauban silang idol B, no? Alang sa ato ang mga programa sa adlang Domingo. O niya, salamat. Ampung-amping ang tanan. O niya, sa Mulakaw, mga idol, mag-face mask lang yung tagsigurado kay labi na nga sensitive atong kahimtang karon tungod aning kahimtang sa atong panahon aning mga natural nga mga phenomenon nga nang hitabo karon sa kanunay magmatngon lang yun mga idol ha gara ko ninyong idol Mikey daghan kayong salamat. Here's this beautiful song from Janeline Mercado and Jano Gibbs, usa sa itong mga song request idol, If I'm Not In Love With You. Idol, alas 10:11 na. Mag-ampo-gampi ang tanan. Let's be agasa sa matag-usa. Garagunin yung Idol Mikey sa adlaw nga Lunes. Ang team Bubugma na pod, Idol Boyki, Maria B, and of course, yours truly, Idol Mikey. Kitakit sa adlaw nga Lunes, Idol. Amping tanan. Oras sa IFM. Alas 10:11 na. Bye!

0: Hello, eh. Noon sa naman yung akong radio. Nimpilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest with stress. Ganda mo, stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Kiros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM, mapugnan pa ni.
6: Idol mo, DJs.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadora, sexy Idol Chixie.
16: Ang Idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang Idol nga White Corona, Diva Bina.
18: Ang Laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang Bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
3: IFM Saler.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangloob kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Bawis sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasapong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
3: IFM Summer.

0: even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Lain na sila. Mapugnan pa ni! Ay!
4: Hawak mo ang beat! Hawak mo ang
5: I am Solar.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM.
5: Pampugnan pa ni!
6: Mami sis, pamusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Piyata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka.
8: Period ni mo sa.
7: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mo nga napkin?
7: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
7: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
7: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
9: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
10: Uy, madir! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
11: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
10: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, kasi laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ng labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
12: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
13: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
15: Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: 93.9 IFM!
5: Pampugnan pa ni!
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
8: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
7: sa Star

0: siya. With proper diet and exercise, nakadudod ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ibon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Pabangan ko na. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatamag sa atong tinabuhi.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-Empress? Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metosalicylate na tocopherol acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako dahil si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulok kilong bugas para sa ilang papemyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni
11: Idol
12: Mommy J. Ang tamis mas latik o labi mo gitik. Idol Mommy T.
13: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
14: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
17: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
18: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
19: Ang market man on the run, Idol B.
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
21: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
22: Ang rider nga white corona, inday na bina.
23: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
24: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: git sa bedje sa ayat ay mo'y?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFM, ups na, maglayat sa ta!
2: Backseat, layat! Hula!
3: IFM, ups na, maglayat sa ta!
2: Maglayat sa ta!
3: Sayaw na! Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita!
4: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
5: Mga amigos, mga amigas, this is KULES.
6: Kun lastido.
5: Are you ready to? Ora sa IFM mga idol. Alas 11:08 na.
4: IFM ubto na. Manglayat na ta.
5: Right now, lo. Mga idol, bago ni siyang member, mga idol, sa IFM Mixes DJ Wings. The blondie, kigbuhok ko'y sana all, oy. Diba, DJ Wings, lahir na gina yung mga idol. The pride of the now mix club, niya IFM Mixes with, mga idol, DJ Wings.

0: tadi ha. Wai papan sit dia usai sprint. Pasir mak opat tiga buah tadi, opat tiga buah pengedol. Okay, right now we got the IFM Mixer DJ Wings ang Victor Neri nang dinaw si Tia Chuya. Gaya ay. Victor Neri. Namo kay buhok, namo kay sa inas Victor Neri na nagbuhok good lahir agad. May pag-SB kaya ay buhok. Pwede wag yun, pangedol. And of course, natin ni Pangedol, IFM Mixers Albert Martinez, DJ Majimbo, sana all!
1: Mixing right now, DJ Wings.
2: IFM Mixers.
0: Away, wani mo sa kang DJ Tatay. Ako na supremo. IFM Mix DJ Lito, Tatay Lapid. Kaya.
3: Kulasyo.
4: Maksit, laya.
1: Mixing right now, DJ Wings.

0: Mga idol, pasin natin nga mo, mga anong naglaban yung ulo, mga idol. Wa mo na hilanti, kuwang mas maniod to, mga idol. Kaya itong oras na, alas 11:16 na, pagluwag na, mga idol.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: That time check was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba?

90.9 IFM ang bukaan pa ni right now with IFM Mixers ang Victor Neri ng Dinal City DJ Wings mga idol sa mga wakay balo malo sa di sa apelisa sa mga winners sa ito ang first ever nga Mix and Mic IFM Mixing Category mga idol dito sa Chocolate Club mga idol marit sakto ba ko Chocolate Club tamis kayo okay alright mga idol we got DJ Wings karaan din siya mga idol karaan pa rin ako mga idol ito mga idol ito DJ Wings the pride of the now Mix Club rank 1 DJ sa din siya mga idol sana all okay and karoon mga idol IFM Mixer na siya Victor Neri ang chuyat Victor Neri Dagdanao Sari.

Κουλάστηρο. Οξύ.

0: doing the mixing right now. Ang bagong miyembro sa pamilya sa IFM, mixer sa IFM, ang Victor Neri ng The Now City. Ay, katawa ba, Jimbo? Katawa. Yeah. Hambugin ang Albert Martinez, no? DJ Wings, mga idol. Albert Martinez. Okay, mga idol. Martinez, ha? Suwag ito. Pero kan, Victor Neri, oh. Mibugoy ba? Mga idol. May na po yung sabihin. Katawa na ba, Jimbo? May na po yung sabihin, mga idol. Mabalik yung mga idol. Ikaw mga painom-inom kayo mag-water break sa mag-retouch siya si Victor Neri sa iyang foundation o siya consider sana all, oi. Mabalik yung mga idol. Ikaw mga painom-inom sa busa. Chill sa madiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Set. Health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
6: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kayo. Pagkitulog na ko. Mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako. SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga dokasimana. Pag nakabaklay-baklay akong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Mga idol, adunay bago nga online gaming platform mga idol nga gihatagan og lisensya gikan sa Pagcore ang WinZear. Sa WinZear mga idol, pwede ka mo-bet o mo-pusta sa imong mga paborito mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga dekadeng mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. Busa mga idol, sa inyong gihuwat diha. Join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. WinZear, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
9: 93.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Whoosh! Non-stop allergies, ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Mapugngan pa ni.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Tas bang imo blood sugar?
7: Ato na kami diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
7: Sama sa
6: Charantine.
7: Nagkapamubo sa glucose.
6: Visine.
7: Controls blood sugar.
6: At polypeptide.
7: Kapanahong epekto sa insulin.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: DTX 500
8: Kulesi Mariyo.
7: Nakuhi
8: diabetes 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka kapsul buntag o sa gabi.
8: After 3 weeks lang
9: 100 na lang akong sugar.
8: Active wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
11: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.
12: Tanggaling-galing mo Smart Dishwashing Base ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Game ka, Idol?
18: Game sa Idol!
17: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
19: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
17: Ang kiatan ug sabaan Idol kun lastino.
20: By the way, mga idea pabuinaw sa mga nagtrabaho sa amo kunong CR. Sana all nagpatrabaho oi. Sa akong amigo nga guard, dinas Labunok si Joe Nidol diri sa Karnihan sa Tagunol, Pado. Lah, lahir gyud si Joe oi, lahir gyud patrabaho yang CR himo yang two floors oi. Sana all oras sa IFM. Alas 11:32 na.
21: IFM udto na. Manglayat na ta.

mga idol, reportista si DJ Wings, may dinis sa dinis sa ganado Victor Nere. Usa to Albert Martinez, Luis Lozano. Luis Lozano sa mga idol, so ato so eres si Victor Nere ha. So igos DJ Wings, ayo na Victor Nere do. Ah sige, ari na sa Luis Lozano. Okay, mga idol, atos mo niya pangalan ha. Kalimti tong Victor Nere, mga idol, okay. Right now, ang Luis Manzano ng Danao City. DJ Wings, mga idol. Sana all Luis Manzano at

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
2: Mga ilan oras sa FM alas 11.34 na.
1: That time check was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
3: This time check is brought to you by Lemex 40 Syrup. Kung ano pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lago di Lemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: Mixing right now, DJ Wings.
5: Check, check, check, check, check.
2: Again, may buminaw ha sa mga nagtrabaho sa among CR do kuno and high school ko sa mga amigo nga guard sa Tabunok si John Idol diri sa Karnihan sa Tagunol Pardo. So si baligya sa Karnihan Idol, puro karne ra gidol. Wala isda. Puro karne giday. Karnihan man, lesson sa kay isdaan. Hello ha sa mga namaligya diyang karne sa Karnihan sa Tagunol. Lesson sa kayo. Namaligya bugas. Hello niyo sa diyan ha sa Karnihan sa Tagunol sa Pardo. Especially ni Joe Paxitol.
4: Mixing right now, DJ Wings.
5: IFM Mixers.

0: mga idol, magpasalamat ng ko mga idol kaya kami talaga diri si Luis Manzano, si Albert Martinez. Ang backup ni Luis Manzano mga idol, nakaka-good sa lamian ng empanada sa M Kapanada na siya. Mga na siya gi-feature kanina nila ni Idol Chixie o Idol Mikey sa kusina sa IFM. Ang M Kapanada. Wow! Salamat kayo sa empanada ni mo, M Kapanada. Lami kayo. Kuwangan. Tukos ka lami kayo. Wapoy lain diha. Walay kuwa. Second round. Bitaw. Salamat kayo sa M Kapanada ha. Na mao sa gi-feature sa to ang kusina sa IFM kanina nila ni Idol Chixie o ni Idol Mikey. Lami kayo mong empanada dol. Natural. Sa M Kapanada go dol. Diba? Salamat. Paksit!
1: Mixing right now. DJ Wings.
2: IFM Mixers.

0: Mga idol, ito oras, alas 11, kwarta yun na mga idol. Ya, pati yung ordo, si Luis Manzano, mga idol, DJ Wings. Ipasa sa likod. Sino sa likod? Okay, go. Go, DJ Wings, muna.
1: Hello. Shout out na ko na sa mga friends na ko or mga kaamuhan diya sa Compostela.
0: Wow, okay, okay.
1: Mimi Product and Sounds, kang boss, Felix Avila Arenas, kang Ate Lisel Arenas. Saya ang mga babu-babang mga tindiro diya sa Lisel Store Merchandise. Thank you, may papaminaw. O sa akong mga friends diya sa Barangay Tugon Cruz, Danao. Especially kang Jay Hupya alias Pinot. O kang Raktoy. Hello ko ninyo tanan diya.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-Empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Mga idol, daghan na karoon na doon nagipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit sa herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o mga pugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usak adlaw. Mao nga lagsi ka pamati maskin sa matag adlaw ug pagpanarbaho. Mao nga suwayin yung tumar matag adlaw idol ang Sugatrol.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga.
13: Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need to face for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.

0: in IFM. Mabugan pa ni itong oras alas 11:53 na. O yan, mga idol, right now, ang Luis Manzano ng Danao City IFM Mixer DJ Wings, mga idol. And, panginabuhi si DJ Go. Okay, na tayo. Okay, kaya sa kaya sa Jumarudo na ito. Okay, catch up. Lahir na gina sa mga IFM Mixers. Catch up. IFM Mixers DJ Zanjo AJ Marudo. Karong gabi, dahil siya sa Inuburan Naga. Powered by Double L. Okay, kung ganaan mo makita ni Zanjo Marudo, mga idol. DJ AJ, nasa karong gabi sa Inuburan Naga. Powered by Double L. Okay, o yan kang majimbo, nalimot siya mga idol. Sana o nalimot. Okay, kayo.
1: That song is brought to you by Keratin Plus. Keratin na may plus.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Final oras sa FM, alas 11.55 na.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang tingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: mixing right now. DJ Wings.
1: IFM Mixers.
2: Kulas dulu. Paksi.

0: By the way, nanay pa inabuhi din si DJ Party Gio. Kaya, kay August 14, Fiesta Celebration sa Barangay Itchon, Southern Leyte. Powered by Jane Mark, Professional Lights and Sounds. Special thanks to Boss Norman Saison and Barangay Officials of Barangay Itchon, Southern Leyte. Pasyadot mo do. Happy birthday to me. Birthday ni mo Party Gio. Sudah ada party harus nyuhar ke party yo. Happy birthday mo na. Kisah mana? Wala pa di pangalan dito. Wala may pangalan si Party J. Majin mo no? Kisah mana? Wala pa, wala pa. Ano sa? Ano sa? Randy Sejago? Ah, Randy Sejago. Satu, satu. Saya sahab. Ah, ang Randy Sejago. Kuri, kuri. Ang Randy. Baba ba eh. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa.
1: Okay. Pinatunga, pinakimpi, dilayon, ang Randy Sejago.
0: Ah, sa, sa, sa, sa, ano, Randy Sejago na? Ah, kimpi, dilayon? Ah, kimpi lang. Kepalbati ayo pernah kimpi kimpi apa ni PWD kaya PWD kimpi ikaw bang ada Randy Sejago lang okay ang Randy Sejago ada apa ni siapa kupinta ding matahap kupinta ding matahap ang Randy Sejago dang IFM Mixers DJ Party J birthday dia ni akan happy birthday tu ado again August 14 Fiesta Celebration sekarang ke Itchon Southern Leyte powered by Jane Mark Professional Lights and Sounds. Special thanks daw ko ni Boss Norman Saison and Barangay Officials sa Barangay Itchon Southern Leyte. Kika na siya ni IFM Mixers Randy Party J Sejago. Ah, chuya! Sana all! Mga idol, natawa na alas 12 na. Ano ba? Randy Sejago, Randy Sejago pangkilan ko doon. Sa pambampira why not dughan ng mga artista na rin siya Luis Manzano the Jewish siya Albert Martinez Majimbo ah Luis John Presto John Presto why not why not may napuwi sabi katali mga dal umalik may gawa ng mga pahinaw ng busa cheers sa mga
2: IFM udto na pahuway sa ta
3: 93.9 IFM pampugnan pa ni.
4: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 series of 2026.
5: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako. Marag, dili komportable, matag-adlaw.
6: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
6: Apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari, mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
6: Hoy! Asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rascate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa 4 ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og physical, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
5: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
6: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
5: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
6: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
5: Hayde mayo! Kini ang angay ka nimo!
4: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
7: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
8: Balik-balik na lang ang sud-an.
9: Pomshi!
8: Angeline!
9: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
9: Grabe

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagaw lini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
8: Empress shampoo for impressive hair.
9: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
10: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaipong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, how guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nang tan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: My budget.
24: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
4: Layo na daw.
3: Mapugnan pa ni! Ey!
5: Hawak mo ang beats, hawak mo ang beats.
6: Idol Mommy J's.
7: Ang tamis na sila, tig. O gila may bugitig. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sir DJ Luis Wings Manzano. Ah! Sana all, ay. Okay, mga idol, of course, doing the talk is KULAS.
1: Cool last
0: name. Mga idol, maging nabuhay sa aming kadali. Mga idol, mabalik kayo, mga idol. Ikaw pa rin mga pahinom ng busa. Chill sa muli, ha.
2: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Ayo, good guy, regimen ni siya, no? Ma-recommended na kong siya nga sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili na rin yun nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos busa maglugid ang inyong skin kung muga. Gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM! Pampugnan pa na eh!
2: Non-stop allergies, ang solusyon.
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: siko, hawa,
1: aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
7: Mapali ang mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
13: Charm. Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Pangdong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Game ka, Idol?
17: Game set ko, Idol!
16: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
18: Ang Idol kong FM
19: 93.9
18: IFM!
16: Ang kiatan ug sabaan, Idol kong lastido!
11: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:32 na.
4: IFM udto na. Manglayat na ta.
0: Mixing right now. DJ Wing.
11: IFM mixing. Mga idol. Okay, wait na. Right now, DJ Wings. Mga idol.

FM Mixer. Culbastidor.

FM, Mrs. DJ Luis Wings Manzano. Ah! Chuya, oy! Chuya! The pride of the now city, mga idol, and nasa din naman sa si IFM Mixer DJ John Pratsno, og si IFM Mixer DJ Albert Majimbo Martinez. Sana all eh. Lahi at chuyay. Okay, mga idol. And by the way, salamat din ako, mga idol, sa mga nagmahal sa IFM Mixer, sa tanang mga sound systems, mga barangay officials, sa mga organizers. I know, mga buutan, gini sila mga idol, mga gini sila mulingi og chicks, mga idol, sila mulingi, mga idol. Di na sila mulingi, mga idol. Baso, mulingi sila, mga idol. Ala, mga idol. Of course, salamat kayo sa pagbahala sa itong mga IFM Mixers. And then, salamat sa kayo, Creative Studio 87, mga tata, Sir Chris, sa pagmahal sa IFM Mixers, IFM, DYHP, especially kanako. Itong ganahan na yung magpa-customize o CD.

0: Bob, so si Baldwin. And of course, salamat sa kayo, Buddy Works Medical and Surgical Group. Ito ganang magpagwapo, magpagwapa, magpasexy. Buddy Works Medical and Surgical Group lang ang tumag sa inyong problema, mga idol. You can visit their website. It's www.buddyworks.ph, mga idol. And then, salamat kayo, Dr. Andy and Dr. Sugar Mantilla and ni Dr. Jonah, ni Rhea at ni Sheila. Salamat sa kayo, Alberto's Pizza, Miss Infinimos, magmahal. Okay, go. Nice, shout out. Gibunal ya, Wigs. Gibunal, Wigs. Okay, go. Ike basa, ike basa. Si basa ba? Kisah Malaysia, si kau dia si Bandol. Bandol. Asyik. Ike, ike, ike, Bandol. Asyik. Jadi bagi ini kita pula tu. Shout out, shout out, gue.
1: Shout out ko sa akong mga tambay na sa Vulcanizing Shop sa Lagu, Ginakot, Danao City. Ug ako mga kapamilyahan niya sa Lagu, Ginakot, Danao City. Ug ako maguwang nga guwapa Justin Pearl Kalamba sa naa ni Pio sa Suba, Danao City. Nga akong igagaw nga si Ayan Carlos Cortez.
0: Wala. Okay, mag-iwaw na ni Spandop.
2: Gaaga, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
3: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Surgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sud.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
1: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Mama mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
22: Non-stop allergies? Ang solusyon.
23: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Goodbye.

0: Dapat may Plus Sunflower Oil plus Rosemary Oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may Plus!
2: Keratin Plus!
3: Ang keratin na may Plus.
4: Non-stop allergies? Ang solusyon!
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
8: Game ka, Idol?
9: Game sa to, Idol!
8: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
10: Ang Idol kong FM
11: 93.9
10: IFM.
8: Ang kiatan ug sabaan Idol kun Lastino.
12: Mga Idol, oras sa IFM alas 12:51 na.
13: IFM ugto na. Sexy dancing sa ta.
14: Get jazzy on.

0: Yeah.
1: Hey, Mr. DJ.
2: What do you want?
1: Play something we can dance to.
3: Here we go now.
4: All the single ladies.
5: Ladies, 93.9 IFM, we're going right now with IFM Mixers, DJ Luis Wings Manzano. Ah, okay, dakay pahabol ya Wings. Kauban sa paunlan, pumuskitiro, o mauban, uban pas, gigo. Oh, gigo, go, bunal. Okay, go.
6: Kuya. Go. Pahabol ako sa ako mga silingan diyan sa Guba, Barangay Kugun Cruz, Danao. Especially sa akong mga relatives. Og katong na lang para sa kuan di ay especially di ay sa katong akong mga amo sa Katmon sa 3BR Pro ang boss Ranier Roldan kang Dorin Roldan akong best friend si Kuan Kupan.
5: Solo flight yung kula si Dio, mga idol. Mag-concert ko, mga idol, all the way down 3, mga idol, para sa itong Dear FM Jamming Session. Check sa badiha.
7: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
9: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
8: Ma, si Lola!
10: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
9: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
10: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
9: Sinuot yung kainday. Basta labada. Kasi laundry soap na doon ang masaligan.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo ng napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
12: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako, uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
13: Sister's Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life extension, vitamin D3. Thank you so much.
0: Life extension, vitamin D3. Ang Life extension, vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamilod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-Detex 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-Detex 500.
6: Karun na yun.
7: Babalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
5: Detex 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
9: Tulupod ka kapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. Sus!

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nagkabata o nagkadagha ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
0: May buhay sa makabuhay!
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin. May multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500.
8: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas. Tugod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ko sa radio,
8: ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
7: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
11: 93.9 IFM! Pampugnan pa na eh!
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.
23: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Be MXtraordinary with MX3.
11: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
26: Mama mia, here I go again.
27: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AZS.
2: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
3: Ako.
2: Alo. Ayo, sakturo to. Uy.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat sa bawat
5: kilaw. Ang Idol Mommy J's.
6: Ang tamis na sila tig og labi bugitik. Idol Mommy T.
7: Boss man cute gihan, Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss charming auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, itay na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Bang Buhay.
1: Hello, kiligon mo sa tasa imong pagkanta.
0: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligon na.
1: Atik, may pamanganta na lang ta, og makising along sa Dear IFM Jamming Session.
0: Matagala una sa Sabado.
1: Maong request na.
2: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: mohatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
1: Nay 3.9 IFM, mapugan pa ni mga idol. Ah, muna gid tinuod gid mga idol, tinuod gid mga idol, okay? My love, welcome my idol sa Dear IFM jamming session mga idol on a Sabado. Today it's a July 11, 2026 mga idol. And basi na tinga mo ba nga, oh, surprise lagi si Du mga idol. Actually mga idol, ang akong dear mga idol, ito si siya ganahan nga biyaan ko mga idol, pero para mong ko isang mong featured ha mga idol. Para ako na sa inyo bilin mga idol, siya, na siya importanteng gilakaw mga idol. Muna siya, so, now mga idol, live na ito ron. Sa tong official page, Dear IFM Cebu, mga idol, please do share our Facebook Live, mga idol, para daghan ang makahibaw nga nag-concert schoolas dito, karang mga idol, ha? Okay? So, katagandahang mo request, mga idol, sa mga original, mo request sa yung mga paborito mga kanta, do, na inyo kong pakantahon, do, mas mayo, do, kana sa pung dili po kayo, taas kaya ba mura tayo kanding gibitay ba? Okay, ano kasi mura sa baboy nga, baboy ng giuhaw. Ano kasi ako ito, mga idol, okay? Sige, sa ato ko na sa launa, 35 naman mga idol, hantod na last stress, mag-uban-uban mga idol sa programa Dear IFM Jamming Session. Nya, ato na yung sudan, intro sa ta. Intro sa nagsunata mga idol, ato kantahan o kausap mga idol, kaya para daan yung mga paksit. Sige, ano na kung sa'yo, kung sa'yo ako unang kantahon mga idol ha? Opening remarks ta. Wow. Opening remarks ha. Aha, sige. O samantaron kay mga mas maayos ito mga love song tanong, love song or mga may na-request tayo sa mga ni. Pag-ibig ko ipansinin pang babae man ni oy. Oh, okay. Kaya sa ta mga idol. Na good afternoon, taga DSWD, good afternoon. Idol class, pa-request ng Anak Radi Ay. Yay, Anak Radi Ay. Sige, Anak Radi Ay. Sige. Ato ning katawan mga idol. Okay. Sige, Anak Radi Ay sa opening remarks sa mga idol. Sige. Na request taga DSWD di mga idol, Anak Radi Ay. Ato dati i-check ug daba ta di minus 1 ha, Anak Radi Ay. Okay. Ah, here we go. Okay. Sige. Requested ni gikan sa mga taga DSWD. Okay, here we go. Anak Radi Ay. Gwapo ang vocalista di mga idol, paminahon ha.

One down. Okay, mga idol, sige, pagpakikin niyo mga idol, pakikin ko, hindi nalang magkanta ni Ikor Usap. Grabe, si katawa na, mas tumakan, mga idol. Okay, sige, dapat may request din, mga idol, sa mga ubang request din. Kaya sa sayon sa'yo, dulo, idol. Sige, sa mga request kong song, idol, okay. Tutulungan kita by Ruel Cortez. Cirilo Deni, listening sa imo programa while na duty, diri sa Tri-Ace Trucking, sa may naalad, City of Dangan. Dito, ko kumulo rin, tutulungan kita do. Kuha siguro kanong tapulan mo di siya guro di siya guro matabang mga idol. O saan yung sa? Request ko kanta Through the Years by Mark Carpio si Vince Torimocha ni. Nani bagong version sa Through the Years do? Wala akong kay version sa di ko kabaro aning kay Mark Carpio do. Kakuha ko kang Kenny Rogers ta. Okay ta? Kenny Rogers ta ha? Okay. Through the Years. Okay, muna lang kayo. Sige. Okay, sige. Before ta mag-commercial break, mga idol, kayo may buhol na ba nila? Okay. Okay, here we go. Okay. Butuyok man. Ajarah. Sige. Atani paminan, mga idol. Here we go.

yon. Okay. Sige, sige, sige, sige. Before ta mag-commercial break, mga idol, kay murag hagaw ho na kay tigog ni Kulasido, mga idol. Jarabe, at sa ning, naay may nasabi niyo sa. Salamat, idol. Dalipay akong bana nga nakadungog sa kanta. Ah, okay. Uy, blima. Paksit kay idol. Okay. Naay mga nag-request din, pero di makikaw kabaw sa inyong kanta yung request dali, idol. Basit, si Dula na ako, si Jans na o si Wings, kabalo ani kay sa ilam na yung ka-level. Okay, sige, go. So, before ta mag-commercial break, mga idol, Mukabi, nanonto din na ba yung mga nag-comment? Okay, so, before ta mag-commercial break, mga idol, napatay na yung nag-request din, mga idol, o kuan. Oy, hello! Oh, mayang pawinaw, i-greet me ni Joe, oy. Thank you for listening, si Joe o si Idol Mikey. Sana lumang ikaw, punta ani. Uy, ang birthday girl ba din eh? Okay. Daganan ko skanta do. O say, katong 3 years. Okay. Salamat kini mo, Idol Mikey. I-greet me ni Joe. Okay. Hello mo na, Joe. Do. Salamat sa pagbuhin do. Og ni Idol Mikey. Thank you very much for tuning in. Ato ning kantahan do sila. Kaya silang duha. Baby. Ara. Para ninyo ning duha, ha? Okay, kani lang. Aha. So, para nini. Giga nini. Si Joe mo. Para ni Joe. Adili, si Joe may para nagkanta ni para ni mo. Okay, para ni mo ni Idol Mikey ha. Here we go. Sige ha. So, in behalf ni Joe, ako ay nagbutbo sa kanta. Okay. Here we go. Para niyo ning duha, Idol Mikey og ni Joe ha. Salamat daw. Here we go. Sakto ba ni? Di ni mo. Sige, kali sakto ni. This will be my last song before sa commercial break. English.

0: Oh yeah, break it down, yo. Oh yeah. Okay, again na, may pagpuminaw ni Idol Mikey o ni Joe. Thank you sa pagpuminaw do, Paksit. Mga Idol, may inabuhi sa kadali Idol, para ito mga Paksit din mga Idol, okay? Mabalik ko mga Idol, igoman sa itong pipila ka mga pahinom dom. Oras sa IFM, alauna 52 na.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
6: Hoy, my dear. Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Hoy, correction. Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
7: coffee, laundry soap. Ang ray na sa labada.
8: Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
9: Mami sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tulura ni kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
10: Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
11: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
10: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
11: Apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin' Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
10: Mari, mantay usa si baby ha, arisa.
11: Hoy, asa man ka?
10: Mamalit ko og daghang Lumpin' Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
12: Lumpin' Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa.

0: Plemex Forte Lagundi in capsule.
1: Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
5: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
6: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
7: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
6: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
10: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. By powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
12: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: My budget? So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulog na pati sa sugar.
2: DTX 500
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Gantung Marco DTX 500 kaya nga akong ugang nga Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
5: 93.9 IFM papugnan pa ni
6: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing galing mo smart 2 smart dishwashing paste ko
8: smart 2
7: pritong ulam na masebo plato at kaldero
8: smart
7: tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling galing mo
8: smart dishwashing paste,
6: heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at eye, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
14: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
15: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na drong. Mapugnan pa ni! Ay!
17: Hawak mo ang beat, hawak mo ang
18: Idol Movie
3: DJ.
18: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mugitik. Idol, Mami Tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
19: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
21: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
22: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
23: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
24: Ang market man on the run, Idol, B.
25: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
26: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
27: Ang idol nga white corona, inday na bina.
28: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
29: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: 9.
1: Katawa, hilak o galingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o ayko.

0: 만 바네.
1: 안 사람 막히니 아로 가베 아이돌 비나고 가세 앙 아이돌 공 FM 93.9 IFM.
2: 와 시락 옥깔링아원 가낭단한 나아스 Dear IFM.
3: 앙 모하탁 옥 콜로르 세 인용 카하포논 앙 콜라이 듀오 콜라스 옥 아이코
4: 93.9 IFM. Pugar pa ni Maidor. Ito oras alas 2:31 na. And welcome back mga idol sa Dear FM jamming session mga idol. Unya, sa mga nangutana mga idol sa resulta sa swerte sa alas 2 mga idol, 112 mga idol, okay? Sa alas 2 sa hapon, swerte result 112 mga idol. Paksit? Oh, last night.
0: Paksit.
4: Last night ang kwarta mga idol. Okay. So, balik na. Dati mga pa-shoutout din. Ito sa nga basahon, B. Oh, hello din ni Renato Salahog. Okay, do. Iibig kita. Tag-as naman kanyang yung mga kanta. Do, kanam. Ako din yung basahon yung mga greetings. Do, kaya parang purag pagaw-pagaw naman yung kulasi do. Eh. Parang husky naman kayo. Parang tag-iro kanyang husky. Okay, and then, mayong hapon idol taga Barangay Kabangkalan ni mo request kong song sana ay mahalin mo rin ako. Salamat butang ito ano ta ang kasi kay mayro sana ay mahalin mo rin ako kasi singer do. Okay, ang sana ng utana ha si Sel sa Cordoba ng utana sa alas 2 nga swertres 112 dola 112. Okay, napay lang yung request sa mani ha sa uban wala ka nang sayon-sayon inyong request doon. Ang usap natin, keep on loving you. Takas sa kay Respirano. Wala ka na mga mubo-mubo gamay doon. Kaya kung wala gido, ako ni pagkatang sa Justin. Excited din mo lo. Ikaw na kanta dyan, eh. Justin, may mga kanta nila ng mga idol. Okay, sige, naya pa. Ah, kay tungod mga idol. Kay Husky, kay Utingog rin mga idol. Nakunan ako, nga atong katawan, mga rak-rak lang sa tabi. Arita? Mga rak-rak sa tabi. Ay, hindi, rak-rak. Rak. Okay, arita sa mga OPM rak, beh.

enggak lah. Masa memang akan tersenyi apa nih? Ah, kare. Sige, kare. Ato ni kata mga idol, so pasisya kay mga idol ako nga dili kin ako makanta inyo mga request dol. Hadlok kay mga pagaw gyud inyong kulasi dol. Ato ni paminaon. Para inyong tanan idol.

0: Okay, mga idol, tumunos. Alas 2:42 na mga idol. 43 na yun. 2:43 mga idol. O niya, mag-inabuhis na ka din. Pero balik ko mga idol. Ikaw mga pahinom ng busa. Chill sa mudiha.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: 93.9 IFM.
3: Pampugnan pa ni eh.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na sitiscan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
10: Makabuhay.
11: May buhay sa makabuhay.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar. TTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
18: mayong adlaw mga suki natong tigtaminaw. Kawo ba nato karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pud ang bagong produkto iBoy Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: My budget.
22: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Pampugnan pa ni.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon hingsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Wesh! Non-stop allergies, ang solusyon.
13: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka, nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: FM 방북난 빠네
1: 두홀 시고 하와 아가 Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.

0: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bangong kumakapil sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM.
5: Tampugnan pa ni! Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
7: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
5: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang sarap makinig araw gabi, idol din niya ko kasi ang idol kong FM
15: 93.9
14: IFM.
16: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
17: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
18: 93.9 IFM. Mapugan pa ni. Welcome back mga sa Dear IFM jamming session. Sabadron, July 11, 2026. At ang oras, alas 2:54 na mga idol niya. Ato ning i-shout out me ang Lemel's Prawns and Crabs. Salamat kayo Lemel's Prawns and Crabs. Yung request siya ko ano? Lak-lak by teeth. Ah, daghan pa di ay. So, teeth. O, gusarap to. Wala na yun. Postiso na yun, my idol. Okay. Lemel's Prawns and Crabs. Si Idol Limwell. O, Melanie. Ito, Idol Melanie. O, yalang anak si Lemel. Okay. Bago ba to? Sakto ba ako pinili? Bago? Lemel's Prawns and Crabs, okay? So, mga idol, wala ko yung oras. Yan din mo sunod ang mga idol, si Idol Chixie, ang Chikadurang Sexy, mga idol. It's gonna be 3 to 5pm. And then 5 to 8pm, ang IFM Discoral. Na, nasa iyo, Jan Snow, diri, Jan Prats, no? IFM Mixers, DJ Jan Snow. Kisa ba, si Let po, no? Ang Chong ng Bayan, DJ Let. O si, apil si Ninyo Mulak, Vance. Wala. Dore, okay. So, mga siya, mga idol, si... inyo magkaubad sa IFM Discoral karon alas 5 to alas 6 alas 8 of course si Idol Dubs and then IFM Mixer DJ Jan Pratsno og ang Chong ng Bayan DJ Let mga idol. Okay, so muna mga bye bye song mga idol ha. I requested this sa Lemel's Prawns and Crabs mga idol ang kantang Laklak. So ni maminawan be Bunal. Rocker, maybe, you know, sponsor, rocker, you know?

0: Okay, mga idol, busunod na mga idol. Of course, ang chikadurang sexy idol chicksy para sa IFM pata sa hapon, Sabado. And this has been KULAS, Kasi na saying, my heart belongs to you, and your heart belongs to IFM. 93.5 Cebu, mapugan pa ni adios, nga amigos, happy weekend!
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: 93.9 IFM, mapugan pa ni!
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: TJX 500! Mapali ang mga butika.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni!
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
5: Seth, health testimonies.
4: Health testimonies.
5: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brog pimenting, kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. kalakasan.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
24: 93.9 IFM.
25: Non-stop allergies? Ang solusyon.
26: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
4: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
3: Ay, mao ba? So, kay Paul, naka sa latest songs.
4: Ah, hasta magani sa latest nga balita? Issues, chika, o daghan pa?
3: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
4: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
5: IFM balita sa hapon.
6: IFM balita sa hapon.
5: Lunes, hangtod sa Sabado.

93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol. Uy, kumusta man ang atong mga idol din hang dapita, labi na sa mga naa sa south nga bahin. Okay, mangno lang daan ha. Amping-amping sa kadalanan, idol, labi na nga naipahigayon karon nga dakong konserto diha sa kuan South Road Properties. Hingpit na ba yung gibuksan ng SMC Side Arena? O karong adlawa, idol, di natin kalimod kay, I think, kay Balu ang tanan nga karon ipahigayon ng concert sa Bini. Dugang detalye, kabahin ana, unyang taod-taod sa itong IFM Balitang Showbiz. But of course, ang mga idol na to karon sa adlong Sabado, mix man yun ang atong mga emotions sa entire week, mga idol. Uy, kay, di natin kalimod ha, daghang kayong nahitabo, ano? Daghang nahitabo sulod sa pila ka adlaw lamang, idol, no? Gikan sa kana bitong pagbunok sa uwan tungod sa dala sa habagat, tungod ra pud sa pag-intensified ni bagyong Inday, no? Unya tungod pud aning kaning kanlaon nga eruption karon na napoy gi-monitor ang PVOX tungod kaya sa Luzon ang mayon pud susano ko idol dili nato ikalimod nga daghan kay mga panghitabo sa tung nasod unyang taod-taod atong siren ng mga balita, balitang lokal, balitang nasyonal ug uban pa mga idol. Mo nang standby gitas kanunay unya ubay-ubay gid in town ang mga idol nato, no, nga hingpit nga nangandam na para sa atuang unsay ngana ni idol Kalingawan, das Bini concert, idol. Na ako'y best friend na niuli gikan sa laing nasud, idol, unya mutanaw siya karon. Oo, ang Bini nag mutanaw siya sa Bini concert, may problema dol pero wa jud mi magkita, muli lang siguro ni siya. Shout out ni mo beast. Oy, ikaw gid beast ha. Kung best friend, idol. Sige, jud kong katawa kay. Di jud mi magkaabot. Di mi magkaabot dol pero igabot sa kaning kuan. Concert mo tanaw jud ko na siya. Nana gid na dol. Hira gid feeling dol kana bitaw idol, P-pop idol ni mo dol. Lahi lahi magitag mga idolo, no. Ya ako vocal kay ko aning mo support ta sa atong mga P-pop kay ngano. Mo man ni ang future of the music industry. What future of the music industry? Oh, vocal jud kay sa idol, vocal. Vocal jud kay sa idol chick si Ana dol kay ako fan man pugod ko og ganang P-pop, no. Do igsuon lang po ni sa P-pop ang Bini sa mga nations girl group, sa mga girl group sa Pilipinas, mugid pud na sila pero sa kaning pioneer gaon na sa at least for this generation kay na ano, may mga P-pop sa una good ang gaon na karon generation namo. Namo generation namo, my god. Ang SB19. So, mo na fan ko. Kabaw ko sa feeling aning mga concert goers. As in, excited kayo. Dili ka katulog. Mixing right now. Anong na-mixing naman ni Dring Tapit? Dili ka katulog, ana, idol. So, sa mga fans, sabi ni kasabot, ragi ko sa mga sentimento dihang Dapita. Kay kanang lahi ragid ang pamati, ana, idol. Uy na, sahay, makulbaan ka. Hala, ang pila, ang linya, ang paghuwat. No, inalagi na. Lahi ragid ang feeling sa mga concert goers. Labi na, una kini, sabi ni, nga sila gid ang mibukas sa SM Arena, si SM Seaside Arena, no? So nya na amang guy sigsubuan nga member ang Bini, si Bini Aya, which is kakita bay ade ko anak ni Bini Aya, idol, pag bike ko naman na siya dito dol. Nag-host ko dito niya. Where, as if lagi na idol chief si ba? Wala, kintahay, wala ra ko na ko na bother. Pero na dito si Bini Aya di ay sa unahan. Nagtanaw sa audience. Pero wala na ito gikuan niyang iyahang private time. Kay private time ang gusto niya doon. Pero ako lang ma-share kaya na naman sa online. So, ipo, as in, na dito si Bini Aya, oh, nasa sa audience impact doon. Itong mga higayon na. Audience impact. Pero karon mo perform na gito si Bini Aya, idol. So, unya, detalye ka ba, hinan ng Bini, no? Mga konserto niya naman na sa SRP, so sa mga naiplanong mabiyahe sa South, to be specific, naabay ay mga road closures, or shall I say, dili road closures, truck ban. Ato nang hisgutan o niyang taod-taod. O niya, syempre mga idol, sa mga listeners nato kanunay, no, daghan kaayog mga idol nato nga naghisgot pag mga nagkadaiyang balita. Okay, nga nung gihanga ko idol chicks. Pero salamat kay idol ha, kay nakarealize yun ang idol chicks. Ito ganina nung dito alas 4 nagkuyog dol, no? Hello, hello.
Ganina alas 4 nagkuyog ta kaya ako may nilingkod sa nga ni Idol Boyki sa IFM Banguna. Unya ka uban ako sa mamitik ganina unya si Idol Tweety ang ato apong digital idol Kenny and ato ang UP Cebu intern si Main Marmol o di ba bongga ka day bongga ka day sige lang itaas ang kilay. Unya anak ka ng kuan pod idol paghuman ni IFM paano balita sa buntag segment ko sina sa IFM niya. Karoon na po ko diri. Salamat kay Dol. Madjoy mo na puliin ako dun, ha? Salamat. Ay, Jod, ana, Jod Dol. Ipadangat inyong mensahe, be. Kay sa mga gusto din hang mupadangat silang mensahe, be. Ang numero 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Unya, unyang taw-taw ng mga balita tong sayra ng mga latest balitang lokal, balitang nasyonal o even regional sa tuang IFM balita sa hapon sa adlaw Sabado. Kini si Idol Chixie, magpadayo to sunahan mga idol. Diri lang si 93.9 IFM kini ang IFM balita sa hapon Sabado.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: Ang oras, gepod ka ninyo sa
3: Liveride Pro.
2: Protection sa atay.
3: Liveride Pro.
2: Naisili marin.
3: Napag-i-multivitamins.
2: Mag-liver up na ta.
3: Uban ang Liveride Pro.
4: IFM. Balita!
5: Ikaw ba? Tidjit ko katuo nga wala na kay kwarta. Kaya ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nag-korea lawas mo. Ang potente, happy ka. Pabungan pa ni...
6: Sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw sip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
13: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
14: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
13: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
14: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
13: Uh-huh.
14: Nagtulong talaga.
13: Oh, hindi na sumasakit.
14: 100% to.
13: First name po ninyo,
14: Bernardo Bailoses.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
17: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
19: Naka-Empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
21: Empress Shampoo for impressive hair.
22: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
23: Ayaw gani pangilabot. Gidisiplinar na ako ning imong anak.
24: Nobel. Nasakit na ang bata ko. Ay, agay, tay, agay, tay. Tay, agay.
23: Pag-ilubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
24: Noel, dili na maayon ang imong gimo.
23: Haydi mayo, kiliang angay ka nimo.
25: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
0: Kini nga Radio Plug, hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam, Pilipinas.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
2: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
3: Ang keratin na may plus.
4: Hi, I'm Sophia, Francis Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen stress, ganda mo, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: May budget.
30: So-so.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Said. Health Report.
3: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Non-stop allergies? Ang solusyon!
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus!
11: Yo!

0: 能干干又你告别的地心干发了三个那也分不到不落
1: 萨瓦丽塔阿杜杜干爱豆的歌 on IFM
2: 93.9
3: IFM Balita
4: Ang chika dorang sexy Idol chiksi
3: IFM Balita
5: Lokal ug nasyonal
6: Mao kini ang IFM
3: IFM Balita

0: Headlines karon.
1: Mga idol, pizza 11 sa buwan sa Hulyo 2026, adlaw nga Sabado. Kini si Idol Chicksy para sa IFM Balita sa hapon Sabado, atong headlines karon. IFM Balita. May padala ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mental health team, aron makatabang sa mga biktima sa earthquake sa Mindanao.
0: IFM Balita.
1: Sa laing balitang lokal, temporary track ban sa South Road Properties karong adlaw gimando sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
0: IFM Balita.
1: Mga flights kansilado tungod ni bagyong Inday.
0: IFM Balita.
1: Sa laing balitang nasyonal, mga kaso ni Senator Marcoleta usahon.
0: IFM Balita.
1: Ug sa balitang nasyonal, bulkang Mayo ni buga ug lava.
0: IFM Balita.
1: Atong sayra ng mga detalye ning mga balita ani ana atong IFM Balita sa hapon Sabado. Sa balitang lokal, idol, may padala ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug dugang ang mga hinabang sa komunidad sa Mindanao. Pinaagi sa pagpadala og mental health og psychosocial support team, kinihuman usab nga nakahatag na pud og 35 milyon pesos sa pinansyal nga ayuda ang kagamhanan sa mga apektado nga lokalidad og uban pang government units sa Mindanao. Ang mental health og psychosocial support team sa Sugbo o sa Cebu Provincial Health Office, kauban ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development, gideploy sa Sarangani Province para makahatag og serbisyo sa psychosocial intervention or interventions sa mga survivors sa nahitabong earthquake sa General Santos City, Sarangani ug uban pang bahin sa Mindanao. Samtang sa laing bahin, idol, sa balitang lokal gihapon, gimando sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang temporary track ban sa South Road Properties kun SRP karong adlawa, Sabado, Hulyo 11, 2026. Subay kini sa Executive Order or EO number 085 nga gipirmahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival tungod na usab kini sa pagpahigayon ug sa konserto sa South Road Properties. Ang track ban magsugod alas 4 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi karong adlawa ug ang maapektuhan nga dalan mao ang musunod: FB Steel Road, Cebu South Coastal Road, SRP Bypass Road, El Pardo Road o ang South Road Properties Back Road. Subay ni inigipasabot sa maong kamanduan na ang truck ban alang lamang sa six-wheeler trucks o mga dagko nga cargo vehicles. Wala usab labot sa truck ban ang emergency vehicles, utility service vehicles, hilabi na sa panahon sa emerhensiya o mga government vehicles, lakip na ang mga sakyanan nga nagdala o mga essential goods.
0: IFM Balita.
1: Samtang anita sa balitang nasyonal.
0: IFM Balita.
1: Pipila ka mga flights sa kansilado tungod sa presensya ni Bagyong Inday nga na international name nga Bagyong Bavi.
0: IFM Balita.
1: Kansilado ang mga flights karong adlaw, mo kini ang mosunod PR336/337 Manila to Shanghai nga naa sa Manila. Samtang alakip ni ini ang PR890-8/891 Manila Taipei Manila. Lakip usab ang PR896/897 na Manila Taipei Manila. PR462/463 Manila Busan Manila. PR438/437 Manila Nagoya Manila. PR426/425 Manila Fukuoka, Manila. PR434/433 Cebu, Tokyo Narita, Cebu. Lakip sab ang PR408 Manila, Osaka, Kansai. PR432 Manila, Tokyo Narita. O PR428/427 Manila, Tokyo Narita, Manila.
0: IFM Balita.
1: Samtang sa laing bahin sa balitang nasyonal, idol.
0: IFM Balita.
1: Nakuhaan og footage ang nahitabong lava effusion o pagbuga og lava sa bulkang Mayon gikan alas 4 11 sayo sa Kabuntagon o ganihang kadlawon hangtod alas 4:40 sa kadlawon adlawng Sabado Hulyo 11, 2026. Mao kini ang ika 187 nga adlaw nga mihimo og effusive or effusive eruption ang bulkang mayon nga nakamugna og grabe nga kahaya gumikan sa lava flow, pagtayog sa mga bato og dugang pangpag-alburuto. Ning kasamtangan giisa na sa alert level 3 ang bulkan na diin hugot nga gipatuman ang 6 kilometros nga permanent danger zone. IFM, samtang sa laing bahin, idol. IFM, atong hisgutan ng issue ni Senator Mark Huleta. IFM, nitugot ang Sandigan Bayan 3rd Division nga i-consolidate o ihiusa ang kasong plunder o paglapas sa Presidential Decree No. 46 nga naa kaniadto sa 6th Division batok ang Senador Dante Marculeta. IFM, kini nagpasabot nga mamahimong joint trial na ang hearing sa susamang kaso. Kahinumduman nga uban sa senador ang negosyante nga si Joseph Espiritu sa mga akusado sa kasong paglapas sa PD No. 46. IFM, balita. O kadto ang naglangkob sa ato mga balita karung hapuna. Kini si Idol Sexy. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita, tataka IFM balita, idol. Samtang kini ang ato ang IFM balita sa hapon, hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes, pinaagi sa sakong diet og exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa adto na sa pinakaduol nga drugstore butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM, idol. Alas 3:44 na, dugang sonata. Atong IFM balitang showbiz, uguban pang hisgutanan sa atong pagbalik. Kini si Idol Chixie para sa IFM balita sa hapon. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita!
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: That Time Check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
0: IFM, balita!
5: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman isa, 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.
5: Oh.

0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug pagpamhinod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadul ng butika sa Yunga.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
13: sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
3: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
0: Idol! Suertres Results! Alas dos! Uno! Uno! Dos! Idol! Nakaigo ba?
4: Sab-

FM. Balita. Shoo!

0: 93.9. Mapungan pa ni Idol Chicksy ni Dola. Ba, Chicksy? Maoka, Chicksy. Maoka, dira. Oo. Gikasapan ng kaugalingon no, ni Erdol. Nga no, ma, Chicksy? Yun sa may nahitabo. Mauna di, ha? Binakog ako nang nasave. Wala pa di. Ay, ako tayo pakita ninyo online, Idol, ang atong IFM Balitang Showbiz. Kaya, syempre, Idol, no? Ato sa ning effects, diri, Idol, ha? Kaya di pwede, di mahimo, Dol. Uy, nga di na tayo pakita ang atong kuan, uy, hulagway, Idol. Kay, timing kayo ni, uy, daghan na kayo na trending topic na ni Sugbo, Dol. Kay, syempre, karong adlawa, sama sa kong giingon, Idol, gipahigayon ang konserto sa Beanie, mahiwagang salamin. Oh, tara, okay, okay na. Okay na, Dol. Okay, ang Beanie Idol hingpit nga mapahigayon sa ilahang Signals Concert or Beanie Signals diri sa Sugbo. Sila ang pinakaunang grupo nga mo-perform or artist nga mo-perform sa pagbukas sa SMC Side Arena. So last year, i-anunsyo man na, in fact, Surti Amri, ani Idol Kenny, ito Amri dito atong digital head, Idol. Sana all! Oo, oh, chikahin mi Idol Kenny, ang sa'yo mong favorite nga performance, ha? Kay kung magiging na siya good, ang Idol nga Beanie, Idol Kenny, o bagay rin siya dito, kay Beanie, mala siya dito, binibirot siya. Pero bitaw, Idol, ang usa ka member sa Beanie Idol nga si Beanie Aya, nagpasalamat no sa mga Sugboan nun sa gipakitang suporta, Idol. Kini si Beanie Aya, Idol, taga-Lapu-Lapu City ni siya. Uniya, usa ni siya sa mga member sa Nation's Girl Group nga Beanie. Hingpit nga ipasalamatan ng mga Sugboan nun sa init nga pag-suporta sa ilahang grupo o sa paghangop sa ihang pag-uli diri sa Sugbo. Aba, samtang na ipipila ka mga fans nga medyo nakahilak po, Idol, in relation to the concert kay namang kansilado nga mga flies. Di po nato pwedeng ikalimod nga na yung mga pag-usab sa dagan sa panahon hinungdan sa mga canceled flights sa mga kasikbit nga lugar diri sa Sugbo. So, actually, every fan, ma-heartbreak dyan. Kung ako po na silang lugar, makahilak po ko. Pero nonetheless, magpadayon ang konserto sa Beanie. In fact, karong hapuna na mga hulagway no nga nanggawas online and even sa atong page pwede mo bisita IFM 93.9 Cebu sa first hand updates sa concert sa Beanie diha sa SM Seaside Arena. Beanie, ah, mahiwagang salamin, mahiwagang salamin, salamin, salamin, salamin. Bitaw, Idol, oy onya, best of luck ha. Again, gibalita na ko ganina ang track band. But when na nagpasabot nga kunay track band dili huot ang dalan. Mo ganing gitrack band kay medyo huot na gyud ang dalan. So magamping unya sa mga mo biyahe kung makalikay mo sa SRP kung dili inyong direction dili sa konserto then try mo sa inyong kanang pag-study sa inyong ruta para di mo mahuot sa kadalanan, ha? O di mo ma-traffic sa kadalanan. Padayon ta sunahan ay do sa atong pagbalik atong weather update mo na tong IFM Balitang Showbiz. Standby dire lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni A.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS IFM Balita.
3: Horas ka, guapa. Million ka, ayaw sa uyab. Uy, pagpungan ba ni?
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need to rinse for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
24: Mama Mia, here I go again.
25: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: 93.9 IFM.
26: Pampugnan
16: pa
26: ni! Non-stop allergies? Ang solusyon!
27: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Alco Plus, Alco Plus!
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: E-shield.

0: 93.9.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
1: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon.
4: IFM Balita sa Hapon.
3: Lunes hangtod sa Sabado.
5: IFM Balita
6: ang chikadorang sexy idol chicks.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: IFM Balita Weather.
2: Maayong hapon, Sugbu. Ano yan atong IFM Balitang Weather? Pizza 11 karon sa buwan sa Hulyo to Dismail by Tisay. Sa itong paminawon, ang latest update sa lakad sa panahon, gikan nanukad sa pag-asa makta na itong weather specialist, Ma'am Ana Dumdo. Ma'am Ana, unsay latest?
3: Yes, ma'am. Mayong hapon and makita itong latest weather update. And just information bahin sa Typhoon Bobby na kini sa 680 kilometers north of Itbat, Batanes. Gawa sa area of responsibility, nagubiling na sa 140 kilometers per hour yung maximum sustained winds. Gustiness na mabutong 170 kilometers per hour. Inagaling kinita northwestward sa gikusgun nga 40 kilometers per hour. Ang trap na ini nagapiktan sa may Batanes and Buyan Islands. Lembahin ang hanging habagat at ay nagapiktan sa Timbuk Natsud o nakapadala o mapangalawang kalangitan nga doon at chance na sa mga katag-katag na pangulan o mga thunderstorms. Parayan ang mag-monitor and mag-atang sa mga rainfall warnings and advisories ginaiso sa pag-asa. Sa hangin o sa kalagatan, ang Central Visayas makasinati o kasarangan na hangin na higikan sa Bagatan, natanan sa Batangas Sagpan o katong kalagatan kasarangan sa mga pagbalot. Disubo kadagatan na ay pagtaob inig alas 8:30 sa kabuntagong uma. And ang temperature forecast posible na sa 25 to 31 degrees Celsius sa kumaadlawa, haring adlaw mo salop alas 6:00 inig hapon. Maka natong latest weather update, kini si Ana Dumdum and maayong hapon na lang sa nama.
2: Ma'am Ana, sa dili pati kahingpit buhian, ma'am, para ugmang adlawa, so posible paghapon ni natong masinati ang pag-uwan-uwan ugmang adlawa, Domingo?
3: Yes, ma'am. Makasarating nga kung mapangalang kalangitan tungod ninyong hapagat.
2: Okay. Daghang salamat atong pag-asa weather specialist, Ma'am Ana Dumdum. Thank you, ma'am. Sa imong live update.
3: Thank you,
2: ma'am. Mokato atong IFM Balitang Weather karong hapon na mga idol. Kini si Idol Chixie. Dugang sunata sa pagbalik sa programang IFM Balita sa hapon, Sabado. Stand by oras sa IFM. Atong oras, mga idol, alas 4:22 na.
4: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
7: Mapugnan pa ni
8: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
10: Tampatang Lagundi Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
14: TV
7: PXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: My budget, so

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM Balita.
3: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Mapugnan pa ni.

0: Tuho, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka pala sa anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Papalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio,
8: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa bunta.
9: Duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang.
9: May alibyo na.
8: Pag 1 month kape.
9: Naayo na ako.
7: DTX 500! Pabali sa mga butika.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
17: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong. Sa ng Charm!
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
18: Pangong kumakabloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
20: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
21: Ganun po?
20: Ana! Oh, lying pose na pod.
21: Okay po.
20: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
22: Dugay naming nag-ilis, direk.
23: Ngad to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
24: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
25: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
26: Lamit mag-rice, energy pop.
20: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
27: Non-stop allergies? Ang solusyon.
28: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
29: Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
30: Alco Plus, Alco Plus.
31: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: iFM Balita.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: IFM, mapugnan pa ni Sus. Excited naman kayo nga magpaki-AKI ang ato ang mga IFM mixers, oi. Mara lang gini sila kung nabasa sa uwan. Mara kung si, gini sila nabasa sa uwan doon. Napiksa na guno sila sa tubig sa aircon. Bitaw, oi. Idol, kaning Let, oi. DJ Let, og si Idol Jon Snow. DJ Jon Snow, unya, makauban nyo kauban sa Idol Dub sa atong IFM Discoral. Pero mga idol, so di patahingpit nga mo bat si bat. Aba, na ako'y suggestion ninyo kung mo okay na gani ang panahon mo, lurang na gani panahon mo, balik na gani siya sa iyahang pagsidlak ang haring adlaw. Idol, no, pwede rin kita mulaag, idol, sa northern part of Cebu. Sa mga gustong kanabitaw nga maka-experience, so bago na po nga scenery or dagat nga inyuhang kanabitaw nga makaluling hayaw mo, idol, akalaom sa luling hayaw, oi. Ngano ni Apir ba ka dyan, so kahuna-huna ka dyan, so nga muna yung pamulong dyan, no? Luling hayaw. Laong kayo nakatawa, Miss Jon Snow, dere, oi. Nagdapagin siya saging. Baw na sa dagat, pwede ra. Ha? Katulon na? Okay. So, sa mga gusto din hang mulaag, no, na ay hidden gem sa Northern Cebu, diha sa may habig sa Tagbuwana na Borbon, Cebu. Pwede mong mo adto sa Osaka, maanindot nga beach din ha sa Borbon. Kung ganahan mo, idol, o kung mo okay na ang panahon, bisitahan ninyo ang northern part of Cebu sa Borbon. Pwede mong mo adto sa Tagbuwanan Beach Resort. Pwede ninyo i-search pinaagi sa ato ang mga kanibitaw nga map or apps, no? Sama sa Waze o Google Maps. O niya, kung gusto mo mag-commute, syempre, gikan sa Cebu North Bus Terminal. Sa kailan mong bus, paingon sa Borbon or Dakbayan sa Bugo, magpa-drop lang mo sa Barangay Tagbuwanan. O niya, maghabal-habal. O niya, padung sa Maong Resort. Timani, idol, ha, sa atong pabisita o mga lugar, di na to kalimtan. Na ato apong respetuhon ang kinaiyahan, pinaagi sa paglimpyo sa ato apong mga dala. Dili ta magbiya og basura og sa kanuna higugmaon nato si Mother Nature. Tungod kay sila lang pod ang ato apong pasalamatan, no, nga maka-relax pud ta sa maanindot sa nature, idol, or sa kinaiyahan. Ug alang usab sa pagpreserbar sa mga sunod na henerasyon. Mo na ang ato ang i-travel na din ako maglangan, idol. Musunod, idol dabs. Unya, salamat kay sa pagkigubon-uban, idol, ha. Kay di kay mo tantong mingawon jud na kurundol. Nga na mingawon mamo nga gani. Kani pila na matak ng mga adlaw nga nag-uban ya buntag hangtod gabi ila. Oy, gabi jud pagbahala to sa usag sa hagkobi. Diba? Uy, mapasalamat jud ko, ha. Unya, sa dili pa sa day ko mubuhi. Shout out sa mga idol nato din, ha, nga mipadayag sa ilang mensahe sa aton text line. Si Jess Maroney, may hapon din, ha. Anagi hapon ko naminaw ni mo. Dili jud ko, mibiya ni mo. Uy, mingawon jud ko lang ko. Yawang! Dili jud siya, mibiya na ako. Mingawon jud siya! Agoy! Oo, salamat ni mo, idol. Unya, sa mga naapod sa Facebook Live, uy, shout out ninyo all. Thank you all. Love you so much all. Masang good. Love you so much all. Salamat kayo, idol, ha. Kanunay ninyong pagmahal og suporta din sa ito ang 93.9 IFM. Floor Basok, permission ni Mutanaw sa live. Floor Basok.

Sok, John Roof Umayan diha sa Awihaw, Toledo City. Dol, kumusta mo sa Toledo, Dol? I hope okay ramon yung kahimtang din, ha? Michael Bintoy, adlang Sabado, nagpa-shoutout. Guido Family, Edson Marlene Villar Hermoso, diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Oh, request siya, mapa by SB19. Okay, thank you so much. Hindi na ka-place mo request, Dol. Iniglunis na lang, sa gabi na ay request. Ipadangat na, Idol, ha? Unya, og mga adlawa. Basta lang og mga adlaw, ha? Atangi diri lang sa 93.9 FM. Atangi. Idol Dubs, musunod na. Idol Chicks, yung pahuway sa Idol Chicks, Idol. Uy, papahuway sa Idol Chicks, Idol. Kamu ba? Ay, di man kayo mo tanto mingawon na ako, good. But basta lang. Masunod, Idol Dubs, programang IFM Discoral. Kauban na nga ito ang IFM Mixers, DJ Let, DJ John Snow, coming right up. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni.

0: This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: IFM, balita!
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa radio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Dito tayo sa satiyan, dito siya acidic. Dignahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakalayuan sa itong paglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
13: Hello Washi.
14: Hello Mommy.
13: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
12: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
9: Mama mia, here I go again.
1: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterford Cebu City Hotel and Casino.
20: Tickets available now at SM Ticket Outlets and online.
21: You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan
3: pa ni. Idol, mayong hapon kaninyong tanan. Adlaw karon nga Sabado mga idol, lapit sa 11 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Masya tong buhaton dol, kay tugno-tugno man ang panahon, magpasingot adol ha. Unya ratong baso dol, tataon na lang. Magpasingot sa taha, kay kauban natong mga gwapo karong hapon na si DJ Let o si DJ Jan Snow. Mo'y muhatag na ito, nindot ng mga kalihukan na karong nga hapon na. Pasingot na dula, kaya atuan ng paningkamutan nga. Kung batay kita, permente ani, kay para layo tas mga kini mga balatian sa kalawasan. Oras sa FM, alas 5.08 na mga idol. Itong text 9092312870-1.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Game ka, Idol?
8: Game sa to, Idol!
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.

0: Ako si Jenpin Centricina, 27 akong edad, nga taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasapong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
1: Idol Mo DJ.
2: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami T.
1: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
6: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
8: Ang market man on the run. Idol B.
9: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
10: Ang idol na Bini. Idol Kenny.
11: Ang idol na White Corona. Itay na Bina.
12: Ang laagan na Pretty. Idol Pretty.
13: Ang bugoy na Good Boy. Idol Gabs.

0: 93.99 FM, ang pagpapuri mga idol. Alas 5.20 na itong oras mga idol. Again, itong text line na 0923-112-8701. Hala oy. Para sa mga nagbiyahe, diya karoon amping muli mga idol ha. Unyay mo kaagi diya sa may SRP kung nagdali mo doon kay base nung dunay traffic o diya. Kay dunay kalihukan diya sa may SM Arena mga idol. Mag-amping diya sa itong pagbiyahe. Sa mga nagsikay-sikay diya sa mga naigipang buhat. Mga idol, magpasingot anining adlaw nga Sabado Pizza 11 sa bulan sa Hulyo 2, 2026. Ronnie si Ismara idol. Nag-upan nyo ko sa imong programa Prias kang Idol Jexy nga programa. God bless sa inyong mga programang duha. Thank you. Salamat Idol Ronnie si Ismara sa may Mingranilla may pagpaminaw doon. God bless doon ha. Pag-andam na mo diya para sa inyong mga panihapon doon kaya alas 5.20 na doon nga oras. Basin o dita kakaunan ni Idol. Kanya ay nagpaabot doon lang, ngayon kagkaon na diya kay sa akong taman, huwag mang yoy nagmahal na to. Magmahal na ni gasolina, huwag mang yoy nagmahal na to. Alas 5.21 atong oras mga idol, relax na mo diya kay mabalik ni karutataod doon lang, sa naman ko eh. Mabalik ni karutataod doon lamang sa tuwang pipila lamang ka mga painom doon mga idol.
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
3: Bagay ta bay? Aw.
2: Kuya Wine, mapungyan ba ni?
4: Hi, balita, suertres, ug lotto results.
5: Idol, suertres result alas 5, 8, 1, 6. Idol, nakaigo ba?
6: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bita kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labot taon anak, uy?
7: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
10: Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: sana tapay.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapaspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo, stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin plus.
6: Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.
13: So.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Alco Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
13: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
14: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
15: Ma! Si Lola!
16: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
14: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
16: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
14: Tinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na yun ang masaligan.

0: Siko, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na. Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Tas bang imo blood sugar?
8: Ato na kami diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500
7: ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: charantine,
8: gagapa mo po sa glucose,
7: visine,
8: controls blood sugar,
7: at polypeptide,
8: kapanahong epekto sa insulin.
7: DTX 500
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakatulog yung pati sa sugar.
7: DTX 500
9: ako Les Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud ka yung DTX
7: 500.
8: DTX 500 sa mga butika.
10: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
22: Ganun po.
21: Ana. Oh, laing pose na pod.
22: Okay po.
21: Laing emotions. Nice. Oh, karon, ilis mo gilim nun.
23: Dugay naming nag-ilis, direk.
24: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
25: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
26: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice energy pop.
27: Lamit mag-rice energy pop.
28: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
29: Non-stop allergies? Ang solusyon.
30: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
31: Alco Plus, Alco Plus.
32: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
34: Idol oras IFM alas 5:34 na mga idol.
35: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. AC-

0: 93.99 FM. Mapugnan pa po ni mga idol. Lagi sayawan ka ng DJ Jansnoy. Maka-otan lang yung tarandol. Asa man yung naimo sponsor na kautan doon? Dami kay ikaw kautan o niya ang iparis ba kay nununan? O niya ang kanon kay mais. Hindi pa lang tayo makaunog yung nanaano ka na ba? Na naimo maghatod ba? Makalungag pa lang may diridol, no? Samtang nagyaw-yaw may diridol niya, maglungag niya pa sila, no? Alas 5:56 sa itong oras, mga idol. Ang mabalik may kapatawad, mga idol. Hindi ko man lamang sa tuwang pinalamang kapain hongdo, mga idol.
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, wait. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,

0: Idol, oras sa FM, ala size 2 ng mga idol.
1: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
6: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni, ah.
7: Abo.
6: Alo. Ayaw, sakto ra to.
3: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. Og labi mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
10: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan og sabaan, Idol, Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
14: Ang tamis mong isi og kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
15: Ang market man on the run, Idol, B.
16: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: 3.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Hawak mo ang beat. Binang! Manihan po na muli ang mga idol, alas sa 5:23 na natong oras. And you're still with us, mga idol, ako balayaw na ito karong puna. Karong gabi yun ang mga idol, ang mga gwapong IFM mixers, DJ Let and DJ Jens now. Para sa programa ng IFM, Discoral Adlaw nga Sabado, mga idol. At ang text line, as you're 923-112-8701. Ay, kalimot mga idol, ha? Idol Dabs, full job, please help me. Kinsama na ko ang piliyon. Nga duha man sila nga kuha nga gusto. Lisod yun kayo, tabangi ko ninyo kinsama yun si cream steak or si steak ko. Piso naman ko niya kuha nga money. O, kana, biray na digma, idol, ha? Panihapon na niya, idol. Ronnie Sigismar, panihapon na niya, idol. Palitin ang utang nito, balik cheese. Alas 6:24 at umuras, idol. Mabalik mi kung totoo mga idol. Manlamang nga sa tuwan nga, pipilawang nga, kamapay ng dom, mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ba? Oh, 50 pa taas mo din na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot man ng edad nga. Mapugnan pa ni. Oh.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate na protocoveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
15: Empress Shampoo, for impressive hair.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.
19: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
8: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
9: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako si Lady Lynn Tamay Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tunay, natural, at original.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
17: Non-stop allergies? Ang solusyon!
18: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Alco Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
22: Uy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
23: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
22: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ng labunong, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
24: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
25: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
5: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
4: TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, Gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
4: TTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing Mark 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo,
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
1: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulot ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulot sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
0: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
13: Ganun po.
0: Ana. Oh, lying pose na pod.
13: Okay po.
0: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
14: Dugay naming nag-ilis, direk.
15: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
16: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
17: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice energy pop.
18: Lamit mag-rice energy pop.
19: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
1: Idol oras sa IFM alas 6:36 na mga idol.
20: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
22: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

93.99 FM, Pugnan Paborimang Idol. Alas 6.42 sa itong oras. And of course, I'm mixing right now is DJ Jams now. Maying gabi, Sugbo. Sana all. Nga pa rin hapon na oi, shout out sa mga nagpaminaw karong mga oras sa labinas, mga nagbiyahe niya karon. Unya sa dili puta mo patigulong sunaan mga idol sa mga nagsaulog sa ilahang adlaw nga tawhan karong adlaw maayong pagsaulog ha. Happy happy happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilahang adlaw nga tawhan karon. Pinagyud sa tuwang pinalangga niya nga idol no nga si idol Noy Dindo Acosta idol. Happy, happy, happy birthday, Noy Dindo Acosta, ika sa 61 niya nga adlaw na tawhan. Karong adlaw, may pagsaulog ni mo sa imuang adlaw na tawhan. Shoutout day sa tuwang subscriber niya nga nagpahipil ang skilid ba. Pamati na ako, murag gikanis dagat ba, o nakakaon na nagbisa yung manog niya, idol. Be, may nga hapon, may gabi niya, may gabi. Oga mayong pagmaniho sa tuang buutan kugihan kanang stick to one nga driver sa ilang gisakyan nga van ni Idol B nga si Idol Larry sana all na iya driver hello na lechon lumos na lechon hello Noy Noy Dindo Acosta Idol Noy wala ko andi wala sa tawagan ning Sobra Legion base na Sobra Legion ba pwede ra ipaton rin ni Idol B okay ra mong naisuwa sa mga isuwa sa mong utan. Happy happy happy happy birthday once again ni Idol Noy Dindo Acosta og sa mga Acosta family nga nagpaminaw karon. Salamat kay Idol ha sa inyong pagpamati pagpaminaw sa kanunay of course ni Idol Miss Erma Laurente of Sitio Callejon Katipunan Labangon. Happy happy happy birthday and shout out Ross Kimada. Salamat kayo Idol Hadia sa may Istaka Megalilla of course ni taga Maasin. Shout out sa mga taga Barangay Santa Cruz sa Maasin Southern Leyte na nagpaminaw sa tuang programa karong Gabiuna. Idol, IFM Disco Royal, kauban si Idol Dabs of DJ Let of the DJ Jens now. Kining mabugnaon na kagabion. Panihapon na mo diyan doon ha. Idol Babe, subscriber. Asa mo agi na pita kay magatang ko. Basin, pwede pa matingan diyan na pita sa inyong kuhan. Kanang, mudawat ramo sa may pakwis. Pakseo, pakseo diya ay pakwis. Alas 6.45, mga idol! And one, two.

0: Triple Nine Live FM. Αφού έχουμε πάμε με γαϊρόλ. Αλλά σάι, σήκεται σύγκο το μούρας. Από το text line 092-312-7701. Μπούναλ διαϊρόλ. DJ Jens να on the mix με γαϊρόλ. Προγράμμα γαϊ FMD σκορά λάτρα ογα σάπατο. Όπαν για όπως έτω νέψ. Παστηλάν. Idol B, mayung pagpaminaw sa pag sa makausap idol ha. Ako ang subscriber nga naginusara subscriber may nga po may gabi ay. Again, happy birthday ni Noy Dindo Acosta mayung pagsaulog Noy ha niya ang lechon paksiw. Ugmana lang po ugmagma. Minya to ang butang driver niya nga si Idol Larry Dola. Bantay bitaw mulingin ay mo labang ha. Kanang ayo tanaw ang batiis kanindot. At juga mo imo gitong tanaw ang atubangan. Atubangan nga agyanan ha. Kamo jo. Alas 6:56 sa oras mga idol, mo balik mino na awan lamang sa tuwang pipila lamang ka mga pinom do makulas ni do paksa.
1: IFM Disnoral. I've got a new
2: hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Oh. Mapugnan pa ni! Oh.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Mabog
3: nan pa ni. Idol oras IFM alas sa shati dos na mga idol.
4: Oras gitod kaninyo sa
5: Live Right Pro.
4: Protection sa atay.
5: Live Right Pro.
4: Na isili marin.
5: Napagi multivitamins.
4: Mag Live Up na ta.
5: Uban ang Live Right Pro.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Game ka idol?
7: Game set ka idol.
6: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol!
7: Game ni Idol!
6: Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
9: Isano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako de si Opilia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na 10 kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni ah!
11: Idol mo, DJs!
12: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig!
13: Idol, mami, tig!
14: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
15: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
17: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulakido!
18: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
19: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
20: Ang market man on the run, Idol, B!
21: Ang chikadorang sex! Idol Chixie.
22: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
23: Ang idol nga White Corona. Dai na Bina.
24: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
25: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: A las 7:25 a tu hora, mga hidroligando, text line 0923-112-8701. Sa mga wala pa ni hapon na panihapon na mundula kay hapit ng alas 8. Wala pa pa panihapon diyan. Sige, yapon mo glalis ya, mga idol. Anyways, mga idol, mabalik mi kong tatawag, mga idol, laman naman nga sa tuwang pipinalaman nga ka mga painom-loma, mga idol.
1: IFM Disnoral.
2: Ikaw ba? 1990 to 1999 kalataw sa aw. Hi, Uncle! Hi, Auntie! Mapugnan pa ni...
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Gani pangilabot! Gidisipina rin ako ni Gimong anak!
8: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
7: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
8: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
7: Hayde mayo! Kiniang angay ka ni mo!
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: My budget. So.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Puti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
15: Hush! Non-stop allergies? Ang solusyon!
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Alco Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
19: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
23: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washy!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Fried! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS!
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm!
30: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumakabloom sa Charm!
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS.

93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 7:43 na itong oras. At ang text line na 0923112870 mga idol. Good evening, idol. Request ko uga tonight, Guapo Jay Digamo from Carmen Bohol. May gabi ni mo di, idol, Jay Digamo di sa may Carmen Bohol. And of course, may gabi pag-usap ni Rune Sigismar, may pagpaminaw ni mo di, idol. Sa mga nabiyahe di, sa mga nanisikay-sikay, sa mga nanihapon, panihapon sa mga idol, ha? Ang ato ang programa nga mosor mga idol kay Spotify sa I from 8 to 10. Ang ato ang Spotify sa I mga idol. Unya padayon ta sunahan mga idol ha. Ano si kay ta sunahan mga idol kay mura gipaningot tagud ang tanan ba. Once again, on text line 0923112871. Floor, basok may gabi, idol. Si Tristan Gulay. Lorena Miranda, good evening, idol Dams. Asa na bini, makes a always minaw diri sa may camp marina, sityo Kalubihan, barangay Kalunasan. Salamat, idol, ha, sa inyo ang pagpaminaw sa kanunay. Alas 7:44, mga idol. Madanda sunahan, idol, ha, magpasingot at maayo, idol. Kay Adlaw, karun nga Sabado, pit sa 11 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2020.

0: Basta 755 atong oras, mga idol. Again, atong text na 0923112801. Unya, mga idol, mo sulod ng programa ang Spotify sa idol, ha? Salamat sa mga nagpaminaw sa itong programa, FM Discoran. Pagpapun atong mga FM Mixers, DJ Leto, si DJ Jans, no? Kada sa batong mga idol, ha? Muhatagan ninyo mga nindot ng mga musika nga makapasingot sa inyuhang mga pagbati diha nga nagkakuyo. Mabalik mi mga idol, mabalik sa idol Davos para sa itong programa nga Spotify sa Aya. Relax mo di idol ha, nga sa itong mga Facebook live viewers, salamat kayo mga idol. Sunod sa bago na po mga idol ha, God bless sa kaninyong tanan, amping mo sa kanunay.
1: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: IFM Discoral.
3: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-Empress? Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo for impressive hair.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa FM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa FM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layina drong. Mapugnan pa ni. Ey.
5: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang
6: Idol Mommy J.
7: Ang tam is mas latik o labi mo gitik. Idol Mommy T.
8: Bossman cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita ng witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
13: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
14: Ang market man on the run. Idol B.
15: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
16: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 8.05 na itong oras, mga idol. Welcome sa itong programang Spotify sa ay. Kaoban na niya po niyo si Idol Dubs, ining adlong Sabado, pizza 11 karon sa bulan sa Hulyo 2, 2026. Itong text line ay kalimot mga idol, 0923112701. Kumas itong pagpasingot dol, arin na po sa pagmaoy na po dol. Maghatag na itong inspirasyon ng mga musika, makapabalik lantaw sa mga kagahapon, o siyempre makahatag o kaligon diha sa relasyon. Sana all na'y karelasyon. Here's our first song for tonight, mga idol, from Jessica Sanchez. And I am telling you.

0: Spotify sa Ali.
1: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, be. Mabungan ba ni?
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-high period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress.
9: Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI dud. So,
15: sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
16: tulo pod ka kapsul sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang sakit.
16: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
15: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus.
19: Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget.
24: So

0: Smurf imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 22 minutes past the hour of 8 o'clock and you're still with me, Idol Dubs, sa programang Spotify sa ay. Kumusta mong tanan may yung gabi, Ili, Idol Dubs? O sa tanan nga naminaw sa IFM, uglibin na gini Flor Basok and Jelma Kilikot and my family, Consejo Bihag Shakur. Salamat from Upper Casili Consolacion, si Mitz Shakur Consejo. God bless you, Idol. Amping sa kanunay, mga idol, ha? Ilabi na sa mga nagbiyahe diya karon. Palenda sa itong programa, ni ay mga nindot ng mga musika ato ang gitagana para sa itong programa ang Spotify sa ay paghandom sa mga kagahapon, pagtanaw sa unsay, umabot pohon. Here's our next song from Peter Karma, mga idol, Kalapastangan.

0: trip imong gusto? Sa Artis mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
2: 93.99 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, alas 8.43 na itong oras mga idol, naman ang minute sa Idol Dogs. Salamat kininyo mga idol sa inyong always nga pagpaminaw sa tuang programa. So sa kasimana itong panag-uban, mabalik sa Idol Dogs Lunes pohon sa tuang programa ng IFM Kombati sa gabi featuring niya What's the Style o niya IFMES o sa from 9 PM down to 12 midnight. God bless ninyo mga idol. Kaniyong tanan, nakikisalamat sa inyong pagsuporta sa tuang programa, no? Ayaw kalimot mga idola og mapuhon sa mga Catholics. So tomorrow is Sunday, it's God's Day, no? Papa God's Day. And of course, no, sa tanan ng mga naay mga nagkadaiya ng mga pamaagi sa pagsimba, ayaw kalimot gyud og dumdum sa mga schedule nga para sa tuang labaw nga makagahom. God bless once again kininyo mga idol, amping sa kanunay. Happy weekend everyone. I'm leaving you this song from Earl Agustin, Dalangin. God bless, happy weekend once again everyone. Ako si Idol Dams, nagpasalamat kininyo sa inyong pagsuporta sa tuang programa og tanan natong mga kalihukan diri sa 93.9 IFM Cebu ug sa DYHP RMN Cebu. Bye bye for now. Amping sa kanunay. God bless.

0: ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipa-relax-relax mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o guban pa? Mabukan pa ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kitag ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imu lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
7: Hello Washi.
8: Hello Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stay Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: And polycotton. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queros nga taga Backharods, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa ay FM mapugnan pa ni
3: ang Idol mo DJ
4: ang tamkis na sila tik o gabi mo gitik Idol Mami Tik
5: Boss Man Cute Gihan Idol Boyki
6: ang chinita ng witty Idol Mikey
7: kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie Maria P
8: ang kiatan o sabaan Idol Kulasyo
9: ang lami sa radyo Idol Aiko
10: ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi Idol Tony
11: ang market man on the run Idol B
12: ang chikador ang sexy Idol Chixie
13: ang idol nga Beanie Idol Kenny
14: ang idol nga White Corona Inday na Bina
15: ang laagan nga Pretty Idol Tweety
16: ang bugoy nga Good Boy Idol Dub.

scarf imo gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay.

0: balaki jud ay ka. Kay ano, kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mamwords. Ay. Aw, mapugan ba ni?
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
4: Dugay na bito kong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
4: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Arisa ko.
4: Hoy! Asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Recommendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
6: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
9: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Coppin and Polycoppin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Seth, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Seth Kogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sa kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminutin ako. Antog karo. Ayon ako. Gunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Nakapin. Sabay na bis ka.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 能干，有你高比的地心干，巴拉萨克那也分不到不落。
1: 萨瓦利达阿杜杜干爱德尔哥昂 IFM
2: 93.9
3: Spotify 사아이

trip imong gusto? Sa Arcus mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlay henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: and Poly Cotton. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Hi mga idol, ako din si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na po paminaw aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni Hawak mo ang beat, hawak mo
3: ang good beat. Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulakido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadora. Ang sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i, anaasya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal?
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.
2: 'Cause you and

0: ba? Tulisan mo ka sa akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, be.
1: Mabungan pa ni.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol ko FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
5: You.
4: And I.
5: And I.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
5: 93.9
4: IFM.
6: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
7: Say you won't let go. Just say
6: you.
8: And I.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Queiroz nga taga Back Harolds, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, ti. O gabi mo, Idol, mami, ti.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Day Bambino.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan man ay ko ni mo sa. Yun, anak ay ka. Karoen. Sapungan ba ni?

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

Tabang, isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong aha. Nagkoreang lawas mo, ang potente. Happy ka! Mabungan pa niya!

0: Nausa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Idol Mommy J's.
3: Ang tamis mas latik o glami mo giti. Idol Mommy T.
4: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulakido.
8: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
10: Ang market man on the run. Idol B.
11: Ang chikador. Ang sexy idol Chixie,
12: ang idol na Beanie, idol Kenny,
13: ang idol na White Corona, hindi ba Bina?
14: Ang laagan na pretty, idol Tweety,
15: ang bugoy na good boy, idol Dub.

ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio na kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabungan man ni.

1999 kalatawsa. Aw, hi uncle, hi auntie. Mapugnan pa ni.

0: sa atin. Pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: Hello, eh. Nautsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.

ba? Health Red Cell makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon, di ay, pahuay, ay, mayot. Mapungan ba ni? Oh.

0: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9. IFM. 93.9. Nipilit. 93.9. Nipilit. 93.9. Nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Game ka, Idol?
3: Game sa Idol.
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
6: Hawak mo ang
4: papremyo sa Hunyo ni Idol.
7: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
8: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
7: Sure, lalo. Kaong ari na sa FM radio nga kompleto.
8: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
7: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
9: You and I.
7: You and IFM. Puntagay nga sound trip.

ikaw ba? Hindi niya lang matatikal. Ano nga, kahit siya't inchal naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon. Mapungan ba?

Uy, naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: Aminara magkasbalay nun. Ilang sa kakaba mo bulbos. Mang lipstick. Maligo. Manot brush. Ha? Ina lang. Mabiyaan. Diyo kasi mong bana, ana, day. Mapanyan pa ni.
1: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: sa mahigit.
1: Hala, we! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o atangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
6: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
5: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
6: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
5: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
7: You and I.
5: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Ma!

93.9 IFM.

0: Ikaw ba?
1: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong aha. Nagkore ang lawas mo. Ang potente. Happy ka.

0: gilid.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: Hi mga idol, ako din si Jason Makiling, taga City Naga Oling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na po paminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni Hawak mo
5: ang
4: beat, hawak mo ang
5: gabi. Idol Mommy Jays.
6: Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mommy Tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
11: Ang lamig sa radyo. Idol Aiko.
12: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
13: Ang market man on the run. Idol B.
14: Ang chikadora. Ang sexy idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
16: Ang rider nga White Corona. Inday Bambino.
17: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi, anaasya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I FM.
1: Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

0: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay panileviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka. Mulis na, yun ang samok imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yo kana huna-huna? Ah. Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sonata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tik. O gaya ni Bugitik. Idol Mami T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulando.
9: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadong. Dorang sexy idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, dai ba Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, idol Gab.

0: Tinahan sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: Masayaw ako day.
0: Way pagkaluma, tinahan yun ang Bisayang Sunata. Tinahan sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9 IFM.
1: Kinahanglan sa Domingo, Bisaya!
2: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tawag sa tabi.
3: Masaya wag kuday.
1: Huwag pagkaluma, kinahanglan ang Bisayang Sunata.
2: Ito na rin, goodbye!
1: Kinahanglan sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tao.
3: Masayaw at kuday.
1: Huwag pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: 93.9 IFM.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Masayawak kuday.
1: May pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ako si Danmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sitio Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Lain na drong. Mapugnan pa ni. Ay. Hawak mo ang beat, hawak mo
5: ang the beat. Idol mo DJ.
6: Ang tamis na sila tik og lami mo gitik. Idol Mami T.
7: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss charming auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan Idol Kulasyo.
11: Ang lami sa radyo Idol Aiko.
12: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi Idol Tony.
13: Ang market man on the run Idol B.
14: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y
2: Masaya wak uday.
0: Way pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ikaw ba? Aminara magkasbalay, no? Di na sa kakabaw mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manot brush. Ha, ay na lang, mabiyaan dyan kasi mong bana, anak, day. Mapangyan ba ni?
3: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
4: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
12: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.
14: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Ang idol kong FM
15: 93.9.

0: That song was brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
1: Kinahan sa Domingo, bisaya!
2: Ani si Rosas Pandan, ikan pa'y tawag sa tao.
3: Masayaw at kuday.
1: Way pagkaluma, kinahan yun ang bisayang sunata.
2: Ito na rin, goodbye!
1: Kinahan sa Domingo, bisaya!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, kurlasyo.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, idol, B.
12: Ang chika Dorang sexy idol Chixie.
13: Ang idol na Beanie, idol Kenny.
14: Ang idol na White Corona, dai na Bina.
15: Ang laagan na Pretty, idol Tweety.
16: Ang bugoy na Good Boy, idol Dub.

Grace's great balls of fire. It's just great balls of fire.

0: Idol. Good morning, good morning, good morning, good morning. Happy, happy, happy Sunday. Hold you do see good. 2026, kumusta, kumusta? Sa itong mga nanay, tatay din ha, kumusta, nay, tay? Sa itong mga lolog, lola, good morning. Si Dodong, si Inday, nangandam sa para ugma, kahit yung klasina. Nakabakasyon, gumikan ining Ashfall, gitaw. Agad na itong katakotawa, mga idol, no? Pero dili las mga kabataan, mga idol, kung dili sad katong mga dunay mga problema, no? Dunay mga health problem, no? Labi na sa lungs, no? Kanang inana, no? Dito yung suto-suto kasi idol biba. Kung niya ka na mga senior citizen, no? Importante kayo nga mag-face mask lang yun ka. Ako lang huwag ton sa mga biso sa ato ang mga nagkadayang mga LGU. Kung unsay dagan, anino, ugmad, lawag. Okay naman kayo. Nana may mga nag-jogging. Na namin nag-fun run sa, no? Oo. Tigayon mo yapon. Kaya uban nag-i-hadlock lagi ko mo apil o fun run, gumikan kay makasingo niya kuno sa kining abog, so, abo sa kining asphalt sa Bulkan Kanlaon, mga idol. So, mauna, no? Amping-amping sa kitas kanunay, no? Labi na kayo kung mag-hiskot, parting panglawas, importante kay mo ginatong puhunan, mga idol. Good morning once again. Adlaw nga Domingo, Julio Dulce, this will bite the size ng mga naminaw karon. Good morning, good morning, good morning. Sa iba mo asa mo dapita, 0923-112-8701. Text na sa itong text line number, 0923-112-8701. Good morning sa mga kamerkaduhan na to. There's Dakben sa Subo, there's Mandawi, there's Cordova, there's Talisay City, Cebu, Lapu-Lapu Public Market. Good morning, good morning, good morning. There's sa mga gagmay merkado sa mga doon, mga dakbayan sa Subo, no, Tipadilla Public Market. O doon sa may Tabunok Talisay Market, no? Doon sa Tisa, doon sa Labangon, sa mga merkado na. Kalimot text lang sa 0923-112-8701. 0923-112-8701 sa Muhammad Ali Albus Al Isalta, no? Naka-tune in kayo, no, ang Kauras Karwas. Musta man ang birthday ni Julius Anuta, no, boss Julius, no? Naka-tune in sa si Andales Jewel. Good morning, happy Sunday. Naka-tune in ko karon while nag-prepare para sa work o padong sa mga trabahuan. Sa mga ni-duties adlaw Domingo, amping-amping sa kanunay, no? Kung bati lang yun da, no? Sa itong pagkibisog sa matag-adlaw, tune in ako karon there is my opera. Hello, Andales Jewel. Nangyong man sabi sa mga nakatext sa itong text line na text sa 0923-112-8701. Great ko happy birthday ni Felix Tapayan. Happy birthday, Felix Tapayan. Shout out ng Kulapu Boys. Kulapu Boys, Alan Reyes, Alan Kulapu Reyes, Red Galon Group. By Building, by Tano, Bakalso, by Bigan or Ligan. Dines Constantino Jewel, Sinister si Delphine, Batian, Silan, Romulo Alboro. Request ko Once There Was a Love by Bill Coy. Once There Was a Love. Ikaw tawag datang isa niya itong live greetings. Pwede kayo mumutawag. Wata go-go signal. Tawag naman sa 0923-112-87. 0923-112-87. So, karoon ito. Tawag naman ito. Go-go signal. Alas sa ito ang live greetings. Kamusunod ginahuman sa ito mga commercials at mga idol, ha? Kung yata sa i-greet si Rudy Esparcia de Sun Oklaho. Good morning naman, Rudy Esparcia. Oo, nakapaminaw ra mo, class. Okay, class. Unya rata manawag. Inig kahatang na ko go signal. Naminaw rata, class. Si Ate Blinda Kamo sa tagata ng taga-Pasilong Paradise. Giso, Mandawi City. Greet nila ni Virgie Humawas. Ronela Camus, Genevieve Consola, Ray, Ray John Arnijo, si Rene, si John Ray, at siya lang taga-Kalawisan, Lapu-Lapu City. Salamat kayo. At Belinda Camus ay karutaw-taon ng dugang. Kaya ito, resulta, suwerte sa ito siya at karutaw-taon. Datanginan niyo, recap sa itong suwerte sa alas 2, alas 5, alas 9. Tagapong Adlawa, alas 9 nga draw kagabi, no? Julio 11, mga idol. At siyatag ang alas 9 nga resulta. Alas 9 Lotto Results, alas 9, 159, 159, Huawei, Huawei, Huawei, and happy, happy birthday, strong birthday, kamad lawa, happy, happy birthday, ngun manang, nag-birthday kagapod lawa, belated happy birthday, most especially ni Dindo Acosta, Acosta family. Salamat, salamat yung kayo ng marami, no? Si Noy Dindo Acosta, si Nanay Celsa, Nanay Celsa. Kunya sila sa ang Acosta family o ang Puntillas family niya. Welcome back. Welcome back to the Philippines. Ma'am Jenny Puntil, Acosta Puntillas. Ma'am Jenny, welcome back to the Philippines from Chicago, USA. Si Ma'am Jenny Acosta Puntillas. Boss Rogin, bili ba Boss Rogin? Ay, nila ni Basti. Ha? Dudong Basti. O niya, of course, si... sila si Boss Juby. Sila si Juicy. Si Ria, no? Diha. O, si Kwanza, dahil lahang pugihan sa gayo. Nagkanang... Muranig ka ng kwan dito. Muranig ka ng... tig-alsag sound si Jirek. Kabili ba Jirek? Kamon driver kaghapon sa Nisaba, no? Kagatong Katmon. There's Katmon Cebu. Asa ko dapat kalimot ko sa... Asa ko dapat Katmon, gani? Basta ka na naisimbahan dito nila. Unahan ka may sa simbahan sa St. Joseph sa Katmon, no? Kasimba sa kaghapon lawa sa St. Joseph Katmon. St. Joseph Parish Church kaya sa Katmon, no? Kaya salamat kaya sa muang buutan kaya nga driver maabi-abihon ang bungan si Idol Boss Larry. Alas 6:23 na, standby. Hello ni Jay Digamos, Carmen Buhol. Of course, ato'y great ni Kalimtan, of course, to my family. Partner, my partner in life, si Miss Jeff, si Dudong Lan, so si Delakisha Yana, bagan. O yung mga kuyin siya naman. Ati Jenny, may pagpaminaw ni Kuya Titing, and of course, ni Dudong Baydo, Inday Bayda, Inday, ni Inday Manon, Dudong Chan Chan. Salamat kayo sa panan. Muhon Uno, Banila, Bandawi City, ang Gina's Etery, si Ati Gina, si Bus Buboy, Limos Nero, and Divas Family. Of course, Espiritu Blanco Family, sa iyo, pinaminaw. O yung mga si Ate Erlinda Lopez. Tanan-tanan na sa kaya karo taon-taon ha. Standby! Alang sa tuang programang Kinahams Domingo Golden Hits. Kininyo ang Idol ng Bayan. Market Man on the Road. Idol B. At angin sa inyo karo taon-taon na itong presyo. Merkado. Alas 6:24.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
3: Pinaham sa Domingo, Golden Hits!
4: Ikaw ba? Health Red Cell makaka, pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon, di ay, pahuay, ay, mayot. Mapanggan ba ni?
5: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pag okay ra.
6: Pero,
7: sa Star

0: diet and exercise, daldud ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Sis, ganda ng hair!
3: Naka-empress!
4: Impressively smooth, shiny, and healthy
3: with regular use.
2: Naka-empress! Nakaka-impress!
3: Try mo na, sis!
4: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
5: Empress Shampoo for impressive hair.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Long pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoclopramide na protocoveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Marketman on the run. Idol B.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.
16: So.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
8: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
7: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
8: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niya ang adlaw with Colgate Crush Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ang instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
14: Start the day with a jolt of freshness.
13: Daog na sad si Katrin.
14: With Colgate Fresh Confidence.
15: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
16: Probat TLC, kasama ni Mommy sa pag-alaga sa kids daily.
17: With lysine plus B vitamins.
18: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
17: My 100% Reni Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
18: Tulong sa paglaki. Reni ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla laki. Gonna be healthy. Probat TLC.
17: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Gonna be healthy, Propan TLC.
19: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang

0: 93.9.
1: Marketman on the run. Idol B.
2: Idol, oh, para ni sa mga nag-birthday karong adlaw, og nag-birthday kagahapon. Happy, happy birthday! So, man tayo background, mga idol, while magpasa tas mga ato ang mga greetings rin. Ay kalimot tawag lang 0923-112-8701 or text 0923-112-8701. Good morning. Magpagpuminaw sa tanang taga Sunflower, Kanduman na Mandawi City, si Lulet. Dista Caminto, si Muna Lee, si Junjun, si Alia, si Makimaki, Imana. Of course, ang ako ading avid listener ko no, si Nanay Alice. Dista Caminto. Soroy na mo dari dol. pohon. Salamat kayo ni mo diha, Nanay Alice, ha? And of course, ato ang mga nakatext at ang text line. Si J.D. Gamos sa Carmen Bohol. Salamat kayo. Ika na 885. Nakatune in sa kuno idol. Okay. Salamat. Thanks. Okay. Si 885. Salamat kayo niya. Ingon may pagpaminaw sa dos. At nantaga sila si Marites Florisan, Tamas Florisan, si Cesar Ocarisa Analisa, og si Lucy Castanares Lotlot Pruding, si William, si Hini Kabalsi, Marieta Kabalsi, si Badung Baby sa Poblasyon Pardo, Cebu City. Ngayon sila si Dalia Brientosa, Danilo Camos, si Jokjok, si Julie, si Juby, si Adelfa, si Darlinda, si Richard Alfante, Salome, si Angela Cabal, si Itin, si Marina Villasin, si Elvis, si Jimmy, Maricel Daan, si Marvin Dimotor, Munson Tampos, Mamirta Palisbo, o sa tanan-tanan lang na sa Pasilong Paradise, Gizo, Mandawi City. Salamat kayo. Unya karutaw-taw ng dawat ang color, mga idol, ha? Pansadili pa. May pagpaminaw sa ni Boss Al Hisalta Kauras Karwaz. Happy, happy birthday ni Robert Gabata. Happy birthday! Happy birthday niya. Mga song, happy birthday karon na. Ano, money? Money nga song. Niya ito sa ni Pahinungod sa ni Workforce. Sa nag-birthday kagapon, ikasaysintay uno. Nga tuig sa yung adlaw na tawhan. Si Noy Dindo Acosta. Lais ni Dindo kinatagkan. Ramo man ng SG. Ano bang SG na to? Good morning, good morning. Sige, Arita, Arita, Arita. Arita, no, 0923-112-87 sa text or tawag. Sa 0923-112-8701. Tawag. 0923-112-87 sa alas ato live greetings. Karutaw-taw. Dwan nyo sa madungog. Ato ang recap sa swerte sa uman sa ato ang presyo. Mercado, dara. Ato nito bago ang first caller. Hello, idol. Kinaha morning. Wait sa. Aha, muragawa. Madungog imutingog. Again, doll. Good morning.
3: Hello, idol.
2: Uy, si Philly Rosales. Musta da, Philly?
3: Kasunod ko na yun.
2: Biliba ng Philly. Sige, Philly. Musta man da, Philly?
3: Okay,
2: ra. Bugnaw ka man. Sige, Philly. Kanang greet na dia.
3: Mahong buntag nila ni Philly Misharda, si Lang Bilma, sila si Idol 20, si Mami Tek, Usog Nogetek.
2: Bayot.
3: Kanya, si Alex Mancia.
2: Alex Mancia, ay naglimti gina.
3: Idol B. Kinsa pa akong ipangamustan din ha, sila Mijaya Romano, sila Alejandro nga naa sa Lapu-Lapu.
2: Uy, si Alejandro, si Engelbert Humperdinck na Lapu-Lapu City.
3: Mauna.
2: Mauna siya.
3: Sa tanan na lang kay...
2: Tanan lang? Ano?
3: Kay katong si Miss M na naa sa Dalaget.
2: Dalaget. Kinsa pa...
3: Mo na lang
2: na. Mo na lang? Sige.
3: Nya.
2: Request ka no? Dayon, sige. Sa pa nakataha? Kay pakanta, sana kunin mo daan.
3: Ibi-pretty na ka ng nabibuhay ako sa'yo.
2: Unya para ba na ma-play mga alas 9 siguro? Okay, golden hits ba taron niya? Arisatas kuan ha? Idol Philly ha?
3: Kuan ka ning...
2: Otsa man?
3: Where is tomorrow lang?
2: Ah, where is tomorrow? Bili ba na Philly? Sige, sige, sige. Sige.
3: Para sa tanan.
2: Ah, tanan, tanan. Sige.
3: Oh, Apel Cup.
2: Sige, salamat, Philly.
3: Salamat, ha?
2: Idol Philly, dia sa Virama. Thank you.
3: Thank you.
2: Wish pa yan. Good morning. Okay, sige. Tasta sunahan, mga idol. Tawag 0923-118-701 na. Salamat ng itubag. Hello, idol. Kinahamorning.
0: Kinahamorning, idol.
2: Uy! Murag si Engelbert man ron.
0: Lugayan ako nakaso.
2: When I'm sorry. Mura magkamat mon ruhon.
0: Bakit ko akong Domingo si Daya.
2: Mo ba? Hapit na mapudpud na yung kuko.
0: Hindi ko magsay. Hindi ko magsay.
2: Siya. Atoy pala ila. Ladies and gentlemen. This round of applause. The Engelbert of Lapu-Lapu City.
0: Pura mo nag-boxing.
2: Alejandro. Mura nag-boxing. Let's get ready for Rumble! Ah, sige. Ito na, Leandro. Great.
0: Oh, padayo na lang. Padayo. Guldi kayo. Marag, ako na sa'yo. Muslan, pero nakasuot.
2: Ah, kana, kana.
0: Ya, una diyan. Ano mo na, may hindi. At nerde haron. Ay, itin. Mabigyar boy kayo diha.
2: Ah, kana, kana.
0: Idol, atornero. Sa akong commander.
2: Commander Aguila.
0: Commander Aguila. Ano kaya nga haya?
2: Ah, kana, gano'n. Iklaro, gina.
0: Kadoong mag-init tubig para mga pi.
2: Kana, kana. Kaya di ka initan na nagtubig.
0: Ita mo ang... suki sa mga driver si by boss Rini Taxi na nag auto na karon pagka pumigo po diya sa barangay RCI o sa Abulo Abulo nila si Jewel Badina si patunanawag na matang miyagi nga medyo nagkukabildo mo gamay sa Jewel Badina sa kaya mga Oji
2: nagkulo ka bildo mi.
0: Kulo ka bildo mo. Si Ibrahim po, si Silin, o akong partner Rudy
2: Esparsya,
0: sa Sugtunggan, Dubai, dari sa Alapulang.
2: Meron ko si Rudy Islaw.
0: Rudy Mundigo. Rumil Kusip. Nadia Quintana dia sa San Carlos yung Minang yung Nadia si Joy Morala niya sa Buntan o kanan ati akong miga po nga sukat sa una pero nga wala paglumbad pero akong miga si Tilimi diha
2: sa ah si Tilimi
0: o Tilimi
2: wala na paglumbad si Philly Rosales day
0: Pagkasi pili, ba't ay malimutan? Kunya, ako lang po ni Apil sa Atilisa, no? Kaya silingan.
2: Kaya yung pili gina, o. Ay, limpi
0: po, alingan. Sa Atilisa, silingan.
2: Ah, ay, limpi po, silingan. Importante ka na silingan.
0: Ang mga taga, at ala, helping hands.
2: Kada ka. Kada
0: ka. Kada ka. Helping hands, no?
2: Kada ka, no?
0: Nagtan sa maminaw ni Mugyod kada Domingo, kaya sabi na ka ng duty. So mamina ginagawa ni mo diha ni mo ay to sa kanan la idol B kay
2: sige sige sige
0: manawag
2: ah napa
0: request na request lang ay idol B
2: sabay Engelbert da
0: kanila ang kuwa kanang kwando kwando
2: Oh, okay. Tell me when will you be mine? Tell me cuando. Ah, kada kada. Ah, ah, ah. Ay, ay, may ikaw gusto original. May ikaw gusto original.
0: Ay,
2: sige, idol. Ah, sige, idol Alejandro, salamat kayo. Ah, kada kada. And in happiness to me. Oh my darling, tell me when. Sige, bye.
0: Salamat
2: idol. Alejandro Amping, sige. Salamat. Okay, dapat ang like caller 0923-118-7-01. Yara, atong tubagon. Hello idol, kinaha morning.
4: Hello.
2: Uy, hello, kisa ni.
4: Good morning. Good morning.
2: Kisa yung pangalan mo idol?
4: Si Verma Aquino.
2: Verma Aquino?
4: Oh, katang shout out ni Mami Philip ba, pero Vilma lang yung ipangang.
2: Ah, Vilma.
4: So, pero hindi ko Vilma, Verma.
2: Ah, Jelma Aquino.
4: Verma.
2: Verma.
4: Oh, Verma Idol.
2: Ah, okay, Verma, di bumula DJ.
4: Oh, nakamit siya sa Idol, katong gawin mo sa layo sa Museo Sugbo, gali.
2: Pasiyo Sugbo?
4: Museum Sugbo.
2: Ah, Museo.
4: Nakadaog diba sa DYHP ba?
2: Ay, okay. Diba sa, may tihiro.
4: Oh, katong blind gali, kung sa istorya, o ba sa kumbala.
2: Ah, okay, okay, Idol. Sige, Idol. Salamat kayo. Nice meeting you. Sige, Dol. Great, Dol.
4: Shout out to Nichuan. Of course, si Mami Philly.
2: Kada.
4: Oh, Minera, Magilimusa, taga-Talisay, sa Roque, ni Kevin Garbo, ni Nicolas Saguban, ni Mary Ann Abadilla, ni Gita Rundan, ni Myrna, Bidali, si Maghinala, Ranas, ako ba lang sa friend, sa Kuan, Kadlao, ni Mami Tech.
2: Maura?
4: Maura, idol niya. Salamat kayo, natumbang dyan ko na yun.
2: Uy, salamat kayo, idol, ha?
4: Oh, yeah. Request na po song ka lang. Love me with all of your heart.
2: Okay. Love me with all your heart. That's what I want. Okay. Sige, kada? Salamat, Amping. Bye. Good morning. Bye. Sige. Ito bago na to ang ikatulong caller. Hello, idol. Kinaha morning. Hello.
5: Good morning, idol.
2: Good morning, Kisamri.
5: Good morning, idol. This is Telly May.
2: I see Telly May.
5: Yeah.
2: Sige, Telly May. Greet the Telly May.
5: Okay, thank you. I would like to say good morning to Alejandro Covilla. Thank you for your great things. And hi to Ati Philly Rosales.
2: Philly Rosales.
5: To Ryan Saliot. And hi, good morning also to Kuya Alec Mansa. O sa tanang naminaw karon.
2: Tanang naminaw karon.
5: Mami, mo request kong song.
2: What's up na?
5: Kanang, I'll never gonna fall in love again.

0: างไมโครโฟน
1: ซอย
2: Ah,
1: kata dia ay. Sige, sige, sige, sige. Ito na i-play. Challenge ka ni mga request. Sada. Sige. I'm Ping Doll. Bye.
2: Okay, thank you. Bye.
1: Bye. Okay, sige. No, niya. Daghan pa mo sige manawag. Sige lang. Di mag-all. Kaya karoon tawad na shit is. Nagya po na itong live greeting. Sab, no? Humansab sa ato mga sunata sa alas 7. Human, sunod na commercial break. Unya, live greetings tayo sa mga 7:30 na, ha? Oh, pwede kayo mumutawag, ha? Sa sunod nga... ato ang sunod hugna, no? Karong sunod nga oras, no? Alas 7. Darigyapan sa itong programang Kinahang Domingo Golden Hits. Darigyapan yung Market Man on the Run, Idol B. Idol ng Bayan! Idol B, mga idol. 6:45, standby. Alasab sa ito ang presyo merkado, mga idol. Mga sunod, good, ha? Niya may pagpaminaw niya... Aha, shout out kuno diha si Kuya Simul Rangan ni Mans Jaime gikan sa Moonlight with Love. Sana all. Moonlight with Love. Ya greet sa kuno belated happy birthday. Siyang anak ko si Ubit Pigiras sa 46 anyos no, ika 46 kagahapon eh. Oo, ato miaging adlaw no. O, si Celine Pigiras iyang mama. Sa Lawis Pasil City. Thank you. Sige, kalimot lang. Text lang. Ay, kalimot ha. Text lang. 0923-112-8701. Ha? Stand by.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: Alas 6:46 na.
4: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
5: Kinaham sa Domingo, Golden Hits!
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: Ay, balita. Suwertres o Lotto Results.
9: Idol, sueltres result, alas dos. Uno, dos. Idol, sueltres result, alas cinco. Ocho, uno, seis. Idol, sueltres result, alas nueve. Uno, cinco, nueve. Idol, nakaigo ba?

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ni Muhagi ni Alejandro de Asa Engelberg sa Lapu-Lapu City. May pagkuminaw sa ni Marex da sa Basak Pardo si Busay Marex Lumansang. Good morning!
1: Bueno.

0: Once again, welcome back and welcome sa itong programang Kinabs Domingo Golden Hits. Apan, dili pa mga idol, no? Ito si Padangat at itong mga presyo sa itong palaliton, mga idol. Presyo merkado, nagikan sa kini mismo gyud sa kining Carbon Public Market, no? Arita sa Carbon Public Market, there is my... sa Unit 2 Carbon Public Market. Ito maglangay mga idol.
1: IFM Balita. IFM Balita. Presyo Merkado.

0: Adidas Precious sa ato mga palaliton, mga idol, sama na ining Precious mga utanon na sa Unit 2, no? Sa vegetable section, no? Sa Carbon Public Market. Ang kining Chinese tangkong makapalit ka 70-80 per kilo. O ang kining gabi, no? 40-50. Ang guys kamuti, 35 ang matag kilo sa ni guys tinangkong, 35. 40 o ang kumugay na kini siya 60 ngadto sa 90 matag kilo sa nini og ang native or kining okra 70-80 og ang kining upo no 20 ngadto sa 25 matag kilo unya ang kining pichay nasa sa 130 ngadto 140 og kining sa umbok no 60-80 pichay ang umbok kaya kining pinakbit sari-sari 50-60 matag kilo og ang pipino nasa 150 ang matag kilo sab ni ini no mhm unya oh 150 ba dito oo unya ang kining sayop siguro di ka swad no ning ang retail naman sa mhm okay sige lang unya ang repolyo mo nasa 60 o ang sari-sari utanong 50 ang matag kilo unya ang sikwa 50 sab ang matag kilo sab unya ang kaning batong 40-50 sa matag kilo o ang palong 40-50 matag kilo o ang tawgi 30-40 matag kilo unya ang kanisang sweet corn no 70 ang matag kilo sa gani ini no mo na so far ato ang presyo sa pipila ka mga utanon nga gikan gid mismo sa Carbon na public market agbati day 30 ngadto 40 ang matag kilo at ang inyo matag adlaw tara Lunes hantod sa Biyernes no sa IFM bangon na kauban si Idol Boy Ki ug si Idol Mami Chick mga idol no sa to presyo merkado mga idol ha unya mao na ayaw gimug kalib pag atang kay aron nga dili bitaw mo magbana-bana lang no kung unsay unsay kanang unsa pila na presyo sa mga palitunon karon no mao na nga importante kayo nga mag kon kita mahibaw kita anak sa kanunay mga idol ha sige nga alas 7 jazz naman kinibahina sa bihatan sa barato sa Liver Aid Multivitamins multivitamins sa siya unya pinaka pro pag Liver Aid Pro mga idol ha multivitamins pag liver up na Liver Aid Pro
1: ug kinibahina gihatod ganato sa Liver Aid Pro sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza sipon ubo ug uban pa makalimot ta usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay gumikan sa stress mahiligon sa tambok kabagkaon ug alcohol kaluoy sa atay ayo pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver dapat himsog ang atay husto nga diet exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro sakto Liver Aid Pro lahi nga Liver Aid adunay silymarin dugang vitamin sama sa B1 B6 B9 ug B12 dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon kini nga pro ang Liver Aid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells o nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo o himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro, pinaka-pro, makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay, sama sa alcoholic o non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis o liver cirrhosis o OTC drug kini nga dili kinahanglan o resita sa doktor. Mao nang mag-Liver Aid Pro na, pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug o sa tanang leading drug stores tibuok nasud magliver up na Liver Aid Pro.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Inam sa Domingo, Golden Hits.
5: Constipation, lisod na para nimo, para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot, made with sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sina all. Calcium sinusitis is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress.
6: Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
16: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marketman on the run, I will be.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique
18: Max Salada. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
2: Ang keratin na may plus.
22: Non-stop allergies?
23: Ang solusyon!
24: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
25: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Alco Plus, Alco Plus!
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
29: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash cash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Avail na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
27: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Inaam sa Domingo, good hits!
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift,
30: OT,
31: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
33: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new more.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hi, kinabuhi! Matag-adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apanayaw ka na huna-huna, ah. Magpasalamat nga punta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita, o magrespeto sa sag-usa. Piliyo na to nga magbalipayon, matag-adlaw, kay ang kinabuhi, usara, dalay go ng Diyos! Pinaagi sa itong mga programa, sonata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idol o kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
4: Ang idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O gila ni Bugiti. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, idol, kulasyo.
10: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
12: Ang market man on the run, idol, B.
13: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Dina Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: 93.9 FM, Mapungan, Benidoloras sa FM, alas 7:26 na. Welcome once again to the show. Sa programa Kinams Domingo Golden Hits, of course, kinigapan yung idol ng bayan, Market Man on the Run, Idol V. Good morning once again, mga idol. Sa itong mga namahaw na karoon, may pagpamahaw des, nagkaidiya mga karinderiang abli. Good morning. Sa itong mga nagabiyahin na karoon sa kardalanan, itong mga modern jeep, mga traditional jeep, sa mga balhabal driver, Move It, Angkasa, Joyride, Maxim, sa mga food delivery rider na to, mga nag-jogging, mga nag-exercise din ha. Good morning. May pagpaminaw sa Dinos, tanong taga-Cordoba, labi na taga-isla Kabulaan, Buenavista, Bohol, more regulatory bagyo, mamaraming Rimeras, Cabas, Anarim, Sinyong, Hiraldi, o si Naida Sakop, ingon man ang tanong taga-Katarman, Cordoba, Kirio, Kristen Gudilos, Asil Kilio, Warren, Talyara, Pamilya, ni Virgie Angko. Good morning. Mamantanan tayo Kansipa, Cordova, Abigail Bionco, Arginel Terol, Jewel Ann, Budbud Bionco, Clifford Sanchez, Jeffrey Segador, o giyang asawa nga si Floor. Maminaw. O yung mantanan tayo Kansipa, Antara tayo Kansipa, si Abigail Bionco, Arginel Terol, Jewel Ann, Budbud Bionco, Clifford Sanchez. Amo na niya, si Antara Kaliwat, Kunos Timpulok, Lapu-Lapu City, tanang apong anak ni Lula Dading Bagyo, Dungog, Paulino Dungog, labi na kuno ni Suli Dungog, tampos Nida Dungog, Marcos Dungog, siyang guwapong ikagaw, Serifan Dungog. Good morning! Nikarotot-tot, mudawat ang color alas sa ato ang atong ikadang hugna sa ato ang live greeting sa karotot-tot na 0923-112870 mo ato ang signal 0923-112870 pwede sa kayo mo text ha. O si Leo dahil kuno sa Obkakiyot, every morning kuno naminaw gikuno ya greet ko sa Haron family, labi na kuno sa iyang asawa si Jinky de los Santos. Ah, nagligid-ligid pa ko no sa igdaanan no sa likod no kay D of the Caron no. Ah, sana all no. Onya aha. Ah, si yang mga anak ko si Jill Rose, Ivis Leah, si Janos, si Asis Ralph, request ko ng song It's Time to Cry by Paul Anka. Salamat sa kanya sige. It's Time to Cry at replay ko to daw. May pupuminas sa taga Jeepanis Street, there is may Kasambagan area no. Sa St. Michael o kang GC Barbershop. Nahimutang sa Jeepanis Street, Basaka, Kasambagan, niya paingon na Manilad. Yeah, there is my Manilad, Mandawi City, Tanataga, City Uril, City ABCBO. O ka, labi naging sa City Umuhun Uno, Manilad, Mandawi City. Of course, my family, Abanggan, Lusada, o Glaburis family. Most especially sa akong partner in life, si Mr. J. Si Judong Lance, in the Lakisha Yana, Abanggan. O yung mga ni Kuya Titing, Ati Jenny. Das dudung baydo inday bayda dudung chan-chan namin puminaw niya dia ha. Salamat kay Lusada, Labures, Abanggan family. Of course, ang nag-birthday kang kapwa adlaw, belated happy birthday. Si Noy Dindo, Acosta and family. No? Si Nanay Celsa, sila si Juby, Juicy, si Ria, o Gampuntilias family, si Ma'am Jenny, ngagikan sa Chicago, USA. Okay naman ni Boss Rogin, si Basti. Ang abing o Albaran family sa biha, may pagpaminaw, ingon man na Narty family, si Ati Gaga o si Boss Dudo, no? Ang Inojo family, si Ati Faye o si Boss Lito. Mas unahan sa si Nang Edit. Blanco o Espiritu family, Nang Edit de usaw si Boss Bador o si Ati Erlinda Lopez. Pupay na bossa ni Amin, o ingon man si Anginas Itery, ang Divas o Limosnero family. Boss Boboy si Ate Gina. Niya desunahan si Ate Lisa. Ang Acosta family siya desunahan. Niya ingon man si Ate Amelita. Labores Injula sab. Desunahan sa nga bahin sab. No, si Des Boss Ricky Auman. Des BCBO Banilad, Mindanao City. Ingon man si Boss Edito Aguhar. O gang mga Uwano family. Labi na Boss Rudy. Uwano. Na kunsyal Rudy Uwano. Des sa barangay Banilad. Mandawi City, Tangtanga Inayuan, labi most specialist sa kong pinalagang Mama Amparo Abanggan, Briguli Abanggan family, Brother Muketsa, magingon man ni Dudong Adam ni siyang asawa nga si yung mama ni Adam, si Melanie Lalikan, asawa ni Brother Muketsa, Melanie Lalikan and family. Morning doll, mau pa kumanog luto kung lang Boss Buboy at Gina. Salamat kayo, sige. Kumbati. Standby tayo, City 31 na. Standby tayo sa ito, live greetings. Alas City 31. Mubalik pa inyuhang idol ng bayan. Regapon sa Kinam sa Domingo Golden Hits.
1: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Inaam sa Domingo, Golden Hits.
4: Ikaw bang 2,000 ka na tausang fresh and energetic, murang bagay ta.
5: Bagay ta may aw.
4: Kuya Wine, mapungan ba ni?
6: Probat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
7: With lysine plus B vitamins.
6: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
7: My 100% ready vitamin C plus vitamin B complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus vitamin D.
6: Tulong sa paglaki. Ready ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy. Probat TLC.
7: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gonna be healthy, Propan TLC.
9: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
10: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
11: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
9: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
10: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: Non-stop allergies? Ang solusyon!
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Alco Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
23: Naka-empress. Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.
27: Marketman on the run. Idol B.
0: Idol, oras sa IFM, alas sa 7.33 na, may pagpaminaw si Denny Janjan Pungupungko, de sa Apir Laguerta, Busay. Na may pagpaminaw, nag-greet ko, karoon po ko niya sa kamata ko, no? Ah, karoon po ka ng kamata dyan, no? Sama, nagluto ka, Pungupungko, adil pa dahil, uba pa, uba pa. Salamat kaya, Igunia Family, no? De sa Apir Laguerta, Busay. Salamat kaya, Igunia Family, labi na Janjan Pungupungko.
28: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
29: Ang keratin na may plus.
30: Keratin Plus.
31: Ang keratin na may plus.
28: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
29: Ang keratin na may plus.
30: Keratin Plus.
31: Ang keratin na may plus.
15: Non-stop allergies? Ang solusyon!
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Alco Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
33: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all. Na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Good morning.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Marketman on the run. Idol B.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoclopramide na protocol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Roman TLC. Kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
8: With lysine plus B vitamins.
7: Tulong para may gana.
8: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
7: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla laki. Gonna be healthy. Proband TLC.
8: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gonna be healthy. Propan TLC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.

0: Idol Oras sa IFM Alas 7:40 na may pagpumahaw sa mga namahaw karon sa mga namainit pa si Padayo Lasa sa mga nang laba. Good morning, good morning, good morning. Sa mga nagtakang Padayo sa pagtakang yun na may pagpaminaw din ni 480. Good morning. Sa CNG Shoe Repair Shop sa Paho, Lapu-Lapu City. Salamat kayo. The CNG Shoe Repair Shop. Yes, Paho. Salamat kayo. 480. Yung mga 223 ang tumoy. Idol, i-play ang ubladi-ublada alang ni Emily Lorenzen na sa saan ni Run 97A Karkar City. Salamat, Idol. Kung matarong type na. Ang 741 na pwede kayo mumutawag sa 0923-11870. Tawag na. Kato na nawag niya. Tawag. No, patawagon din naman nawag. Karoon nga, patawagon na din naman tawag. Ganina, di patawagon nawag, no? Ay, pangawa, Idol B. 0923-11870. Sir Juan, dara-dara itong tubagon itong unang caller. Hello, Idol. Kinaha, morning. Oy, murag si Ate Dales ni. Si Ate Dales, masakto-sakto ni Ate Dales. Ah, si Ate Dales. Sige, Ate Dales. Love, Ate Dales.
1: Langot po, Idol, no. Nga to sa mamiyan, si Bunga, ni Candido Dosa, nga to ni Nes Lilin Cubayo, si Bustamante, Roni Recopilasyon, Hase Recopilasyon, Tanya, o sa mga Bustamante family na lang, nga to ni Dina, Tanya, Baby Tanya, sa mga Tanya family na lang, kay Helen Japana, na binag siya mami, o sa mga Japana family na lang, nga to ni Juan, Telma, Robe, sa Robe family na lang, nga sa mamiyan, si Bunga, sa mga Serenio family niya. Ngadto ni Tata Randy Buknay sa Liloan o ngadto ni Josephine Pasinyo sa Opon ngan ni Jilma ang sa kandungan niya. Ngadto ni Mama Sipley ni Ay, good morning ni mo Mama Sipley o ni Esther Duran o ni Boy Duran ngan ni Filipa Intensa ni Ray Intensa niya. Sa tanan na lang yung nagpaminaw sa tanang taga South nga nagpaminaw sa 93.9 IFM ang Idol from FM. Salamat, Idol!
0: Salamat, Ate Dales, yes, North Road, Hubiao, Mandawi City. Dawat ang like caller. Salamat kay Ate Dales. Sige, at dawat ang like caller. Dara. Hello, Idol. Kinaha, morning.
2: Hello, morning, Idol.
0: Oy, good morning. Kisa ba ni Idol? Kisa, Idol?
2: Mira. Sa Kimbasan Roque.
0: Ah, si Mira. Sige, Mira. Great na din, Mira.
2: Great lang ko sa tanan ng mga amigas, kanina ni Berma Aquinon, ni Kuele Rosales, ni Rita Roylan, o ni Myrna Midalye, o Ligaya, o sa kong anak na nangandang palong simba. Maraming to, Idol Bay. Good morning sa tanan. Kanina mo po, Idol Bay.
0: Salamat. Ora.
2: Diyan ko mo request ang song.
0: Ah, salamat Idol Mira ha, Amping. Bye. Sige, tawag mo 0923-112-8701. Dawat pa tag last caller ha. 0923-112-8701, no? Shout out ko ni Manuel sa Kuya Simularangan na sa Moonlight with Love. Salamat. Onya, good morning Idol B na kay naay giatake sa Iniwan Central. Dapit ko no sa Rose Pharmacy o sa Tresica Driver. Uy, alas ganyan, alas 6, no? Namatay na kay Puti. Oh, sus, pinuo ko, no? Gika ni Tosna Marie, no? Ang lupon na iniwan, no? Salamat kayo sa pahibaw. Tosna Marie, ha? Abilias Family. Salamat kayo sa pahibaw diya, no? Kastilan in town, no? Giatake in town, no? Nagiatake in town diya sa iniwan, no? Breaking news, no? Iniwan Central, no? Diya sa kilid ko sa Rose Pharmacy. O sa kung naka-tresika, driver sa Sikad, ha? Mauna, amping-amping. Taon niya kanang sa inyong panglawas. Pero tanaw ninyo ganun yung contact-check up lang mo, no? Kaya aron saan ma-ibawaan, unya, kay tanamanggod na ma-usay, overpatig sa dausahay, no? Kanang pagpaningkamot sa din taon, no? Muna. Sus, pastila na sa sige, kag-uulaan nga mga balita. Sige, tanbay sa tayo, alas 7:44 na yung sunod na magkataon-taon mga tusang misa, no, gikan sa St. Jose Parish dire sa Centro Mandawi City. Sige, tanbay sa Idol, kinigapon nyo ang Idol ng Bayan na Market Man on the Run, Idol B, alas 7:45 na.
3: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pinaam sa Domingo, Golden Hits!
5: Hello!
4: Uy, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
5: Mapugnan pa ni
6: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis niya. Niya na. Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Na ay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ang instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
7: Start the day with a jolt of freshness.
6: Daug na sad si Katrin.
7: With Colgate Fresh Confidence.
3: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
8: Ay, balita! Suertres ug Lotto results!
9: Idol! Suertres results! Alas dos!
10: Uno! Dos!
9: Idol! Suertres results! Alas cinco!
10: Ocho! Uno! Seis!
9: Idol! Suertres result! Alas nueve!
10: Uno! Cinco! Nueve!
9: Idol! Nakaigo ba?

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

Requested song by sa ato ang mga idol la. Al City Segunda Isayas, standby. Al sa ato ang misa gikan sa St. Joseph Parish diya sa Centro Mandawi City. May pagpuminaw nila ni Manny, Ate Juliana, o yung naman nila ni Ate Miriam, sila si, kisa pa muna diya, sila si Ate, si Ate Cheryl, si Nanay Adi no Idi, si Ate Emily, o si Boss Mario. Salamat kayo. Alas 7 skuta size na. Tapos banay, rikilid sa ato ang sipianan mga idol. May pagpaminaw.